0: SFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katauhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabiliaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
2: Ang wari-wari, problema ba rin? Uy,
3: pare-pare, hirang kalma.
2: Inom. Kaon, na pare. Ay, pare. Buraga. Relax to pare, kay buraga di daga na mga balay pare sa kubalan na pare.
3: Kaon na kung ingon ni buba, palabi magkog kag inom. Unya na lang ta uli pare.
2: Ha? Ang ano ba pare?
3: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok!
6: Hi! Mao nila ay karon. Masa ko magpasalon ko rong shot mat sa budget, oy?
5: Sis! Dili na problema, oy! Tanawag alik ko. Di ba? Buha pa kayo kong buhok?
6: Lagi? Taman rako sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl! Barato ra kaayo ni, oy! Tara! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mao ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mat-satisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ba ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Sunfall Plus
7: Herbal Oil, garantisado
8: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Sunfall Plus
8: Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Sunfall Plus
8: Herbal Oil.
9: Sunfall Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
10: Kami nagkukuha sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, kung nagkukuha na, ngayon kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Kulay, halang niyo patukotok. Salamat ganito ko na nakadungupuha ni si Dr. Sayes to yun, ha? Paano, dako kay katabang sa buha? John Villanueva, sa Puro, Banana, Magkilang.
9: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga tika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bigshop. Dian Bigshop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal. Ensaymada, pandikoko. Cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdamo sa namang pili.
3: Nangita ka ba o di kalidad nga health and wellness products? Adunanay ka sa ligang nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, o daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo o livelihood opportunity. Alam sa gusto makadugang o kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaliganan, Red Era Incorporated, kauban sa inyo. Pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueben, Malabares City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
7: Uy! Unsa po di basakan ninyo primaryo? Ingon ugting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
8: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kaya nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
6: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
9: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubungwa kabuhang marad na kogoto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na inyayagamat magkanehene sa nagkawala, nagkawala siya, nagkawala at doon, nawala ko yun. Mula yung ito nagkabibibis na kinawala, magod. Basta ka ako, sa lagu kumutisin mo ninyo, alanga, minut yun.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule.
1: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purukuan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
2: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Salamat.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ina-sure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo yung Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, Maring, pakurati na gunang imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
8: Exciting! Mga katupa, exciting!

0: Alas 8:16 sa sabunta katong oras, mga katropa. Aron katropa nga ma-relax ka, ang imuhang pangutok usab mga katropa, ma-relax. Ma-boost ang imuhang cognitive system, maayo mga katropa ang mga na-damage nga cellula kon cells sa imuhang utok mga katropa. Pag timpla o pag-inom kanunay o gazanto na plus coffee mix. Kini katropa nga kape mga katropa, gimugna kini aron katropa makatabang sa imuha. No, aron katropa nga kanibitong malikay ka sa stress. Malikay ka sa dili 4. Stress by stress katropa. Kining stress mangod grabe ni makadaot sa tuang pangutok mga katropa, no? Matag stress nga ato ang mahiaguman mga katropa. Makadaot kini sa cells sa tuang pangutok. No, na nga importante katropa nga relax ta. No, ma-relax kita pilagi sa pagtimpla o pag-inom kanunay o gazanto na plus coffee mix. Katropa, naa sa pikas linya si katropang Jonathan Soriano.
1: Sikop sa inyo sang puwersa sa Malaybalay City Police Station o ban pang na unit sa kapulisan. Agagila nga top 1 most wanted person sa provincial level o top 1 sa city level sa gipaygayon ng operasyon batok mga wanted person provincial sa Kiliyo katropa gamari kagahapon sa hapon Oktubre 11, 2026 giila sa kapulisan sa Malaybalay ang suspek nga si Rex 54 anyos minyo usa ka mag-umag residente sa Purok 8 Barangay Managok ning syudad. Suma sa report sa kapulisan katropa gamari ang maong operasyon gipaygayon partikular sa Purok 4 Barangay Sumpong atong syudad pasado alas 5:55 sa hapon. Piyatikan kini sa warrant of arrest yung ipagula sa korte sa tulo kaihap sa kasong sexual assault o ilawom kini sa Article 266-A, paragraph 2 RPC. Katropang mare o laing lima kaihap sa kasong statutory rape. Katropang mare gagatubang sa maong dinakpan. Ang warrant of arrest na ipagula sa Regional Trial Court at Judicial Region na nakabase sa Branch 46 niyatong kasyudad sa Malaybalay, ipagula niyatong Agosto 24 ning kasamtangan nga tuwig. Adunay 200,000 pesos na kantidad matag-usa sa tulo ka ihap sa sexual assault ang gitagana nga piyansa katropang mare. Samtang walay piyansa nga girekomenda o gitugot ang korte sa lima ka ihap sa kasong statutory rape katropang mare.
0: Pasabta sila, katropang Jonathan. Sige, go ahead sa padayon.
1: Samtang sa pikas bahin katropang mare, dili lang kasong pagpanglugos o sexual assault ang atubang sa mga suspek katropang mare. Kay samtang nadakpan kini o naakinisunod sa silda aga pong adlawa, gitunulan usab piniglain o warrant o pares pasado alas 8 sa gabi sa kasong direct assault Article 148 o alarms and scandal katropang mare.
0: Pastilan.
1: O niya wala po gipagawas ni ato yung kaso ani atong Mayo 25 ning tuig katropang mare. Wala ihapoy piyansa gitagana ang korte katropang mare batok sa maong suspect. So gidapan nakini karon
0: nagtikungkong
1: sulod sa lawak sa prisuhan sa tuag syudad sa Malaybalay katropang mare.
0: Daghana pa kaso ani to hana.
1: Oh yes, katropang mare. May uban sa kaso ang gitubang ani katropang mare. Kanya to, na-prison siya. Karoon lang tuigaw, na-prison. Tingala mo ko paglili na ko gahapon dito sa
0: prison. Balik
1: ka po. Pamilyar mo na po ni. Kung na-prison ka sa udang, so na-prison ko sir, tungod ka itong gisumbag na ko ang kaning tanod.
0: Oh.
1: Tanod mo yung sumbagan ni, tanod mo rin na si direct assault. Alam, skandal, kaya respondihan mo gano'n siya. Marag na nanumbag siya o tanod katropang mare. So, di naman to pwede di na siya pwede ma-inquest na kaso kay lapas na sa oras. So murag regular filing. So morning nga may lusot ihang kaso katropang mare e warrant
0: ang
1: warrant nga dayon katukod yung sumbong niya nga sexual assault tulo kay hap katong statutory rape katropang mare nga lima kay hap.
0: Kining ihang nabuhatan ba og sexual assault o kaning statutory rape katropang Jonathan, kinsa man pwede tig unsa niya
1: kana murag ihan ang silingan katropang mare sa mga lugar. Kani ka na mga bata, ako, naana na sa kustodiya sa tuwa nga DSWD.
0: Okay.
1: So ka nagisumbong na siya katropang mare. Na gani, yan ang himakak. Na wala siya na katropang mare nga mihimo siya mong binuhatan. yan ang gihimakak kagahapon ng trupang balik ang kitang tumuli kagahapon tugod sa prisuhan yan wag okay, pagsulod ani ka trupang nga mare so kining katulurate mangod imo gihilabtan kining minor de edad
0: pag statutory rape nanghilabot ka og minor de edad.
1: Yes, katropang marit.
0: Ah, okay, okay. Ano, oh, kabalo na ta. Unsa na?
1: Oh, minor na katropang marit ba tingana anak mo nang kini mas bugat din siya katropang marit kay aside sa pamilya. Na pamampoy DSWD nga mausog ana katropang marit atong gobyerno, usa na sa mangusog katropang marit kay kustodiya ni labi na under underage ang ining mga kini nga biktima katropang.
0: 5 counts to ba?
1: Yes, katropang mali sa statutory rape, 5 counts, and sa tulos sa sexual assault, din na din siya gibali, yung kaso katropang mali, upat na. Kay namay sexual, statutory, o direct, o alarm so, scandal.
0: Alarm scandal. Kinsa man po ning gibuhatan niya o kaning sexual assault?
1: Sim, murag sim, biktima na ni gihapon katropang mali.
0: Ah, so gidutan yun, duha ka kaso ang gifile sa iya ha?
1: Dutan gina siya katropang mari.
0: Kinsa po ning kakaso sa iya o kaning public alarming scandal?
1: Murag ang bro, ang barangay opisya, ang barangay tanod na nakatropang mari, konektado na siya diya sa kining direct assault.
0: Ah, okay, okay. Kani ba nga klase nga tao katropang Jonathan sa imuhang pag tuki-tuki dito kay chismoso man ta. Unsa may unsa magi kanang kinabuhi aning tawhana? Bulyagon gyud sa tilingban?
1: Kana katropang mari kung kung siya ang siya kung siya ta mangutana siya na side ang kay siya buutan from dito ta siya unsay background ani sa Banago kana ato nga tun-an ka tropang mare kay kagahapon gani ingon ba siya nga sir pwede ninyo bisitahon ang kuang area sa Banago dayon pwede niyo hinabion si kagawad bilyones mo to yang gibinsyon sa kuang kagahapon about siya nga pagpasumangil matod pa kaniya lagi daw ani ang kaso kay mapa niya yamang gud gimakak ang kaso katropang mari wala daw niya ni buhatam
0: labi na kanang okay ra na nanumbag ka diha og kanang tanod kay siguro nabikil niya tao ra ta makapasay lo mata pero kining rape manggod no bail manggod ni
1: oh yes katro tinuod katropang mari no bail ban gid ang kining kasong pagpanlugos katropang mari wala ka pinakabugat nga salaod no pinakabugat nga salaod katropang mari nga mahimo no kaya kabukat na salaod nga mahimo labi na sa tong kamabayan katropa nga mari bukat ni nga kaso bukat din siya kaso katropa mari ya wa siguro gani kung kaniya to pare murag bahulog ka busing ani nga kaso bahulog ka ni og kaniya to murag bahulog ka ni og kwan electric chair man kaniya to kung makuan ka
0: kasong bitay
1: makabasahan ka ni katropa mari
0: hindi pahidaron ani katropang Jonathan
1: 54 katropang mare.
0: So, kung 54, marag, alanganin po tuuhan na to nga edad, kanang uyab niyang minor de edad. Kay 54 naman siya, marag mo tuos, rutang naasli relasyon sa minor de edad. Kung napa siya sa mga 20s siguro, no?
1: Kaya katropang mare. Pero kaya, basta kaya, yan mag-uha yung himakap.
0: Oo. Ang mahibawaan, rana, kay kung pag, parasa itong nadakpan ba nga magpa-virginity test o nung... May bawa rin na katropang Jonathan, kaya doon naman tayo medical legal.
1: Kani, katropang mare, maong nanutlan o kaso, kaya na doon ay medical legal na ning resulta.
0: O niya, makita biya na imuhang kung ande, makita biya na imuhang, kung ikaw nakahilabot, makita na imuhang, in short, duga, di ha?
1: O, magian po siya, nabitay ko, dog, sila pa. Laceration. O, mingon po sila nga, may mag na, mingon sila pa, nangabit ng sawa or bana, may mag na magian. Pag imo gyud suriyon na gyud magian gyud
0: tutang mo. Na naanay ka nang kuan samot na og minor. Oh.
1: Lagi na laceration may sartawa ka nang tropang mare.
0: Mm. Pero kining minor mga pilay edad ani ka tropang Jonathan.
1: Sumapan niya tropang mare bro 11. Oh, 11.
0: Kining 11 di man po ni maka kung makaingon tag minor nga naa sa mga 16, 17 kay ang uban manggod. Sorry, excuse me. Nilambigit na gud sa mga premarital sex ng uban gud nga bisag mga bata pa pero kining 11 anyos ka tropang Jonathan murag makaduda gyud nga tawag ani naani uyab ning bataa. Posible nga do na ginahitabo, posible.
1: Okay, na kini ka tropang sama sa inyo na gini nahitabo sa tropang pare kay gidulot man ang kaso nya na file man ang kaso.
0: Okay.
1: So dili man guna mga investigator labi na sa Women's Day ka tropang mare. Dili na lay duot ang kaso di file kung wala gi saktong basihan ka tropang mare kay ang ang investigator man po'y ma-notan, mabalikan.
0: Usap pa, kay kapoy na silang trabaho katropang sunatan, maubitaw na ang kumufile kag kasong nani, dili ni basta-basta kay life sentence, mangguni, mong ibalang bilanggo ang taos, tibok niyang kinabuhi. Pautanong ka nagbalik-balik, nga, sure ba ka nga, i-file mo na, o niya, maningkamot gina sila, ang ato ang mga otoridad, nga dili gina siya ma-dismiss nga kaso, or dili ba ka nabitaw nga, na mag-iuban ka tropang sunatan, nga, i-atras na lang na mong kaso, ka nangayog pa sa ilo, ana ba? Kay kinihago kayo ni nga proseso ka tropang sunatan?
1: Balit ako, ang pamilya, tropang mo rin, kung naman kayo mga front office ng ana, ang pamilya, mo atras sa kaso, at ang atong DSWD ang mangusog, mo mulaban mo file mo fight mo gid ang DSWD ka tropa mo rin labi na nga makita nila nga ang pamilya tawanganan pud kayo, so si DSWD na ang mo fight anak tropa mo rin para nga kini mo pagabusan sa mga bayan ka tropa mo rin muna nga ikasuko gid sa taga DSWD kay gibutik ka tropa nga mo rin nga labi na gani pagtamas-tamas nga to sa mga kabayan o bataan
0: labi na kung minor de edad 11 anyos sus ka ng 11 anyos ka tropang Jonathan Warag.
1: Siguro kini mga pangidaron ay katropang mo rin, ha? Kung yung mga gining nahalabtan na tropang mo rin ang bata, marag napanis mga 10 anyos ba? Tungkol nga, itagos bata niya. Masin na nakamalay na ang mga gilikanan, ani, or unsa ba ka?
0: Silingan ra, silingan.
1: O, silingan, at nalang katropang mo rin.
0: Kinainani mga idara, kinain, awareness na lang po ni sa ginikanan. May nani maidara gud ka tropang Jonathan dali kini sila mahilo bitaw sa kanang mga hatag-hatag ali day tagaan ti kag ingon tagaan ti kag kwarta day tagaan ti kag pagkaon day. Nga naabuso na di ay ang anak, kanang makuha ang loob ba? So, bantayan sa ginikanan, mga anak.
1: Okay. So, muna, katropan nga, Mari, medyo bugatukat nga kaso. Ang gatubang sa usa kini ka 54 anyos karon nga naadin eh. Sa ato ang PNP Malaybalay. So, mga katropa, kinanglan ginato kanunay nga ligpon ang atong immune system. Kay kanong buntag, silaw kay ang bidlisyo sa adlaw. At akabalo, katropan Mari, pag-abot na ni sa untong tutok, basig bailuan na po ni Uluan, katropan Mari, muni nga ang sundalo sa itong lawas, kinahanglan protektado sa mga bakterya o viruses. Inom ta o premium D3 soft gel capsule. Ikan sa PNP Malaybalay, katropang Jonathan Lee Suriano sa programa Gabulsay.
0: Dan salamat katropang Jonathan Lee Suriano sa si imuhang report. Murag, katropang Jonathan, magkita agad mo ani everyday diha, hantol siyang kinabuhi. Sa ako hindi ko pwede mahimong pulis o mahimong investigator mga katropa kay maluluyon kay ko, ha? Believe me or not, sa akong pagkamaldita mga katropa, maldita magigo pero maluluyon kay ko mga katropa, ha? Maluluoy biya paminaw ni mo ba looy kay looy mga katropa tungod kay tao ra pud ta, no? We all deserve second or more chances sa to ang kinabuhi mga katropa para magbag-o. Usaon man nga doon namang itay ka ng balaod o kinanglan yun nga ma-serve yun po ang justice, justicia katropa sa nga singgit sa biktima. Hindi man na pwede nga palampason lang. So, unta nga mabag-o, nanakaspresuhan, ang imuhang tibok kinabuhi, di ay imuhang igugol na lang sa pagpaningkamot nga mabag-o imuhang kinabuhi, maduol kas Ginoo. 24 anyos, dapat gali, enjoy na nimo imong kinabuhi, kauban nimong pamilya, pero naa ka di padulong. Huh? So mga katropa, no naa sa pikas linya si katropang Hanilo Tabios. Aduna siya report mga katropa, kini may kalambigitan usab sa to ang topic ko nga pagahisgutan karong adlaw. Kay matod pa, katropa, halos 1.7 nga tonelada nga shabu ang ibiyahe unta katropa padulong og Pilipinas pinagi sa airplane og sa barko. Ang nakumpiska mga katropa sa otoridad. Ang detalye ni katropa nga Hanilo Tabios.
2: Yes, katropang Marie, usa kada kong operasyon sa legal nga negosyo sa droga nga naglambigit sa nagariang nasoda. Ang nabutyag sa Laosa, human kini nasakmit sa mga otoridad ang 521 ka kilo sa kristal nitam vitamin kon naila usab nga shabu ang gituwang ibiyahe diri sa atong nasod Pilipinas. Ang mga droga nga gibanabanang nagkantidad og 3.5 billion pesos nakitaan sa sulod sa mga maleta nga gidala pa ingon sa usa ka pribadong jet sa Luang Prabang International Airport nitong Oktubre 1 ning tuiga pinaagi sa 1986 Learjet o 55B nga nagtangaga og US registration and 73GP. Laki po sab katropang mari sa mga gidako pang usa ka pasahirong Pilipino, usa ka piloto nga Singaporean o usa ka co-pilot nga Malaysian. Sumala sa charter operator nga nakabase sa Singapore nga CGT Asia o Asia ang pasahirong Pilipino nga nisakay sa pribadong jet sa Subong Airport sa Malaysia nga walay dala nga bagahe. Matud pa katropang mari, gipay balo niya ang flight crew nga kuhaon niya ang iyang bagahe sa Laos sa dili pa siya mupadayon sa Manila. Nagbarog ang kumpanya sa pahayag nga ang eroplano nilupad gikan sa Malaysia nga walay bisan unsang karga. Samtang nasakmit sa mga otoridad sa Thailand ang anas sa 1,178 kakilo sa kristal ni methamphetamine o nailan sa lokal o sa tuwang lokalidad ang Shabu gikan sa barkong East Harbor 1 sa Gulf of Thailand. Sumala ni Thai Deputy National Police Chief Paul Jen Itipol Acharya Pradit. Ang mga droga gitago sulod sa mga pakete sa tsaa nga gibutang sa 39 ka sako o gipailuna sa saka tago nga bahin sa likod nga bahin sa mga barko. Gibantayan sa mga otoridad ang barko man makadawat og impormasyon nga naglambigit niini sa usa ka international drug syndicate. Gi-intercept usab ang barko human nasuta sa mga otoridad nga nakuha na niini ang mga droga og nag-andam na sa pagdala niini ngadto sa Pilipinas. Samtang unom ka tripulante nga Thai, lakip na ang kapitan sa barko ang gidakop. Gibanabana sa mga otoridad sa Thailand nga ang kantidad sa nasakmit nga mga droga ana taliwala sa 600 million og 1.2 billion bata. Gilaumang magpadayon ang mga imbestigasyon sa Laos o Thailand samtang naningkamot ang mga otoridad nga mailan ang uban pang mga tao nga nalambigit niini. Bisan tod ang Pilipinas ang gilang nga gitoang destinasyon sa duha ka mga kargamento, wala gipakita sa mga tao nga konektado ang duha ka operasyon o nga gihimo kini sa parehong sindikato. Gani ka tropang Maria to ang nasayran nga namaayag bag-uhay lang ang pedia nga gikumpirma niini nga padulungay gayod sa Pilipinas ang maong mga bagahe nga adunay sulod ng illegal nga droga.
0: Ang gi-confirm sa PDEA katropang Hanilo nga padulong sa Pilipinas. Ang Lao ug Thai government gi-confirm nila na mangina sila mga balita padulong ug Manila ang destinasyon. Base na sa ilahang report padulong og Manila. Samtang ang ato ang kapulisan katropang Hanilo, gi-deny nila nga wala siguro gi-deny pero ang ilang istorya padayon pa ang ilang investigasyon og nagtuo sila nga dili Manila ang punteriya sa maong delivery.
2: Yes, katropang Marie, mo ka na ang pamahayag usab sa Philippine National Police nga dili Manila ang destinasyon sa mga kargamento, kung dili posible matud pa nga usa sa mga lugar diri sa Pilipinas. Makana, parayon pa na nila nga giimbestigahan. Apan ang PDEA katropang Marie, una nang nagkumpirma nga padulong gayod ang mga bagahe nga doon ay sulod ng illegal nga droga diri sa ato ang nasod Pilipinas.
0: Nasod Pilipinas. So, nganong dili naman isulti yun or ibutyag yun asa gid ang destinasyon, dali ra man na, di ba?
2: Wala sila nagkasinabot katropang Marie, wala sila nagtitindaan ang PDEA.

0: akin, nagpa-interview naman to si Kuan, si Iko. Ang spokesperson atong bisan 9 pa nagpa-interview nga nagpadayon pa daw ilang investigasyon. Take note, October 1 na intercept ka nang sa Laos. October 1. Unya October 9 nag-imbestiga pa sila. Sige lang.
1: Dali ka tropa na Marie, bagway lang, nagpayag usab og pagbasol si Vice President Sara Duterte kabayan sa gingong kalambigitan sa Pilipinas sa problema sa ilegal nga droga, bisan pa man sa paningkamot sa Thailand o Laos nga sumpuon kini. Kini ikatropa ang Marie, padayon ang pagsumpo sa ilegal nga droga dito sa mga nasod sa Thailand o Laos. Ang pangutana karon, nasumpo ba diri sa atong nasod Pilipinas ang ilegal nga droga? Hilabi pa ang padulungay na unta ng mga ilegal nga droga diri sa ato ang nasod.
0: Pautanon na to si Bungbong Marcos, ana.
1: Muna itong pangutanan, katropang Marie.
0: Unya, doon na ra ba kayo karoy ning gawas nga video katropang Hanilo nga gikonnect ni, gikonnect sa mga kontra partido ang statement ni, tawag ano, ni Davao Congressman Pulong Duterte nga na siya interview one time ba nga na siya nga mayroon na ako yung mga kailang mga foreigner nga nag-iya o Learjet. Diba, mauman ay gisakyan. Katong Learjet, tama ba ko? Mauman ay gisakyan sa kontrabando. So, gikonnect ba ang maong statement katropang Hanilo? So, posible karon nga i-connect na puni sa mga Duterte tungod kay gininay man sa kapulisan nga padulong og Manila ang kontrabando. Basin doon na sila laing destinasyon. Basin doon na napuntay ka ng epicenter na pod sa droga.
1: So, dili Manila, posibilidad nga rito dahil sa Davao.
0: Ah, diretso na to, basin Davao. Awa, sa pabadayang lugar, Davao na na. Sige lang, palihog ko og check katropang Hanilo kung unsa na ang statement sa DFA kay unsay identity ni ining Filipino.
1: Usa ka Filipino
0: nga maoy nag ning sakay aning eroplano nga way gi check in nga bagahe pero dong nay pick up dito sa Laos. Palihog daw kay mura og nagpakahilom man ang ato ang gobyerno. Sangay sa gobyerno katropang Hanilo mahitungod ini nga isyo, lakip na si Auntie Claire nga grabe man ni kabanhaan unta mura man ni glata. Nga lumping. Palihog og check basin di ay og duna na sila statement kay di naman ni matago.
1: Kana katropang Maria ato pong antabayanan kay ilabi pa nga adunay dagkong kandidat sa ilegal nga droga ang nakumpiska dito sa Laos o sa Thailand nga ato ang nasayran nga ipadulungay di ay diri sa Pilipinas. So ato ang antabayanan na karong adlaw o karong adlaw sa Prescon ni Taygayon sa Malacañang Palace o ma usaban ni pod sa mabutiyag kabahin sa press conference karong adlaw ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: All right. Go ahead, katropang Hanilo.
1: Yes, katropang Marie, mao katong atong latest update usab sa mga nahitabong illegal trafficking o drug trafficking sa gawas sa nasod labi pa sa Laos o sa Thailand. Mga katropa, para dili mo stress og dili ka po yun mag-premium D3 soft gel capsule. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa kinika-important nutrient na gikinahanglan sa ito ang lawas. Alang usab sa ito ang overall health. Alang sa ligon nga lawas o mabatukan ng mga nagkariyang sakit. Mag-premium D3 soft gel capsule. Kini si katropa ang Hanilo alang sa programang Bullseye.
0: Live report. Tiyaga salamat katropa ang Hanilo. Tobio Simohang report. Tiaw muna mga katropa. Grabe yun ang mga panghitabo. Gali kini mga katropa, nalilong ni sa tawagan ni Philippine media mga katropa. Wa man siguro gitago kay wa may aso nga makumkom. Pero kini nga mga panghitabo katropa, grabe na nato kasikat sa laing nasod mga katropa, pero ang ato address Pilipinas, hilom paghihapon natong gobyerno. Tak-o mga katropa, ang ba-ba mga katropa sa mga banhaan. Ha? Labon mga katropa og mga issue mga katropa, may kalambigitan sila mga kaubanan na usab niya sa gobyerno, pastang abdika, pas-pas kayo. Basta kay dili ka kaalyado, imuhang warrant of arrest, mugawas na dayon. Ingon ana mga katropa, ka-abtik ang ato ang gobyerno. Ang ato ang administrasyon. Pero mahitungod ni ining nahitabo katropang pagpakauaw na po.

0: sa nasod Pilipinas. Pagbutang katropa sa tuang flag, mga katropa, sa mapa, mga katropa, isip destinasyon sa illegal ga droga. Tak-o, mga katropa, ang Malacañang. Tak-o, mga katropa, ang ato ang banhaan niya si Antiklero ang ato ang presidente Marcos. Bullseye. So, update, mga katropa, no, may tango dito sa insidente, mga katropa, dito sa Laos. So, ang Laotian authorities, katropa, no, nag-detain og 13 ka individual. So, isa ka Filipino passenger, ang Seoul, kung but pasabot, nag-inusara nga pasahero, katropa, nga Pilipino, nga gikan, mga katropa, og Malaysia, nga ning sakay eroplano, mga katropa, nga matod pa niya, wa siya'y dalang kargamento, og lakip ka tropa nga gidetain karon, isa ka Singaporean nga piloto, isa ka Malaysian nga co-pilot, tulo ka Laotian nga ground handling employees, mga katropa, nga nabang nasa kuan, nasa ka ng ground, nasa ka ng nag-insure sa pagpalupad, mga katropa, kana sila. Pito ka Laotian airport nga X-ray security operators. Kaya siyempre, tanang bagahe, ma-private man na or public nga sakyanan, iagi man gina dito, mga katropa, sa custom, dito sa bagahe, mga katropa, iagi man dito sa may X-ray, makita unsay sulod. Nga nung kini, wa katropa nabantayan? O nabantayan pero nabutahan? Mga katropa, gikan siya sa Malaysia, matod pa ha, iyang sumangil dito, mga katropa, sa... iyang pasumangil, mga katropa, dito sa tag-iya, mga katropa, or operator sa maong jet. Ang iyang ingon is, magkuha daw siya, mga katropa, from Malaysia, muato daw siya og Laos, kay magkuha siya og kanang vape. Nga mga produkto, kay negosyo daw na niya, katropa, ang vape. Dili-dili vape, mga katropa, kay 23 ka mga suitcases, mga katropa, unya ang 21 niini, doon ay sulod, mga katropa, nga illegal nga droga. Og padayon nga investigasyon, mga katropa, kay karon gigukod, mga katropa, sa Malaysian sa Malaysia's Bukit Aman Narcotics Crime Investigation Department, mga katropa. Ang kinsagod mo ay na nag-iya niini nga parcel. Kinsa na nag-iya niini, mga katropa, nga kontrabando. Kay dili enough nga isa lang ka Filipino, mga katropa, which is siya ang sakay sa eroplano, dili enough nga katulang siya, mga katropa, ang manubag. Kini, dugay na ni katropa nga giimbestigahan, gibantayan, mga katropa, o ganasayod ang otoridad dito sa Malaysia nga kini usa ka dako nga sindikato. Bullseye! Og matod pa sa gipamahayag, mga katropa, sa bukit, ang ilang crime investigation department dito sa Malaysia, base sa ilang investigasyon, mga katropa, ang suspect, mga katropa, sa shipment gikan, mga katropa, sa kinibang Chinese link criminal networks nga nag-operate dito sa Laos. Impas. Bullseye. Buot pasabot, kato nga Filipino nga sakay sa eroplano, mga katropa, nga magdalaon taog shabo deres nasod Pilipinas nga worth 3.5 billion pesos. Adunay kalambigitan, mga katropa, sa Chinese criminal networks dito sa Laos, mga katropa. Nagyan ni Ron. So, ang mga katauhan, adunay mga pangutana. Adunay mga bright beta. Doon ay mga pangutana. Pangutana sa katawhan, kinsa ang nag-organize o nag-finance sa maong shipment? Bullseye! Bullseye! Muna ilang mga pangutana. Napailang yung pangutana. No? Kinsa, mga katropa, ang suppose nga mo receive, mo dawat, katropa, sa maong shipment, kargamento, padulong dito sa Manila. Kay since, mga katropa, no, gibutyag man dito sa laing nasod, katropa, nga ang mga shipments, kargamento, padulong sa Metro Manila. Ato ang government agencies raman ang denial kaayo nga di mo angkon nga padulog Manila na nga shipments. Ha? Pero syempre sila dito, mga katropa, kumana nila giimbestigahan, humana nila nakita katropa ang passport, ang humana nila nakita mga katropa ang tawag ani ang kanang ruta mga katropa sa mga deliveries o sa kanang cargo mga katropa. So makahibalog yun asa ang point of destination. Ah, di ba? Di man pwede nga mulupad lang unya dito ra ka maghunahuna sa kawanangan kung asa ka mutugpa. Saday mo. Ba? Dito, ala nga dito na ka magmarakag na masahiro nga bisag asa lang kaliko. Di man na pwede. Kay mubiyahe kas kawanangan, mubiyahe kas kadagatan, doon na magi kay destination ana o doon na magi na operator nga mag-receive sa imuhang signal about sa imuhang pagbiyahe, about sa imuhang destinasyon, unsa ka orasa mugikan, unsa ka orasa maabot, doon na maging record. So, base mga katropa sa report, sa national news mga katropa, padulong sa Manila. Pero kung ang PNP pasultihon, di sila sure kung sa Manila ba padulong. Ah, di ba? Denial gihapon. Denial gihapon ba? Himuon bitaw lugawon bitaw ang impormasyon. Wa naging nagkasinabot ang PDEA o ang kuan. Ang PDEA o ang tawag na ini, ang ato ang PNP. Wa naging nagkasinabot. So, pangutanag karon question sa kadaghanan, hoy, kinsa man ang mudawat ni ining mga ginoo ko binilyon nga kantidad sa illegal nga droga? Bullseye! Mayong buntag ni mo diha, Romy Butlig Osho. Good morning! Morning ka ni mo diha, gikan sa imong AOR. Good morning! Mga pangutana mga katropa nga hantud karon ang mga katawhang Pilipino nagpaabot uga katubagan. Kay kung inani kadagko nga mga shipments illegal nga droga sa duha ka man naglahi katropa nga operasyon. Dili ni basta-basta nga nag-deliver na diha og sinako pila ka sako nga illegal nga droga. Kini siya sindikato ni mga katropa. So, kinsa diri sa Pilipinas, mga katropa, ang dunay dako nga negosyo ni ining illegal nga droga. Bullseye! Bullseye! Ha? Basin si Pulong na po. Ha? Basin i-connect na po ni sa mga Duterte. Kay, timely kayo, mga katropa, nga pahuman na ang impeachment trial, pero murag alanganin man ta sa mga witnesses o evidences nga gipresent dito, mga katropa, atol sa Senate hearing on impeachment trial. Ha? Basin, lahi na po ni mga katropa nga pakulo. Aron katropa nga, mahapak na po dito sa pangalan sa mga Duterte. Murag, nakikita na natin ang hindi dapat kitain. Ah, nahimo na tang fortune teller, ane. Ha? Kinibang nga illegal nga droga mga katropa nga padulong sa nasod Pilipinas. Kinsa ang mudawat ni ini? Duna bay mga politiko, mga dagong tae sa nasod Pilipinas, mga personalidad ang adunay kalambigitan ni ini? Siyempre, ang ningsakay mangali sa jet, Filipino. Ang padulgan, Philippines. Lisod po ang nanegosyo diri dili Pinoy. Diba? Kung naapala yung pangutana, kung ang shipments ba mga katropa na himo nga malampuson pag transport paingon sa Pilipinas, masikop ka ha kini? Bullseye! Bullseye! Masikop ka ha kini nga transaksyon? Or daily ba ka ha kini mga katropa nga pag transport o dinagko nga katindan sa illegal nga droga, kaniadto pa nahitabo na kini apan adunay dako nga trade sa katropa sa illegal nga droga sa nasod Pilipinas nga gitabunan og kwarta, lakip na ang atong ahensya sa gobyerno. Bullseye! Bullseye! Kinsa man na diha? Siyempre, Bureau of Custom. Kinsa pa? Diba? Ang ato ang otoridad mismo mga katropa. Dinagko na guni, dili ni basta-basta. Madungga na ito nga na-intercept sa airport, mga katropa, pila lang ka kilo. Kini isa gid ka eroplano, isa ka barkuhan, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Diba? Makaingon ta, mga katropa, ba nga? Ingon, ani na ba, katropa, karampant o kadali, mga katropa, ang pagpasulod o iligal nga droga kay kontrabando naman gyud ang ato ang nabalita na hibaw-an mga katropa.
1: Bullseye.
0: In baliko na to. Kini nga panghitabo mga katropa, wala kini gibutyag mga katropa sa ato ang otoridad. Nabutyag na nito ang kinisikat na ta. Unya, mga katropa, kung kini ba nga kontrabando ni abot sa nasod Pilipinas, like ning tugpal sa airport niya sa Ninoy Aquino International Airport, kwak-kwak. Unsa ang pamaagi katropa nga paghiling na pud sa tong otoridad kung makalusot kini?
1: Bullseye!
0: So, kung imuhang tanawon, kung imuhang hunahunaon katropa, ibalansin ni mo mga katropa, kung kini mga katropa, mapamatud-an nga dili lang ni karon nga shipments kani adto pa ni katropa nga nahimo na gyud nga trade negosyo katropa, no, sa pipila ka mga bot lang bot pa sa bot ba ni ini mga katropa, no, ang ato nga diha sa seaport airport, ang ato nga mga ahensya sa gobyerno nga in charge diha mga katropa, dunay hocus focus nga mga binuhatan.
1: Bullseye.
0: Mga pangutana mga katropa nga ang katubagan tinaw pa sa ihi sa bagong nanganak mga katropa. Tinaw pa. Nganong dito sa laing nasud pa ni na intercept? Kung iyon ani lang kadali dai katropa magrenta og jet, magrenta og barko para sa shipment sa illegal nga droga mga katropa. Inani lang kadali, inani ka easy mga katropa, inani ka smooth mga katropa, no? Therefore, dunay kini siya organized o syndicated ni siya mga katropa. No? Dili lang isa ka tawo nga involved ni ini, daghan pa. Base na sayod ka diha Kuya Cipriano Luloy Morelos Jr. Mayong buntag ka ni mo diha. Asa dagko askang dakua. Basin sa balay to nila dalaon, kaso lang na nasangit man. Pauta na lang diha kuya. Asa nga balay kay gidenay man ni mga katropa. Gidenay man ni sa otoridad. Palihog kog play katropa ang rostong para mutuo sila. Palihog kog play. Okay na ba? Ready na ba na? Ato ay padungog sa inyo ang mga katropa ang pamahayag sa spokesperson katropa sa to ang PNP. Si Police Colonel Allen Ray Co. Nagpa-interview siya mga katropa. Ato ang ikuan be. Ay, padungog sa inyo ha. Paminawa.
2: We were also able to see na kasi ang dito pa lang ng official na sa atin eh. And it was the claim of the Laotian or the Malaysian authorities na it's bound for the Philippines, but to Manila. So we are verifying and we are already coordinating to the part of China, with the Malaysia and Malaysia authorities. Kaya, titignan pa po natin. Kasi ito lang ay initial information na na-receive rin natin ay Malaysian airplane, private jet, and sa Lacos, sumapa, and then yung daw po tinarga.
3: Pagpunta
2: ako dito sa akin. At titignan natin, that is the claim. Claim pa po nila, wala pa po identified or
0: putlon tani kay makasapot. Ha? Puros pa cute-cute rin hapon, di rin baka cute. Ha? That's the claim daw of Laotian authority, blah blah blah. Claim daw na nila nga padulong sa Pilipinas. Di man siguro magpakaulaw siguro ang otoridad nga magbanggit diha o padulong sa Manila ang destination, padulong sa Pilipinas. Kuha na igong ebidensya diha. Ha, di ba? Sa akong kikaingon, dili na pares, mamasahiro des ka. Diha mga katropa, skali nga po yung kamuliko, bisang asa. Ha? Kung barko mga katropa, o ka na aeroplano, doon na ruta nga gisunod. Di na patakag biyahe. Alam ang aeroplano, dito pa sa taas, maguna-unag asa siya pa-deliver ang iha kargamento. Ha? Animalis man dahi mo. Deny lang yun, deny nga, deny lang yun.
1: Ha?
0: Kung dili mga sakpan, wala investigasyon. Diba? Kadugay na nahitabo mga katropa, pila na kasimana ni Agi mga katropa, imbestigahan paghihapon. And yet, until now, ang katawahang Pilipino deserve nakahibalo kung kinsa ng tawhanan na nga ning sakay sa aeroplano gadalang kargamento. Deserve sa katawahang Pilipino makahibalo kinsa kung asa padulong na. Ah, di ba? Kay kung dili na siya dako nga tao diha, kung dili na siya negosyante diha nga nagprotektahan ninyo, easy ra kanyo isulte nga kini siyang tawhana, mo ni siya direct contact, mo ni siya padulungan, pero apan karon takom gihapon ang iyong bakbak. Kana pagpakahilom sa itong otoridad, pagpakahilom sa Malacanang, kana dako kay na katropa nga kana nga ingon pas katropan junatan talimad on. Dako kay na mga katropa. Kana palang daan pagpakahilom kana naghatag na og meaning nato mga katropa, basin tama ang atong nasa huna-huna. Alangan man na aman pod porsyento na sila, tama. Ay, kung ina ninyong wala, bot-bot magwa. Ah, bot-bot ra magwala. Ah, paldo ang mudawat sa parcel. Kining mga panghitabo mga katropa, nga ang ato ang gobyerno nagpakahilom, ang ato ang otoridad katropa, hastang dugaya ning liho katropa og hantod karon wa pa kahatag og tubag sa tong mga pangutana. Kung unsa nang gihuna-huna ninyo diha karon, basin tama ka na. Bullseye. 8:56 sa tong oras mga katropa, doon natin katapusan rin ipagawas ng balita na ito na kalap sulod sa 24 oras. XFM Report. Kay matod pa mga katropa, doon ka criminology students arestado sa kamatayon sa usa ka single parent dito sa San Francisco. Ang detalye ni katropang Ray Allenton sa XFM Agusan. XFM
1: Report. Nasikop na sa kapulisan ang duha ka batan-on nga gituang nalambigit sa pagkamatay sa usa ka balo human kini gikulata dito sa may barangay 2 San Francisco Agusan del Sur. Ang duha ka suspetsado nga giingong mga estudyante sa criminology og lumad nga taga Loreto ang kasamtangang anaa sa kustodiya sa San Francisco Municipal Police Station. Ang biktima nga si Marciano Culiete, usa ka single parents og residente sa barangay Tagapwa sakop ning lungsod sa San Francisco. Base sa unang impormasyon, gidala pa sa tambalanan si Culiete human sa giingong nga pagpangulata, apan wala kini maluwas tungod sa grabing bunog nga naangkon sa iyang kalawasan. Tungod sa mong hitabo, dakong kagool ang gibati sa pamilya sa biktima ug hugot nilang gipanawagan alang sa hustisya. Samtang gipaabot ang dugang detalye sa investigasyon, ingipahinumduman usab ang mga suspetsado isip mga inosente hangtod mapamatud-an ang ilang sala sa hustong proseso sa bala.
3: Kaning biktima, nakikauban ko na siya, tubog. Kunya, ang katubong suspect na ito, tubog-tubog, kinag-inom. Ang katong biktima, niyagi sa ilang imnan, ikunitan na itong baso nila, inom nga wala pa nang sumutihinomdan sa kagubot. So dito, nagbibuhay ang istorya, so nihantog na niyabot sa punto na ang sinumbagay. So sinumbagay nila, kaya yung mga hubog, nakangkupan, natumba, nabunan, tumungo sa biktima sa hard object.
1: Mga katropa, kadunaya ang pagpalig-on sa kalawasan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa dakyosang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News. XFM
0: Report. Da salamat katropang Ray Alinton na sa imong report. 8:58 na itong oras mga katropa, diri kita sa ito ang katropa lita ning adlaw ng Lunes. Matod pa ni Dave Veniralaw, dako kayo intelligence fans, tas wala sila info kabahin ana, tama? Tama, na kay punto katropang Dave, pwede na ka magbursay katropang Dave. Ah, doon na kay punto ni ana. O dili baka mga katropa, rason niya ilahang giwadan o ga intelligence fans mga katropa, si Vice President Sara Duterte kay babag sila negosyo? Aha, agoy! Atuaran ang pang-idea, wata mo gi-injectan mga katropa o ka nang di maayaw diha. Sorry. Kita mang doon na tayo daghang mga kaugalingong ideas mga katropa nga. Siyempre, di man tayo mapaminaw. Bahala na basta kay nasayod kita nga hapit ng 2028. Kisa tong lucky winner ning kabuntagon, makadaog og 50 pesos nga load or GCash sa tuang nga programa nga Bullseye. Congratulations to our lucky winner mga katropa. Ang lucky sharer na to, nag-share mga katropa sa itong programa. Pinagi sa public nga pag-share mga katropa, makita sa tanan. Kailis Kuya Luloy, wag ini nag-share sa Kuya Luloy Morelos, babantay ka lang kuya. Congratulations to Alex Olivares, nakadaog ka og 50 pesos nga cash or GCash or load katropa. Congratulations nimo. Paki-message lang ko Sir Alex Olivares. Plus, katoy mong giingon nga mukhang tagbukol-bukol, igna ko, kaya tuwaan ang pakantahon ay mong anak. Memorize man daw niya, itong pakantahon mga katropa. Katropa na, ay salamat yung paguban ka na ako sa to ang programa. Wala ko igong oras dahil patagisgutanan, pero atong oras, katropa, no, nagtagilid na. Musunod na ang laing pang mga programa dari sa XFM. Katropa, ako si katropang Marie Cudino, usak babaya pan dili babay lang. Kini ang programa ang Bullseye.
4: Bullseye! Bullseye! Assalamualaikum! Mga igsoon!

0: Dana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Iya, Paco Lamawan, 53. Kanong among council, 1976, kami siya nagsugod. Dili naman siya naayo o antibiotic na, nga dito nagkutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanong sa una, bibig ko katulong doon. Dili mo nga nga akong baba. No, salamat ko sa Lord Jesus nga, iya, hindi ayos ko mga akong sakit, umaban na sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Progress, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, lisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bata.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Peace.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, aram na rupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

Mayroon akong tulog.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Gilberto, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Adunanay ka sa ligang nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaliganan, Red Era Incorporated, kauban sa inyo. Pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueva, Malabar City o Kinona. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
4: Central Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Laya. Sa 25, Vero Bascog pa. Ay kayo, wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni Bascog po ganay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, nadyo yung panahon na magluya ta. Asay, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga kariyan ako na senior citizen, inaagag tuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo, wala kani ingon nga ginuang ko, basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun na gani.
2: Nagtopi ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pundoble, okay! Pambilinata sa Supplemento in One!
2: Santone Plus
5: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santone Plus
5: Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mga kabalala, ang Santone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat pinitipang abos sa namang uri ng sakit.
2: Santone Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung ang sahong ko pag niwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santone Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag

0: Coffee Mix.
1: Santo Bros Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bros Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bros Coffee Mix.

0: mga butika nationwide.
1: Premium D3 user.
2: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyang kay Kugsay, magsigawang duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, binundayon ko Premium D3. Dinugod ko, bati yun ang kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, naglunging ko. Depres sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko firme. Basta, naka-Premium D3.
1: Softgel capsule na makahatag og instant energy tungod adto na kinitaas na medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas o diretso sa atay o pahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butik.

0: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santan do Cebu. Masiyok ang bumang piging kasiyok. Nanggakog mabungog. Kasi sa ayo to, binang akong Santon Plus lang. Marto akong dimintin. Naayo ka ayo siya. Gamit po Santon Plus po, dapo pa yung kayuhan po akong lawa. Bako bugay, isa pa bang papang panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Sit-on! Kahit na ubo, mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkano sa anumang uri ng sakit. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Pipili sa mga butika.
4: Pre, nindota sa imong sound system. Oy, paus mo kaayo?
5: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: Tiyadaha, oy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
5: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dulin Umalas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawantang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawantang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Sunfo Plus
2: Herbal Oil,
3: garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
3: mag Sunfo Plus
2: Herbal Oil,
3: ang pamahin na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sunfo Plus Herbal Oil.
4: Kaninyo, tanang katawan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutang bihati si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
5: Daw, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato!

0: ikala naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bako manunta ni gasolina manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Salton Plus Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Salton Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
3: Ako niya ay si John Chris, taga-barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilami na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambatuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Pininak at pinilo. Bilis na sa rinyo yung tibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo buha akong tulog. Ato ko eh. Di magpapatulog o bayo. Huwag makamatulog ko. Buga na sa pagbalik at tulog. Huwag malabiri ka. Tulog na din ko makatulog bayo ang bao niya. Mayo akong tulog. Magbanggo na good ko. Kanya to bilo man. Magpapag-inang ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: exciting.
1: Mga rotor, nga din wa na may break pad. Sabah na kayo na hantun maguba ang imuhang rotor, nga din mas dakong problema. Inanapod na ang lawas sa tao, labi na kung kining gitawag nato nga mga bukog. Kung nahilis na gani, kining gitawag nato cartilage. Namurag nagsilbing brake pad mga katropa, sobra kasakit. Tungod kay dili pwede nga magdigkit kining mga bukog nato mga katropa. Adunay duha ka bukog or ang uban na sobra, nga din dapat dili gina siya pwede magdigkit. Kana dapat pirmi ma-maintain ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga cartilage. Apan lagi adunay kondisyon nga gitawag nato arthritis. Ug ang pinaka-common kining osteoarthritis nga ang mismong cartilage no. Atong giingon kanina nga murag nagsilbing brake pad no. Ya gayod sa ato ang mga kabukugan nahilis na mga katropa ug kana nagresulta og tumang kasakit. Panghubag, no, ang paglihok medyo lisod na. Mao nay kasagaran nga nahitabo karon sa atong mga katawan, and it is the most common form of arthritis kining gitawag natong osteoarthritis. Although dagang klase nga mga arthritis karon, no, aduna po yung rheumatoid arthritis, aduna po yung gout, no? Mao nay mga pipila ka mga klase gayud sa arthritis, pero ang pinaka-common kini yung osteoarthritis, no? And then kining gout na apod na mga katropa. So kinahanglan atong ilhon, especially kining gitawag na to arthritis. Ugma atong ipadayon kung unsay angay na to buhaton, especially sa mga katropa na to din na nga din adunay osteoarthritis, dugay na nilang gidadala, lagan silag mga pagpanambal nga din gipang gamit, gipang inom, pero wak mang gihapoy kayuhan. Ato ang susihon ugma mga katropa unsay angay na tong buhaton in a very natural way, no? Especially sa mga pamaagi usab sa Yes to Health Clinic, atuwa kayong pag-aistutan ka na ugma mga katropa. Panwa naman tayo igong oras, no? Dagan salamat especially sa mga katropa na to din hanga din na minaw. Apa na bago tamo human, ato sa hatagan o pagtagad. Kini mga nagpadala sila hang mensahe from 982 Mayong Adlaw Dok. Na ako'y bukol dok sa akong liog. Tabangi ko dok unsay angay itambal. Salamat sa pagtubag. Bukol sa liog mga katropa. At waran ng dalion tungod ka wala tayo oras. Pag doon ang ganin mo'y bukol ha, asa man nga parte sa inyong lawas, especially pag sa inyo ganing liog, I highly advise magpa-check up na dayon mo. Okay, basig dili ra na normal nga bukol ha. Kasi dili rin na simpleng nodule din na gayon sa imuhang thyroid gland. Mas maayo ipacheck dyan dayo na asa man nga parte sa inyong lawas kini mga bukol-bukol bitaw, ipacheck up dayo. Ilabi na kung diya sa inyong liog, no? Huwag niya kung ang inyong lugar, ilabi na sa itong texter, kung layo-layo mo sa gitawag na itong hospital or asa man nga pwede ipacheck. For the meantime, kung doon ay butike din ha, pangita gayon ang ato mga produkto, no? Tay mga produkto nga din para gid sa bukol, especially kini ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Uban ni sa ato ang Santon Vitamin C, paspas kay na mot mga katropa mutabang tungod kay kini lagi ataas kini og anti-inflammatory properties, para paspas mo kuyos. And then syempre likay pugas mga bawal kining tamis og tambok, mo nay mga pinakabawal ini gitawag nato nga bukol ha. Kunya kung duna nay panahon, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna tay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan ha. At doon na tayo branches sa Tagum, doon na po tayo branches gayon din higayon sa Davao. Ano naman tayo igong oras mga katropa? Dagan salamat no sa mga katropa na ito nga din yubang. Uga-ugma na sa mag-uban-uban ta sa mga pong stasyon, mga pong orasa. Inigayon na inyo health consultant si CJ Nedruda. Kanuna ay mag-aingon o mag-apahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ang kanimo.

0: Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Halito po bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Norma Oda, taga si Balong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarm, so then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
1: an-an. Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Pilanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko. Pwede sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang kagulit ko. Yung mga gilid ko at tuwid na gilid ko makapurong bayang baw niya. Mayo ako ang gulog. Nagbanggo na gulog ko. Kaniyato gilid ko. Isa lang gilid ko.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Santon Plus Herbal Herb.
6: Po, tiis na komplikado. Balap ang tiki. Sumasakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus
0: Herbal Oil. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, Pagapuro, Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Ay kayo, wala ko bisyo kayo. Nagainom ko kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban na kuna kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni Baskog ko gamay. Murakog ni Bata akong lihok ba.
8: Kawa na?
7: Siyempre, hindi yung panahon na magluya ta. Say, hindi na akong nahirang panahon. Pero sa panahon ka ron, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kayo na kung pumati. Itong mga parehan ako na senior citizen, inailagay tuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog, sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawan ko, basta tinood yun kini, kaya nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usap-usap og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit.

0: Usa ka ba na nasakpan si asawa ma? Nga nayuyap nga dinis anyos. Ako na sa magsuta sa asawa. May dinis anyos na di ay.
1: Ang bumot, ito yung higala.
2: Mga kadyupa!

0: morning, girls and boys.
1: Good morning, boys and girls.
0: Kamusta ito ang mga tapay-tapay?
2: Uh-huh.
0: Wala ba na-stress ang tapay sa kainit sa panahon?
2: Grabe, oy.
0: Wala ba na-stress ang mga tapay sa kamahalas sa ito ang gasolina, mga higala, mga maring?
2: Sige, ito makuratan, mga maring. Kailangan na dapat ang taas. Ito makuratan, ka na maubos.
0: Ang maubos, ang unsang...
2: Short sa ako ni Ruel.
0: Ang binakong tapay-tapay. Kanagal yung mga tapay nga medyo may pag-around head.
2: Parang may inequality doon, inig sa pakikat si mo. Kaya mga alas ito, inig mo ganyan. Sabi ni, nisunod kong polo shirt. Naala ba yung quill yung?
0: Marag isuutan siguro kong polo shirt. Ay nga naman.
2: Alam man.
0: Nagkitanong ko na yung quill yung. Pero kahibungan kayo, kadi parehas ka na kuwan.
2: Hello, uy. Usan din parehas kayo. Sa pika sa na kayo, kuwan man kayo, lutay.
0: Wala kayo nakitaan bala. Nagita.
2: Wala, uy.
0: Wala kayo napamatundaan.
2: Hindi na lang ko na inumduman.
0: Mga naring, welcome sa ito ang pinaka-diddly ng programa dili sa Tibok ng Isla sa Mindanao.
2: Yes.
0: Diddly pa ni sa...
2: Diddly pa ni sa mga... Kuwan, mga...
0: Mga
2: boxer nga mga guwang kayo mukha ano kinumo
0: kana mga boxer mga heavyweight
2: mga heavyweight kana mga heavyweight o kana mga flyweight
0: ay sa una kana mga gagmay mga bantamweight
2: kana gagmay kana mga bantamweight okay kabalo man kan man kana layaw ba na
0: layaw kana mga bantamweight sagu kuan mo na ba sparring naman sa mga heavyweight, amura gini ka ng manok na bantang gi, sparring sa kaber.
2: Oo, kada, amura gini, ang kalaban mo kanina kaya ka ng, kada ganing basilan.
0: Basilan?
2: Kaya ka manok na basilan, kaya mapil mong jagging. Lain ang manok ka, kaya magpujagging, mapil mong jagging.
0: Yun. Mamaak siguro rin siya,
2: weh. Weh lang. Kaya may ka ng tahod ano, mga kontra na, kaya may gusto kay dumpul mo ng tahod ana.
0: Mabadi ay?
2: Oo.
0: Mura rin nag-iya sa kuhan, iya ni Kentasio.
2: Oo, kada, Hoy, ato yung shout out B ang mga katropa na to ang live karon nga nagtan-aw sa to ang kwan nag live
0: sa page.
2: Yes, ang mga Facebook page labay lain ang ato ang diya sa XFM Bukidnon.
0: Good morning, sub sa mga nanamati karon diri sa XFM San Fran.
2: Okay, okay, syempre pagpabitin pabalaya ang XFM General Santa City.
0: At syempre, maulay pa rin mga sa lugar ni Picong ang XFM Mati City.
2: Aba, pagyan, nakala pa rin sa may XFM, magpabitin mo rin na ang amigo dyan sa XFM Pagadian, malayain si dyan sa XFM Pagadian nga na dyan si Stanley Dohinyas.
1: No.
2: Abigail, si Abigail San, sa April.
0: Si Abigail, marag ganang kuan, marag himarako.
2: Himarako kay marag si Luta Sagi di Strada.
0: Mitianan
2: pa piyan eh.
0: Marag si Wilma Joaquin nga, ganunong kuan siya, marag ganang nindot sa gayo.
2: Nindot sa gayo, ganang purgada, no?
0: Ano yung pinaka-asa, taga-asa na si Wilma, taga-Compostela, masiguro na siya.
2: Wilma, amo taga-asa di siya, pa ipi, marag ganang Wilma Joaquin, bi.
0: Ato ning i-google bi kung nasa
2: gid na
0: si Wilma kay ato ning padala sa Pina.
2: Supina gyud.
0: Supina.
2: Si Persis Piona. Sorry.
0: But anyway, mga igala, live dito karoon dito ang Facebook page. Paki-search lang, paki-like, and follow and share. Mm-hmm. Sa kanan na makitaan nyo din ha, mga igala, nga labi pa ito ang live drama today. XFM 107.1 Tagong. Siyempre, maring kini ato ang programa live pa ito. Hatundi ko na ito sa mga produktong gigamang sa Yes to Hell.
2: Yes! Ang siyempre, ang Yes to Hell doon. Kabalok ka ang mga taga-dabo kay live po naman tayo sa Dini sa Double CD.
0: That's right?
2: Yes, that's right.
0: No ba?
2: Oo, namina na sila di. Ano na yung ginainom nila?
0: Si Josephine Kagataw, si Juan, si Anabel si Balokon.
2: Oo, si Lucy.
0: Si Paking.
2: Si Pak. Wala naman ito. Wala naman ito. Grahe naman ito. Ayaw naman. Ay, kita dito. Kaya lumulan daw kita rin sa sikit bulan.
0: Apo, di ba siya kumana diya? Ikaw na dito. Ako niya, mato biya kao niya.
2: Masakay ako. Masakay ako kay mga anak ko diya, pero di ko magpabalo.
0: Hindi ka babalo?
2: Hindi ko magpabalo. Kaya di ko sa TV5 mo ambak. Kaya dito mo kat-kat kong.
0: Ano ka ng braille diya?
2: Paralyze. Sige.
0: Ay nako mga gana. Santan Plus Herbal Capsule ang color sa ito ang box ni ini mga bari. May nakaklaruhon na ito niya. O sa'y color ba yun?
2: Kaya nga medyo maroon.
0: Maroon?
2: Maroon siya. O niya na siya mga color.
0: ano siya?
2: Yes.
0: Ang ato ang Center Plus Herbal Capsule. Grabe kayo ng kapsula ni siya, mamaya.
2: Uy, grabe. Uy, kinako na siya. Manggustin ko na. Manggustin ko na.
0: Okay, sa gula pag ginisa yung mga gulay nga giuhusa sa kapsula niya. Ayun nga, pag-alim sa mga balati. And correct! Nakababag ka niya itong Center Plus Herbal Capsule. Muni ang ginainom sa mga senior, mga hamtong, mga edaran. O the best pa rin siyang ipainom alang ato sa mga wapay gibati or nga magprotektahan batok gibati.
2: Ano titawag ko? Prevention is better than cure. Tagam lagi mo.
0: Ano nga pindihan lang sa mga
2: maring? Pindihan sa agad na. Dahil sinining kaya Garcia ako kasi yung kanya. Hoy, good morning mga maring. Ay, request kong song babe. Woman by John Lingin. John Linon. Ato na katahon o niya.
0: Hoy, live punta karo. Benyang may ba mo. Malayan punta karo sa ito ang ako ang Facebook sa Maring Erika.
2: Sige.
0: Ano kay Facebook? Ay, ina mo ko nila. Bagi mo sa Facebook. Kaya tara ka tanawin.
2: Ha? Lalo si Edgar ay...
0: Edgar pa nagkadugay, nagkamaro na ba? Lalagay ka, girl ay...
2: Uy, ano si Amang Abigail? Salamat, shout out, sir. Hook up me dire sa... Nga ba sa Eiffel?
0: Ay,
2: sa Eiffel!
0: Uy, maduwag mo sa XFM
2: Eiffel? Oo, maduwag kayo tayo sa XFM Eiffel. Shout out si Sir Jobet na Mara.
0: Kumusta siguro si Abigail? Abigail. Kumusta ito ang mga tapay?
2: Ay, Abigail. Ang sabi nyo ka, Abigail ay lalagay ka.
0: Lalagay ka, Abigail ay... Sige, oy. Lalagay pa ato mga girl. Atong welcome ato ang abiyan ato ang katropa. Okay!
2: Yes!
0: Ato nang i-ablihan kay... Ganina mga mare, may namasayod mo kay... Maduog naman ninyo si Kuan, si Doc CJ ni Druda sa alas jazz sa buntag. Gato na sa alas jazz 30 sa buntag.
2: Oh, yes, ano niya, indeed.
0: Ay, pag-tune in ninyo, ayaw ninyo pislitan yung radyo kaya dili ba lang sa itlog.
2: Oye, ayaw niyo pislitan yung pag-tune nyo na. Kuan ka ng humap. Ayaw mo pag-inawa si Magdal, matag-tike.
0: Ayaw yung lisa.
2: So, yung lisa mo na ninyo, ang sabi at pag-tune nyo, dalunggan.
0: Oh, ganyan. Sabi, pag-tune na, pumango na.
2: Pumango na. Lailagi mo ay...
0: Lagot na ba dahil yung kuha? Lagot na ba dahil yung kuha?
2: Marang si Darwin, marang si Darwin.
0: Alam mo, okay. Mayroon naman ito sa ika ng ang humbaw kay Prus Unon. Hoy, good morning kay Tia Daria.
2: Ay, gayon eh. Gapon lang kayo niya. Ang pinigisit programa lang ko gapon dahil...
0: Tia Daria?
2: Nagkatuyo lang ubul-ubul sa bayot yun.
0: Nyo, kamusta man ang iyahang kuhan nito?
2: Gipakos ka ng aircon ni... Kuhan ni Royce, ni Gawas ang bayot. Kaya naisaka daw ang iyahang itmigim sa Moronog Siko.
0: Ang iyahang itmigim?
2: Yang itmigim?
0: Kasi nakuha na ba itmigim sa niya siguro. Uy, kaya naku, magsang tao sa...
2: Kasi naku kayong babae, parang si Nadiana.
0: Moronog sa kato ka ng sa salida nga kuan, kato permanente kontrabida.
2: Ah, si Bria Flores.
0: Murag ka ng kanang tag-iya sa kanang boarding house, mga ang mga renters, mahangyo kay Crisis, digit pahangyo.
2: Ay, isa si Sreida?
0: Dili si kuan, si...
2: Isa man, nalit bed-bed.
0: Kalimot
2: naman. Ada, assignment na lang na ako eh.
0: Ay, be, ato na lang kantahan sa tayo mo ha.
2: Be, kwan be, woman by John Linon be, kaya ato na lang ang kanin nag-request diri be, ato na kantahan. Gika ni, kuan eh, si Nining Garcia, ay, si Rio. Good vibes mga katropa! Salamat kayo si Guapahara kayo
0: salamat
2: sa mga...
0: Salamat kayo Rio, si Mohan, kuan.
2: Headband daw?
0: Pag-abi-abi.
2: Pag-talo-talo sa mga Rio, si...
0: Thank you so much for my tapay-tapay today.
2: Yes, si Ganga Baron, tanawsan. Sige.
0: Tatasan nabi. Siyempre, kanyang mong kanta nga musunod, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Galing lang, kapainit-init na sabihin sa mga bayot ni Stagom, kaya wala pa minabalak ka pa may tumi, kaya nakasabon namin yung... ka tawag aning Santon Plus Herbal Soap o gato ang Clear Skin Herbal Soap. Diba? Ato yung ginusto sa ito
2: ang gato ginusto sa ito. Pag ato na sa pag-ibig kayo sa grabe flores pag kayo ni mga bayota niyo eh.
0: Pag ato na sa Tagam City PlayStation ay kung mga guwapo ni mga bayota.
2: Correct! Alam nga alisot pag kabong may guwapo niya kami may dili pakyas me no. No way! Check, check, check.
0: Ano yung tanda mga ikara? Check.
2: Check. Check. Check. Okay, kaya may pikit na, ha? Kana, maragaan.

0: Thank you.
1: Selamat kayo nga gi.
0: Ah, si Wilma nga maayong morning Erica and sabi niya kumain ka sa lipda man ako cellphone diri.
1: Ah, ay. Si Quarag o si Wilma wa kay magpabigti ta gyud mi siya dai.
0: Si Wilma.
1: Erica masse. Para maragusan man ko tapos napalid ko sa hangin diri sa agusan aba.
0: Si Jun-Jun, bahala ni mo dia.
1: Si Jun-Jun, bahala ni mo dia. Basta kay
0: Walay, kuhan, wala. Ito, ala angol. Wala angol.
1: Wala angol. Basta yung matatid niya.
0: Wala angol.
1: Wala angol, Junji, ha?
0: Ayong morning. Napalagi ka. Ay, charot, guwapa. Reason na, nilagi ko bisino si Maring Wilma. Guwapa ka, Dri. Ay,
1: nilagi na siya, ay.
0: Nilagi na siya, yahapod. Ernesto Adolfo, maayong morning ka, tropa. Okay ka, ayo. Shout out, Dri Asa. Misa sa Tagum. Hi, mga taga-misa! Hello!
1: Hi, hello!
0: Kamusta ito mga suki nga namati karon ni na kang Ernesto Adolfo. Salamat kay Ernesto, ha? Ayaw lang, balin Ernesto. Diyan na kay... Anong lang, sangi na imong kuan. Ay, imong radyo. Ayaw lang, martilyo, ha?
1: Ayaw lang, martilyo, ha? Kaya maga... Magwala pa na, mahakita siya. Narapas si Sir Bix ito si kuan, si Arnel. Ha?
0: Wala pa ba? Mga tiger.
1: But anyway, sir, this to Adolfo, shout out, good morning, katropa, okay, kayo, shout out, bidri sa Misa Tago. Kung manan naman ninyo, ay, dami, balik kayo, marapanit, ay.
0: Marami, marapanit sa tuhod.
1: Uh-huh.
0: Ay, maghama mga marik, kayo mamalik ni Human lang, aling pipila ka mga pinomdom, o sa tababalik, marik, mga tapag.
1: Mga tapag, ta.
0: O, katangan nilang ato ang...
1: Drama.
0: Drama, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato,

0: amigo της, Hannes. Miss.
1: Ha?
0: Ikaw na?
1: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells abot malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojek with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko nag-uben ka.
1: Oo eh. Ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtat Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, maklan mo man po sina, ha?
1: Oo, maklan ka. Pero galilagit ba lang? Iintagalit mo bayad sa tusyon mo?
0: Oo, galit, Rio.
1: Ay, dali na.
2: Santo Blas Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada bulutat, inigunan ako ay lumungkat ang kape, para po ko sir. Iniingon ako, sulayan na po kung mag-inom ang something ko kumix. Sa lampagulan ako ginom na po, wala na gato para akong ulcer. Sa medyo kaayo ang something ko kumix, nakakape ka na, itambal ka pa.
2: Santo Blas Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
4: Tayong lahat ay gusto mamuhay ng masaya, walang problema, at nagagarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay binigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santron Plus Herbal Capsule, ang pinakalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuklayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santron Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Yung video, tatapitin ko dati para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminorea.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ito dahil si Neil Caniero, gasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, na body oro. Sa akong test atong niyaging nakabuha, lahas kayo akong sugar, rani. Indang ako pag-inom sa kape nga mga tamis, ban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Naiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dilit ako diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Husa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Pika na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
9: Kaming kasakit ng kalawasan, sukat nga gatumar na kong Premium D3. Kami na kayo paminaw, Liberty
2: Tennyson. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Ken Figueroa, katakantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Dami

0: Ayarap mo kaog si Lupin. Ayaw gid mo anak. Si Ganaro Sulas. Ay, garagaradya Ganaro Sulas.
1: Congrats di ay kang sa Tagum City Police Station. Abos na pagdumala ni... ha, ato ang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Ay, nakakuha sila karon mga maring og medalya.
0: Aba.
1: Nakuha nila ang medalya ng kagalingan.
0: Mm-hmm.
1: Isip, bukti ka din sila ang malampuson nga pag-implementar sa mga warrant of arrest. Labi ng gidkatong October 1, 2026 nga narakpan o naresulta sa pagkadakop kang alias Giselle.
0: Aha.
1: Nagila top 1 most wanted person sa kasong murder. Hoy, congrats, Colonel!
0: Colonel! Lago ka, Colonel, man ay mga sir na sir nga si Colonel, ay?
1: Ito na si Colonel, adahon si Colonel, ay? Kaya nga si Colonel na, ah, sige na mo di ang kuhan-kuhan niya, di ba mga ang dasa ko, ah?
0: Sige mo ka, sige mo, suba-suba niya.
1: Sige, sige, ha, mag-set, guru tanay, adlaw, Colonel.
0: Ha, kalang, kuhan, Colonel, mga kalang, makantik ka, niya, makantik sa admin, doon, ha? Sabi mo lingon din mong Colonel.
1: Yan, nakita pa salbahan ni Colonel.
0: Kaya, ating-ating mo siya kang Colonel, ha?
1: Ikaw anong gunibig, ibalong din dito sa...
0: Ibalong din dito, eh. Ako, sagot ako ibalong, pero... Pero katong naikuan, katong...
1: Dito na kayo tapad sa
0: katong... Katong na nag-inusara.
1: Katong nanakpan sa isti... Nanakpan sa lasto.
0: Sa lasto, o, dito. Magduk ka na ko siya, magduk mo ko dito.
1: Ako, matong bayi.
0: Mahala siya.
1: O, niya dito ka ipon atong... Nangawat diri ang sakuan nga nahulog na napiang na
0: papiyan na nakuan ka nang takalang suong.
1: Kundi sa katong Imperial Appliance ba, nangawat naman, nakuman doon, nabalhog naman doon. Dito ka iipon.
0: Iba ba dito?
1: Oo.
0: Ah, magtinarangkos kong kinabuhi, oi.
1: Masig, inagawasin mo, naghanag bangag na imong kuan
0: ko. Nalagay ka.
1: Gitangan man ka.
0: Nalagay ka, ay. Ginabuli mo lagi ko.
1: Wilma Joaquin, sana all Edgar. Ay, ikaw.
0: Ay,
1: ako ni ako, Edgar, si Wilma Joaquin, ginusara si Bugaw yung Pasko. Kasi, wala sa iya.
0: Digtiin na lagi na. Ay, magpabigti na si Wilma Joaquin.
1: Sini, ga clear soap ka na rin iri. Kasi ka man
0: din. Kasi ka man din. Klaro, ano, natong mo?
1: Hey, na, si Mami Josie, palito po diyan sa parmasya o sabon nga kanang clear skin herbal soap mga maringa. Ato adri herbal nga sabon dito sa bunon.
0: Yes.
1: Isa man abon anang kuhan ka
0: nang kanang mga na chemical.
1: Kani unsa na siya?
0: Kaya nga di ta mention oi. Basta kayo kuhan anang mga na chemical gani mga blue whale ana ba.
1: Kanang
0: mga super wheel ana
1: ba. Wala sa sabon nga real.
0: Wala ko kabata sa super wheel kaya.
1: Ano ay real oi?
0: Real wala kay ko nakakuha lang kay ako wala kasi super wheel kabalo ka kaya ang indoor kasi dito lapin.
1: Wala na may blue wheel drone kay kuha naman.
0: Well well well. Super wheel. Sige na, hindi ka tayo na sila ba?
1: So, teka ay kong one dison diha.
0: Oh, one dison by Tommy Jones by Callum
1: Rale. Si Kuam.
0: Ah, one day,
1: Si Ako na si El Mawakin Erika. Ay, mukuan po, Dede.
0: Oo. Kaya, ani ana. Hello. So, atos pa si Magpakpak.
1: Hello, hello. Muna siya?
0: Hello? Bunal, kay na kanal.
1: Ano na ka, Pakpak.
0: Check. Aka na.
1: Hello. Muna, Gis. Hello. Ano na kanta? Ay, pa na po natin sa mga namati. Mga senior, hello.

0: seru mo yata tapos ulit mo na ning kalakiha oi
1: yun dahil may yung kalang pinilin bing eh ganang kay kuan ang ganang dahil nag-request yung pinilin si kuan si Abigail ano si Abigail request ko pinilin
0: mabas asa mo na i-dedicate
1: kang Abigail o sa taka XFM Ethel
0: ay Abigail ha ikaw kita biya tundo na bilin sa kuan sa Singapore.
1: Sa Singapore, mo mo na ako to ga Singa 5.
0: Matuto tani ang sarili tani to dayo.
1: Layo na matuto ng Singa 5 mo. Tani ga 3B. Ano passport dito na Singa 4? Kaya
0: sige mo sa kahit tag train.
1: Mag-train.
0: Kahit tag train. Sige tayo na kaya.
1: Bebe.
0: Mukuhan ka ng pakpak ka ng pitas ni.
1: Abigail, this song is for you, Ihan.
0: Siyempre, kinikanta ang mga ikalatag ka natin sa premium D3 capsule. Kontrahe ang mga virus kay Wellesley.
1: Ay, sa ikon sa... Kanila, ipakwan na kanali lang.
0: Masa mo na, tula na, ha?
1: Tula
0: na. Tula na, gito siya. Kinikanta ka ang pinakalatag ka kanta, parang mandawa. Kaya huwag malayan na po nga kanta. Ah, bisa-bisa kata-kata ni Wan.

0: Kamusta ito ang mga tapay-tapay?
1: Ang ito ang mga pamitay diyan, mga tapay-tapay na ito. Uban pang mga, kuhan, ang siwil diyan, kanang mga batunis.
0: Kung mauna, pasgin.
1: Kanang mga, kuhan, pasgin na lang ninyo. Kaya, kuhan ba lang, kanang magkakuhan ba lang siya? Kanang,
0: ako, nagapasa mo, Diyo ko.
1: No? Mano, kanang, sana magka, sa ugahe,
0: makahalap pa na siya.
1: Oh, mm.
0: Ako, nagapasa mo, Diyo ko, mano, nagapasa ko na, una, ako pas ka na, hira mo, ginako na.
1: Ang tapay.
0: Ah, oh, ang tig-ik lagi, uy.
1: Okay, ako sana naga. Pasok ko sa una no, kanang manok sa una marin.
0: Ika napas ka na ka.
1: Ako, gikwala na ko, ako lagi kurtiha gamay, wey.
0: Pasgan
1: ka. Gato nga, gusto ko ito na yung gawas ng siwil gamay, ng anak, may itong palong yung kaayo.
0: Kanang dapat ko sa pasgan ka, agani mo, matod pa sa mga sabungero, pag sabong mo, kuno ni mapakan.
1: May ko sa, makuan sa...
0: Anak ko, tuwag, tinuwag, inang sabong bito, kay mugin ni papakan.
1: Kaning pagpasong nimo sa manok dai kadang puo kayo nya
0: puo itip kayo
1: puo itip kayo makita lagi ng utok sa maulos manok ma parang ako ka pagpasong ang ako kay katuro nyo pinanganak ka lang kay binabundok gani kay para pag-away mag
0: siloy anak
1: walang siloy walang landam siloy ba ja ay request na si Kwan may lota sa akin sa may mong request mo lota
0: Stephen Bishop.
1: Stephen Bishop, gusto kayo kapabigti, ha? Sige.
0: Ay, kapag kuha na lutabi, kaya nakulong na ba ito yung parinti?
1: Kasi sa sister na, si Jingoy, si Jingo. Ay, Ma'am Lota, yung usap ko niyo, Ma'am Lota.
0: Sige. Ay, Darwin, that is what sing.
1: Aba!
0: Salamat ka, ayaw dyan sa inyo paglili. Alas 11:18 naman ay atong oras, mga higala. Doon na pa isa kakanta. O sa nga Stephen Bishop, It Might Be You.
1: It Might Be You. Katahasan na ni Hamaring.
0: Kantaon ito niya, basi bang loo din tapay ni, ni Luta Sagid. May ano na itikot.
1: Mugani.
0: At tayo may dag, It Might Be You ni Stephen.
1: Ah, Manangan, Stephen Manangan.
0: Ay, so there's si Maring Daria, mga Maring. O si Daria kay, Daria is what sing?
1: Si Daria dyan, ay, nagpahipira na siya di ha.
0: Dito na sa si Daria sa XFM Davao. Daria sa Shrine Hills. Ikaw siya rekanta na. Kita doa.
1: Ah, ikaw. Check.
0: Ako ni, ako. Hello, ako ni. Hello mo na.
2: Check.
0: Atas ang dijihan.
1: Ah.
0: Well, honest, mga...

0: Salamat kayo sa nag-request ka Lutang
1: Sagit Estrada.
0: Itong oras pa rin tambagin na marim sa iyo masulti.
1: So, ma, ito nga yung swat, no? Itong tambag na karante, ma, na maginilagan sa tangkuhan dyan. Ma, na maginilagan siya sa mamuatan, eh.
0: Okay, so welcome sa to ang live drama ni ato ang Tulumanoy.
1: Kung ako, ikaw!
2: Agar ka pa isusigan na dili din mo mapasan na ikaw raso at aga na bugi pa da ni Tulumanoy. Kung ako ikaw, katropa, kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakaliwa pa nga po yung nagkila.
2: Pag master, Inday Tanini. Din lang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa.

0: maayong pamatasan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Dugi ako nga makahataga sa inyong hang pagtahod sa pagtahod ka ninyong duha mga maring labigilag kang bong bong bong. O sa mga suking tigpaminaw ng inyong hang tulmanon, kung ako ikaw,
1: And we
0: mga maring, ako na si Ibyong. Nakaipil sa buwangga ko mga maring. Grabe gaya niya kung kuan mga maring ba? Kung problema ron kay bahay mo sa kong kumpare na ko nga Sidro. Kanimang ko na kong kumpare nga Sidro mga maring. Pagkay ba lang may pagka-grown kay di siya. Murag paminala ko yung gitiro ni siya. Nagkakay ko, kung nagkakay ko kistorya, nagkakay pa siya kistorya, nagkakay siya karibat niya ako, yan? May sayo ni mga maring, kanyang nga, naglalis mo gudmian ni, bahay na niya ako nga, nagkabon, nagka-breeding mo kong mga manok ba? Nagkakay mga binuing manok, mga maring, kay, kwan man ko, kanang, ilado man ko rin, breeder sa mong lugar rin sa Ipil. Ngayon rin palay ni, kwan rin, kanyang nga, gwapa nga, inyong kauban, si Abigail. Sa'yo, kita nga lang ko rin sa Abigail ni, magkwane, mag-king-walking ni siya. Sa'yo, kayo ko, grabe yun, kanang nga, yaha, pakalitanan. Mga maring, para masabtan ninyo kung sa'yo, ano di akong suwat? Inani mga panghitabo.

0: puhapon ko ning manok na ko nga puwa bigay i derby na ko ni sa 2 weeks sa Domingo. Na ko nang ikin si Mel nga presyo sa magandang sa 2 weeks. Tanga na ko nang kinang nunok niyang pakoro na ipit-pilit kayo pag maigo ang kalaban na sa lisig. Tawag manok!
1: Tinawkan.
0: Ay, tay. Nagay ka na, tay.
1: Kaninara ko na niin mo nag-guna-guna ko dito sa layo. Parang paghambog na baroy ng manok ni mo ng bantam, ala.
0: So, bantam. Wala ko yapin yung bantam ang ginagong manok, tay. Standard ang deal, ala. Quattro ang deal. So, but pasabot ang buwan ka ni Itariyo ni quattro sa tay.
1: Lingaw itong kontra si Gupitop sa mga mapildi na. E kundi naman natin lamiyag mga pagkaon ng imo manong nga indosyoner.
0: Tay, kondisyoner, tay. Kondisyoner. Lahi mo ng indos, tay.
1: Sa pagkundaya na mga tinakoso ito, kaya kung naandan pagpanguma naman. Kung pare man yung munang painong dali.
0: Uy, pare!
2: Araw na ilo! Uy, pare!
0: Uy, medre. Sumaktas na
2: yun, bro. Bro, sumaktas ka, bro. Maging walking ba?
0: Ah,
2: ganun ba? Healthy living ba? Healthy living ba?
0: Ah, mura ito yung ano, sumari nga, taas ko nung mong yurik.
2: Oh, kasayo. Nagkakaan ko kay... Mantura niya. Hindi kaya na kong itlog, bro. Bro, dito ko gikan sa mga bagayin. Istoryahan na yung mga sumasawa, luta ba?
1: O, exit ako kay Manok naman yung isgutan.
2: Ah, sige, ito, sige, ito, sige, ito, sige, ito.
1: Ah, bosa mo.
2: Dito ko, sa mga asawa nga si Luta niya. Nengo siya pa rin nga na ako nung kanina. Kuha ko kasi mga backyard farm.
0: Ah, dire kay kini ako mga manok bre. Gika intapan, masipikas barangay ko.
2: Oo. Oh.
0: Ah, ang kato nagkalabay nga si Mana Mangod na nabong ko dire sa kini nga tining pikas barangay. Ah, di mo sa barangay Kaparan.
2: Oo. Oh.
0: Ah, suku mga tao, dugi pulipulihan ako nito to.
2: Yamatra, yamatra, yamatra. Ah, kuya mo muna ng istorya hagon.
0: Kanilo ang ganyan, pula na ko
2: sa manok. Saan ni Brady ganyan mong pula na eh?
0: Lemon sweater ni.
2: Ha?
0: Lemon sweater.
2: Antoro kay doon siya sa limonsito?
0: Nababaw. Kita ka sa kong jack, manok?
2: Ha? Kuya mo.
0: Tungtog na rin ang sweater.
2: Nag-sweater ganyan siya.
0: Napukoy mga andi rin, Brady.
2: Ha?
0: Kani, kanang lemon itipur. Lemon itipur.
2: Kuya mo bagod. Lemon itipur?
0: Ha?
2: Kuya wala ng limit mo, wala ng bungo na pre.
0: Mga bagtik ganyan kung mga manok dire, klase ini, ganyan mga kuwan yun, mga siligtid eh. Ngayon kayo sa Australia, ilan yung linlin?
2: Ha? Ngiga ako lalagod!
0: Ay, yan, isa man, magkikwa ka,
2: ako, ano ko yung manok dito pre, breeding na dito pre.
0: Manok, so may...
2: Kuya o itong manok
0: na ko,
2: wapo kayo itong kapay.
0: O sa muna yung manok?
2: Yan, kulikotron o sungo.
0: O sa muna yung manok ka ng Blue Marlins, na kapay?
2: Hindi, kwanto ka ng Texbull.
0: Textbol,
2: magkaroon ka kayo
0: ba ng rasaha, pre?
2: Pre, kuya ba niya kung manok pala kay iniga?
0: Hindi na naiagi na, basi ko pala iagi.
2: Hala, pare, ane. Nanto ko, dayo ko dito, pre. Dayo ko dito sa tulungan niya sa ipil. Bista man dito na. Ay, pare, inighagdap. Babababab, ana na, pre.
0: Grabe, kuya piti.
2: Sa ilalom, pre. Ayag, pre.
0: Ilalom, ilalom.
2: Ana pre, oh.
0: Piti pataya pre.
2: Abot si mama man. Ana na, ah.
0: Daog pre, daog pre.
2: Ha?
0: Daog na, daog.
2: Bakay kung wala na apat pre, wala na suso kung manok pre, daog, klaro kayo.
0: No, pwede mag
2: kapay man. Nasuso, eh pre, kay kuya mag ititikasan mo ko pre.
0: Ganun, ganun man.
2: Ang gamit ako nga bulang pre, kay kanara mga kwan man eh, tunok ramas bungol. Ito kayo yung tater man pre.
0: Buskasi, oy.

Mga maring! Kaya ko kumpare na ko sa parang Sidro. Pwede ko kayo ingitiro kayo ba? Diyan ko gilong ano yan, mas balay? Kaya ko kaya gihiram niyo sa manok sa kuwa kayo. Pag-breeding ko na siya nga manok niya nga yang, ang breeding kay ka ng tix bull. Puto pa lang kamari, wadyo ko ka balibad kay sa ipas buntag to. Agto niyo ko sa balay. Huwag ina mga pakita po.

0: kaliban ko niya kung mano kay sabi.
1: Pre! Oy, pre!
2: Pare!
1: Ah, kagagi-agi mo doon naman
2: kayo.
1: Mamungan sila ko niya kung mano, pre.
2: Papapra, ako may mong ikwan, pre. Ako may ipukuhang ka, limong pare. Lain kayo, limong limong pre. Lang ay mga resiko, pre. Magkabunggay, pre.
1: Ay, mo dito na hinungdang yung punapas mo, pre.
2: Nga naman, pre? Bagas ka.
1: Kini akong manog, pre. Namun ko ni gidungog nga. Sunod buwan, pista naman ko nandiyan sa kuwando.
2: Yan sa Pikas Barrio, pre.
1: Sa may Barangay Lugan. Barangay Lugan ba?
2: Bagani na pare-pare.
1: Nag-andang ko, nag-preparar ko doon yung duha ka mo kay Towins ko noon eh.
2: Towins, pare.
1: Towins. Kapalo ba ka pile-premio?
2: Pile-premio.
1: 15 mil.
2: 15 mil? Di ka pare. Ang kapalo ka kasi, ang first prize at ang champion pare-pare. 20 mil.
1: Mau ba dia? Gitu ka nga kasing ko?
2: Iyo kay pare, ano yun? Para okay kayang breeding mo din manok. Ang manok pare. Kuyo kayo pare.
1: Mas kuyo pare?
2: Tiks. Tiks bull na akong manok pare. Hiram manok to ni pare. Breeding na to ni.
1: Ano sa may hurama ni mo kanya itong burgak?
2: Kani mong burgak.
1: Kahit mahal na ba? Mahal na ba ni pre?
2: Pare.
1: Ba't sige ating mawaan yung
2: dukawa? Pilal mo ni kadaog ni. Pilal mo ni kadaog ni mong burgak ni mo.
1: Puli-pulihan na ganyan si Carlo. Katulo. Ang tiyang isigundahan mo itong tuwin sa kadaog po ni.
2: Iya, matra.
1: Kapat na yung kadaog ni pre.
2: Pare, kuya ka kamahaning ang mabaying kuhan pre. Kanina
1: akong tiksbol. Kasi amahan, kasi amahan.
2: Ang amahan na ni pre. Kasi amahan na ni pre. Ang inahan na ni si Wilma.
1: Kuya ka ginayin na ni.
2: Kuya ka.
1: Hindi basta-basta
2: ginayin. Pare, hindi basta-basta ni pre. Ang amahan na ni pre. Hindi basta-basta pare.
1: Kasi amahan na pre.
2: Alvin.
1: Ah, si Alvin?
2: Alvin ko. Basta-basta.
1: Kuya ka
2: nga bloodline. Kuya ka nga bloodline pre.
1: Kuya ka nga bloodline kay Hapo Yutar.
2: Ang pangyayin
1: ko ano, kita pare. Ang pingin, tao ni Priya.
2: Pare.
1: Kaya mahal pa yung manok ka ni.
2: Dili ka magmayan ni pare. Ay, kamala ka pare.
1: Ano sa mga itong partida ni manok be? Ako man yung bergak, ibridin sa mga.
2: Ade, ito nga ta. Tulo ka kung pinipindi sa itlo pare. Pinipindi sa pusa pare.
1: Pinipindi sa pusa?
2: Oh.
1: Ah, kasi taguan ni mong pusa.
2: Dili pare.
1: Tagayos ko ni mong gabhang.
2: Tagayos ko ni mong gabhang. Ana.
1: Sige, dalani.
2: Ha?
1: Dalani.
2: Sige pare ha. Dalong ka ni.
1: Dalani lang.
2: Sige.

0: Oye, Bion, sa patong kita na lang ako tayo mong pari ni mo si Kwan. Si Sindro, galit na itong lakaw lagi.
1: Ay, gi... Kwan niya
0: kung... Bitbit itong manok lagi.
1: Ay, kung manok man, katong halon ba, katong limon ba, gi... Laman ni pare, kay... Iya ko nung i-breeding niya, tunga ko nung ispiso.
0: Uy.
1: Ang kapo mo po ko nung kway ang manok ba? Wala po kadungan ko ng textball ba?
0: Ikaw ba? Ay, kumpiyansa na yung pari mo, kaya sinanggol kay dagwentohan na na.
1: Tuon, no?
0: Pinagkwela
1: ko yan ang kayo na ba? Salig mo ko, kumpare mo na ko sa bungiro, para.
0: Ha, bahala ka, ha? Basta kaya ko, kung salig ka lang dagwain mo, kumpare mo.
1: Ay, nagro, tubihikwan ko, ha? Kaya nagro, sige, og, kining ni ang, kuhan, ya? Ah, reklamo, duda.
0: Di ba, kaya, simple, nakura kayo gagasto na rin yung manok ni mo.
1: Ay, pihungan na lang gasto mo, eh. Pihungan, importante nga malingaw tayo, dili droga itong kalingawan. Manok rin kalingawan.
0: Bahala akong kagod. May pamagayin kayo. Kalingawan mo lang manok. Ako, huwag ko naman kalingawin ba?
1: Eh, dumugdungog na po ka. Sa zero, ang tanong ka.
0: Pamatod. Mga maring! Ito na ibuong ko sa kumpari, mga maring ba? Ay, dali siya. Iyang i-breeding siya. Labay mga pila kabulan, mga maring. Ay, bungkus akong mga manok, mga maringgan, ang piso naman ba? Nakumbang ko mga maring, o kinali mga panghitabong.

0: pre.
1: Pre, pets.
0: Sa to kayo nga, wala maraga, gikan sa paglakaw ni mo, hapit buwan ka mong balik dres ba? Nag-episode atong manobre.
2: Natural, kaya mo bine, nagabuntang sa script. Eh, pre, ano, pre, paminaw. Nagdala ko, ako kinala ang mga misyon naman niya itong mga kwali. O kita naman ka, o kita lihan, bago rin talin eh. Di ba?
0: Kuya, wani man yung kapre.
2: O kita ka niya, o.
0: Na may balibong tiil.
2: Pre.
0: Pang-an, pag gano'n ba?
2: Dindo, di ba? Kita ka pre, o.
0: Sinyal lang, pre.
2: Na may balibong tiil, pre.
0: Marabo ni Manuka. Mura ni si, kwan? Si Abigail.
2: Oh, si Abigail. Ayun, mga na, pre. Kaya meron tanawa, pre, oh. Lamigay, pre. Lamigay,
0: tanawa, oh. Ako sa pang...
2: Oh, tanawa.
0: Himusag lawa
2: sa pre. Oh, di ba?
0: Murag si Abigail. Ah, pre.
2: Pare.
0: Paro, pre ba? Kanang okay ba na yung bloodline siyang manog, pre?
2: Pare, oh. Kita pa dyan ka, tixbull, pare. Oh, tanawag sungo, pare, oh. Kulik ko tulog sungo. Ah, sungo, pare.
0: Sungo, pre.
2: At papay, tanawag mo.
0: Sungos butito.
2: Oh, payason kayong labas, pare. Ang dugan, kapayason kayong dugan.
0: Oh. Ano on, pre? Murag lahi gini manog. Di ba? Murag muhagi ka siguro, rin.
2: Oh, di ba?
0: Hindi sana ko, pre. Oh,
2: dito, oh, tanawag.
0: Trasibong king.
2: Oh, trasibong king.
0: Napagin siya pamandulon, tibok pa.
2: Banugon, pare! Banugon!
0: Yawa ni mo
2: yung kusay. Banugon na! Di na basta-basta, pare! Pare, ah, patas ako, pare! Ha? Patas ako!
0: Sige.
2: Sige, pare! Salamat ka, pare!
0: Karon, sikat ako sa barangay. Masikat pa siya ko karon kay. Doon na naging mga manok na mga itsas kayo. Dito tumibot-tabdang tamustang kalbit. Kanong tamupulay.

0: hotel.
1: Nagnanaw ni manok ka nagkadagboy. Muro mong nabantam. Stukoy ko niya kung pare si Droy.
0: Palawa.
1: Grabe.
0: Kita ka ng mga manokan. Pamilyar ka na ko lang. Kaya kagi ko niya sa aming talaingkot.
1: Napaisang nga wala ibang kaibo ang liyo. Gubra man eh.
0: Palihin. Sa lingon. Sa lingon. Palawa. Palawa na manok ni mo.
1: Nagkutis pa rin si Droy. Isahan ko niya eh. Pwede nga siya mamagit akong julin gang i-sprayan ako nagwalo. Minti ni si Sidro. Makatilaw. Makatilaw siya niya sa kong Sidro. Makatilaw.
0: Mga maring, muto ng langkot ko mga maring. Puto ko, Gib. Kumpronta na ko akong pare na kong si Sidro na ko. Kaya mga duda siya ko mga manok yung ilisan ba? Marami ako ang kita kang binuangan yung ganun niya. Pero paminaw na ko ang katong mga langa piso, muntong piso sa iyang mga, katong mga Chinese chicken niya ba? Muntong nga, ako ang ikumpronta na yun. Nani mga pangita mo?
1: Pare!
2: Ay, pareho! Ikape, pareho! Santon Gold Coffee Mix, pareho. Anong sa pareho?
1: Di pala ni Santon Gold Coffee Mix. Iyan mo ganun ako sa mba-ba ni mo.
2: Pareho, pero kinanaw ko kayo pag inana, pareho.
1: Mga po sa ako. Kalami asan tun ko
2: natural
1: Kawalo ka mong spray ni.
2: Ibang gibalo ka, ibang gisprayan og flying tiger gug kawalo ka spray. Og walo pud ka buo ka julin ang imong gidala.
1: Sugag. Pamutan ta kani ka julin gan. Ay, kamala ba ka usig kong bala ni?
2: Asa man?
1: Katong mato nga hulin dagko kayo. Ayan ay mga pakay.
2: Katong mamors kayo nga may pakayo katong ni pakay.
1: Katong ni pakay. Pero imo mo kong gilan nga mga manok itong nabisaya mga itong naong.
2: Ay kung ano kaluka na imo ang julim, sige, magtukang taron.
1: Mabuli kay imo de.
2: Uso ibot pa sabot imo.
1: Tanawa mga manok na ako nito piti mga, piti mga, murag mga may pulos, murag mga kaber, murag mga builder. Di pang isa ako na yung marini mong isa kay, nyati ni murag may balibong lang balibong lang murag kubra.
2: Pare, kadagi mong manok nyo pare. Hybrid na! Di na basta! Parigil ka na sa Puerto Rico ng Aborining, pare.
1: Mutuo kakuhanin.
2: Kaya akong taste ball, pare.
1: Mutuo kakuhanin, di. Kamu diyan, mutuo kakuhanin ito, Hanan. Mangingilan ba siguro ni Sandako?
2: Osa, nakikihistory, pare?
1: Ah, wa.
2: Eh, mo kong kipasagin lang ang gibinuangan ako yung manok.
1: Ha! Sige lang.
2: Osa, yung breeding na yung manok?
1: Lemon 84.
2: Lemon 84, mo ha? Ako ha, taste ball 99.
1: Ah, mas kuyaw ng imo, pre. Sige lang, uli ko. Maglabay siyo pinag ka mga adlog, ug walay ka usaban itong purma sa mga manok, balikan tayo kadre. Ha?
2: Balikan ko! Ha! Adlokon! Pwe!
1: Ikaw pa'y nasuto!
0: Mga maring, wala problema ron bang? Nagdaka ng mga adlaw, nagadako ang akong mga piso. Kung nilaib to kita naon ni akong mga maring, nailan ba dyan ni akong kumpare nga si pare Isidro mga maring? Ang isa na kong kamanok mga maring, na ipalit, katong nga ba yung murag-kubra. Murag-kubra ba? Mga maring, malaing kayo tanahon. Nabukoy isa kamanok nga maring, banugon. Nabukoy katingataan mga maring, kay naay murag katong nga dako kayo, murag buriler, o niya, katong isa po, kay kuan ka na nga. Kani murag, basta din yung nusabtan mga maring. Bantam! Nakain ko isa ka, dahil itong isa ka manong maring murang primitig ipiskat ba? Kung baka ko binuangin na akong kumpare maring si Sidro kay akong manong lang, sayang kayo ni breeding ba? Kaya hinatagbis ko ang kumpare po. Mga maring, tuloy ko kasi mga kwanin nyo niya, bay, kanang sito ba dyan mong manok? Tapagay ko na ko, kung kasi akong pwede ibuhat na ni. Usap gini akong, usap gini akong kumpare, nangilad ba niya ako? Nangilad ba niya sa kuang pagkatao? Magpabot ko sa iyong tambag.

0: ato mga maring, no? Diyan, mo ito yung problema din ni Ibyong sa maling kuparing Ibyong, eh.
1: Lagi maging anak nga kuan ba ka na ultimong kupari ka na din talohon gani ka na mangilan.
0: Oh, dili na lang ako. Pwede nga kupariha.
1: Nakababakas panahon ni Karon Maring nga nagkataas niya ito ang panahon ng maayo. Nagkadako, nagkabililhon kaayo ng mga manok panabo.
0: Mm-hmm.
1: Yung gani matag bulan sa Disyembre, mas mukusog ang manok ana.
0: Oh.
1: Mas mukusog po ang gawat ka na lagi kaing sabo.
0: Yes, indeed.
1: Spoko mo na mga twins, doon mga three
0: wins. Three wins, mga pastiskil.
2: Mga
1: ba? Ganit tong manok ganit ni Tio Sili ganun nakalabay ano nakapasti skill.
0: Ang mga ba?
1: Ang mga tulog ka-uras daw.
0: Ang grabe eh. Manok sa kululo pa rin. Ang mga maring. Grabe kayo maring.
1: Masa ba na manok?
0: Pili ang kalaban mo eh. Kaya lalimang kapag bangga nila sa maring. Pagdito man to sa balordahan. Kaya matina kay Dula. Kaya derby man to. Mga maring, di ka mo to. Pag hakdap ang mga maring. Ay na, di ka mo to mga maring. Pikas ng sa kahit sa bulang
1: napikas?
0: Napikas ang manok sa ko ang lulo.
1: Uy, sige nung uko ka.
0: Oh,
1: kahit sa buwang.
0: Nipakpak ang mga tao, mga maring. Uy, kay kung ka lang napikas ang lawas sa manok sa kululo, mga maring. Pagkatutuyod, mga maring. Nintendo, bito na maring.
1: Wala ka itong pikas.
0: Atong duha, duha na sila kabuok.
1: Uy, itabangan ang isa.
0: Ah, diyan na ito yung nisurinder ng kalaban. Uy, kay duha naman na sila. Oh, daog ka kululo. Uy, kuya, itong manok sa kululo.
1: Sa manok sa kululo.
0: Kung sa manok sa manok sa kululo niya.
1: Yan ito yung manok sa kululo. Mayakas gito.
0: Sa manok ito day.
1: Kaya yung manok sa kululo kay kuan kay hitsas ka iba. Pero minti yung mamimilas.
0: Pero minti mamilas? O niya, niya.
1: Tapos ka rin, gisabong man siya sa kululo niya. Ang kalaban kay binabae man. Pag binigbinig ang manok sa kululo. Pag doon sa kanang kalaban, habali, bitaw.
0: Pag yabalan?
1: O niya, pag gumagkuhay. Namuipoy.
0: Namuipoy ang kalaban.
1: Namuipoy ang kalaban.
0: Ang kalaban.
1: So dito nagitiwasan.
0: Dito nagitiwasan
1: gin. Ako niya balan
0: mga kalaban. Di ba ka di ka dito gikuan? Grabe naman ako.
1: Muna sa mga yung
0: anak siya.
1: Maganda ng kaagyo ni Kwan. Kaya naman tayo oras tayo.
0: Bebe, pwede 5 naman tayo. Well,
1: mawakin. Mawakyot ko na kaayong manok.
0: Ba?
1: Mas cute pa rin si mong manok. Happy ta mamatay ang saban. Sige yun ha, so si Will Mawakin. Kakaan naman sa upong. Sige, unsa inyo matambal sa toang swat kaagi ang gibasa karon mga higala sa tipo Mindanao nga namati karon. Hala, text ka mo sa toang hotline 09663069569. Mas ba na ako mga higala 09663069569. O comment mo sa toang live karon sa Facebook XFM 107.1 Taguan.
0: Alright.
1: Sa Facebook page. Sa mga namati rin rin, hagita po niya ito mga suki nga namati sa mga taga-Ifil.
0: Ay, kamo ba? O, taga-Ifil.
1: Sa Fagadian.
0: Nag-hide si Mama Abigail. Si Mama Abigail. Si Abigail Piñaranda. O, sa mga pinakagwapa na mga katropa diya sa XFM Ifil.
1: Kasi kuhaan kong sila pa si Mama Evelyn o si Mama Abigail.
0: Si, pares mo sila mga gwapa pero lalo sila bracket. bracket ana ni mama ni Ate Evelyn ni magwapa bila si Ate Evelyn mo na.
1: Oh.
0: Ah, marami na siya kabas bila ni Tichi Agbayani nila ni kuan ni Rioloxin.
1: Ah,
0: mga kagumkum ba?
1: Ano ni Nora?
0: Ano ni dito gwa ano ni kato mga sexy mga sexy mga gwapa ba lampil sila lampil kuwang
1: ko.
0: Oh, ana mga lampil kuwang ko mga Sarsi Emmanuel.
1: Ani kuan
0: Lala Montelebano ano mga kabas ni kuan ni ni Guan, gani ni Ate Evelyn sa basahin.
1: Ako rin si Ma'am Evelyn.
0: Kada si Abigail, ang mga kabatsa, kada mga new generation eh, mga Kylie Padilla.
1: Mga makabago ni siya.
0: Makabago niya. Mamoy po yung magkakita, taanin niya.
1: Ano gani? Manok nga pula ulo, ingon pa si Gregorio Estomata. Salamat kasi mo ang pag-comment ha Dudu ha sa mga paglantaw sab. Katotohanan ha tapos nga drama mga higala tudto kanato sa mga brotong gihimo sa Yes to Health. Kapin na permiti mga maring ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule aron nga mas mawala ato ang mga panakit sa kalawasan, mawala ang mga didli kay mga bratian.
0: Uh-huh.
1: Inumi lang kana adlaw-adlaw mga maring ang Santon Plus Herbal Capsule. Gihiusa kini mga prutas o mga tawag aning gulay.
0: Gulay, mga fruits. Aron, fruits and vegetables.
1: Yes. Yes. Aron nga mukuan o kapsula nga kining gitawag o Santon Plus Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Grabe, ako gani marino. Naghadlok ato ng kalabay ng simana ba?
0: Kaya ano man?
1: Murag na nakuan sa pong ubari ba?
0: Murag na ni ni kamkam, dili kamkam sa mga. Grabe naman ay mga.
1: Sa nag utog ko sakit ako mo bare. Gihapak pa ako sa kululo. Ah. Ngayon si bare sa imong mata.
0: Nga. Kapan mangka nga.
1: Bayot nang
0: bayot. Ma, ako palupya, ako palupyan chup na unsa man ni oy, ana mo no, may nana. Sana all na mga palupyan chup. Yes, sige.
1: Sige, ikaw na tambag, ikaw may kapa pasundan
0: eh. Mga ni, sa ato ni tambagan si Ibyong no. Ibyong, well well well ma. Sa man nato ni mong kumpare at imong buhato na na Ibyong ay pera na sunod imong ano. Kay basig masalisihan ka. Kung di para tablang tanan, ihawan mo mga ano, kunya panghuman ka tupo niyang manok pag okay mo si mong kumpare. Kay kung mag-okay mo si mong kumpare, wala to, pangihawan na to na itong mga manok pare. Di alam mo, mga, at least mabibo mo, mag-kwan mo, reconcile mo, o niya, mabusok mo sa inyo mga binuhi. Di ba? Ano lang na, mara ko na, kung di kayo makaya, padangat, tapos mo, balik na sa itong si Bialan, kay tabaka na buka na mo ginani. Okay? So, yes. Salamat kayo, Ibyong, no, sa pagpadangat ng suwat rin sa itong tulmanong. Kung ako, ikaw.
1: Hantod, umapuhon, kita mag-aoban lang nga, Maris, sa mga kasamalaking kasalamat, o,
0: take care,

0: Uwi po ng bago investment deals matapos ang limang araw na working visit sa Singapore.
1: Senado sinimulan ang pagtalakay sa 2027 national budget ngayong araw.
0: Defense panel inumpisahan ang cross-examination sa uling testigo ng prosekusyon.
1: Senador Robin Padilla, hindi isinasara ang posibilidad na boykotin ng minorya ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Energy Regulatory Commission ipinagutos ang pagbabalik ng 2.64 billion pesos refund sa mga Meralco customers.
1: 72% ng mga Pilipino bukas sa pag-uusap tungkol sa mental health ayon sa SWS survey.
0: Manila North Cemetery. Maga pa lang po'y inilabas na rin ang UNDAS Guidelines 2026.
1: Sa balitang regional, DILG Secretary John Dick Remulla nilinaw na maayos na ang issue kay Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Respicio.
0: Balitang international, katropa, isa patay na rin sa sugutan sa panibagong atake dyan sa Riyadh Airport.
1: Sa balitang showbiz, mga drag artist magsasama-sama sa Vinyas Deluxe Birthday Show sa October 24.
0: At sa Sports Converge, pasok na sa quarterfinals matapos patumbahin ang Titan sa PBA Governors Cup.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM.

0: 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo sa inyo sa lahat po ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depa.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakatakdang magbukas sa 2028 ang pinalawak na cargo hub ng FedEx sa Clark, Pampanga. Ay nasa magpapalawak sa pagpapadala ng mga produkto ng maliliit at katamtamang negosyo sa ibang bansa. Yan ay ilan sa mga pormalidad sa pamumuhuna na tinalakay po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang working visit sa Singapore, kung saan ay pagpulong din siya sa mga opisyal ng pamahalaan at mga leader ng negosyo. Kabilang din sa mga tinalakay ang $700 million na pamumuhuna po ng Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation. At planong dagdag na pamumuhuna ng Vena Energy sa renewable energy sa Pilipinas. Nakapagpulong din ang Pangulong BBM kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at matiyak ang pagpapatuloy ng mga prioridad ng ASEAN.
3: Singapore ay isa sa mga pangunahing katuwang ng Pilipinas sa ekonomiya at tiniyak natin na mananatiling masigla at malapit ang ugnayan natin sa pamahalaan at sektor ng negosyo dito. Our objective is not simply to attract investments today. We must also prepare the energy supply, the infrastructure, technology, and human capital necessary to sustain the industries of tomorrow. To power our growth, we will keep studying all viable options for our long-term energy security and build the technical capability to make informed decisions for our future.
0: Si Paolo Ferdinand Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
1: Sisimula ng Senado sa Miyerkules, October 14, ang pagtalakay sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Ito ang kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa rin si Gatchalian na matatapos ng prosecution team ang paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Martes. Nauna nang inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang budget kabilang ang 116 billion pesos na pagbabago sa alokasyon na umani ng mga tanong at batikos mula sa ilang mambabatas. Inaasahang boboto ang Kamara sa final na pag-aproba sa panukalang budget sa October 12 bago ito isumite sa Senado para sa karagdagang pagsusuri.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, defense panel, kinilatis po yung testigo ng prosecution na forensic analyst. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Kinilatis ng defense panel ang testigo ng prosekusyon na si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera sa pagkapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, October 12. Sa cross-examination, tinanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Cabrera tungkol sa kanya karanasan sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa graft and corruption, ring paggamit ng pondo ng bayan at paglabag sa Republic Act 6713. Inamin ng testigo na wala pa siyang nahawakang ganitong mga kaso bilang abogado, gayunman, ikinit niyang madaling maunawaan ang mga elemento ng batas at alam ito maging ng mga estudyante. Nagkaroon naman ng palitan ng argumento ang depensa at prosekusyon matapos questionin ni House Prosecutor Attorney Chel Jocno ang tanong ni Attorney Ferrer dahil sa pagkapahiwati gumano na walang sapat na karanasan sa auditing ang testigo. Ibinasura naman ni Presiding Officer Chief Escudero ang pagtutol ni Jocno at ipinaliwanag na inihambing lamang ng depensa ang pahayag ni Cabrera sa kanyang isang taong karanasan sa naturang debisyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kailangang magpakita ang prosekusyon ng matibay na ebidensya na nag-uugnay sa umano'y ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte sa ilegal na paggamit o paglilipat ng pondo ng gobyerno. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Calilong na hindi sapat ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa nasabing bangko upang patunayang ninakaw ang pera dahil kailangang matukoy ang pinagmulan at aktual na galaw ng mga pondo. Binigyan din ng analyst na kailangang maipakita ng prosekusyon ang malinaw na paper trail na magpapatunay sa mga aligasyon sa halip na umasa lamang sa epekto ng mga inilalabas na impormasyon sa publiko.
4: Baka naman kasi they're just withholding it for the moment and then later on they're going to bombard the defense with all of their evidences that to the point that the defense could no longer withstand this and to the point that the defense can no longer hide beyond or behind the procedural mechanisms of the trial.
1: Sa ngayon, sinabi ni Galilong na inaabangan niya kung may papakita ng prosekusyon sa mga susunod na pagdinig ang dokumentong direktang mag-uugnay sa umano'y illegal na pinagmulan ng pera.
0: Mga katropa, posible magkasama hindi dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang senador mula po sa minorya, ayon kay Senator Robin Padilla. Anya, wala pang napag-uusapan ang kanilang grupo tungkol dito. Pero posibleng talakayin nila ang hakbang dahil sa paniniwalang may mga nangyayaring paglabag sa konstitusyon. Napansin nitong mga nakaraang pagdinig ang pagliit ng bilang ng mga senador na dumadalo sa sesyon, habang ang ilan naman ay maagang umaalis o nahuhuling dumating. Gayunpaman, sinabi ni Padilla na patuloy niyang sinusubaybayan sa telebisyon ang mga paglilitis kahit hindi sa personal na dumadalo sa Senado. Samantala, kanina alas 10 na umaga, sinuspindi agad ni Presiding Officer Chief Escudero ang impeachment proceedings matapos pang opening prayer nang makitang walang minority senators ang present sa session hall. Ilang minuto matapos ang suspension, nagkaroon na ng sapat na bilang para ituloy ang impeachment trial kung saan 13 senador ang present.
2: XFM News Nationwide.
1: Umaasa si Senador Kiko Pangilinan na mas marami pang senador ang sasama sa majority block kasunod ng paglipat ni Senador Mark Villar sa mayorya. Gayunman, sinabi ni Pangilinan na mas mahalaga sa ngayon na magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Nang tanungin kung posibleng sumama rin sa kanilang grupo si Senador Loren Legarda, sinabi ni Pangilinan na hintayin na lamang ang mga susunod na mangyayari. Samantala, nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na inamin umano ni Legarda sa kanya ang pagsisisi na sumama nito o sumama ito sa Cayetano Block.
0: Pinakusahan ni Senator Joel Villanueva ang hindi pinangalan ng politic forces ng pagtatanggang sirain naman ang kanyang reputasyon kaugnay po ng aligasyon sa katiwalian sa mga proyekto ng flood control. Sa 48 na anibersaryo ng JIL o Jesus is Lord Church sa Luneta Grandstand, sinabi ni Villanueva na mabigat ang nag-iepekto ng mga paratang sa kanya, lalo na raw sa kanyang pamilya at sa kanyang religious community. Itinanggi po ng senador ang aligasyong tumanggap siya ng kickback mula sa mga questionable proyekto ng flood control. Nauna ang iniugnay na ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, si Villanueva, sa muna ay irregularidad sa mga proyekto sa Bulacan. Kabilang dyan ang sinasabing pagtanggap ng 150 million pesos sa pamagitan ng isang aid. Inirekomenda rin ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa po ng mga kasong kriminal laban sa senador at iba pang individual kaugnay ng mga hinihinalang irregularidad. Gayunpaman, nilinaw ng komisyon na hindi nangangahulugan ang rekomendasyon na napatunay nagkasala na mga inireklamo dahil nasa mga kinaukulang awtoridad pa rin ang pagpapasya sa kanilang pananagutan.
2: XFM News Nationwide.
1: Ibinasura ng Court of Appeals ang apela ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Gugo na makalaya mula sa pagkakakulong. Sa desisyong inilabas noong October 5, nilinaw ng korte na hindi ang Bureau of Immigration ang nagpapanatili sa kanya sa kulungan, kundi ang desisyon ng Regional Trial Court sa Pasig City. Ayon sa Appellate Court, walang naipakitang paglabag sa karapatan si Guo o ni Guo sa mabilis na paglilitis. Sa ngayon, mananatiling nakakulong si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos makatulan sa kasong Qualified Human Trafficking.
2: XFM News Nationwide.
0: 2.64 billion pesos na refund sa Meralco customers, pinagutos po ng ERC. Patropa natin sa balita, Earl Saludao, XFM Mega Manila.
2: Live!
5: report.
6: Pinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Manila Electric Company o Meralco ang pagsasauli ng 2.64 billion piso sa mga consumer sa loob ng umigit kumulang 6 na buwan. Katumbas ito ng average refund na may git 10 centavos kada kilowatt hour na ilalagay bilang hiwalay na item sa mga bill ng kuryente. Ayon sa ERC, nagmula ang refund sa sobrang nakulitang distribution charge ng Meralco kumpara sa aprobadong sigil matapos isalang-alang ang mga naunang refund at adjustment. Pinaikli rin ng komisyon sa 6 na buwan ang refund period mula sa orihinal ng panukalang 12 buwan upang mas mabilis ng maramdaman ng mga consumer ang ginhawa sa kanilang bayarin sa kuryente. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lugar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala si Senador Erwin Tulfo sa mga kumpanya ng kuryente laban sa hindi makatarong ang pagtataas ng singil at mahinang serbisyo sa harap ng inaasahang matinding El Nino. Hinimok ni Tulfo ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission na tiyakin ang sapat na supply ng kuryente at pigilan ang sinasadyang kakulangan sa supply na maaaring gamiting dahilan sa pagtaas ng presyo. Ayon sa senador, dapat manatiling makatarungan ang singil sa kuryente at hindi nadagdagan ang pasani ng mga pamilyang Pilipino. Batay sa pagtataya ng mga weather forecaster, inaasahang lalakas ang El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre at magpapatuloy sa unang kalahati ng 2027.
0: Inianunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang pagbibigay po ng katumbas ng isang buwang bonus para sa mga empleyado ng Office of the Ombudsman. Ginawa ni Remulla ang anunsyo sa kanyang unang taunang ulat nitong Lunes, kung saan nangako rin siyang patuloy na susuportahan ang kapakanan at profesional na pag-unlad na magkawani. Sinilubong naman ang palakpakan ng mga empleyado ang anunsyo ng bonus.
1: 72% ng mga Pilipino ang naniniwalang nakatutulong ang bukas na pag-uusap tungkol sa mental health upang mas maunawaan ito ng publiko. Batay sa bagong Social Weather Station Survey mula Setyembre 21 hanggang 27, 78% naman ang nagsabing nakatutulong ang pagbabahagi ng sariling karanasan upang hindi maramdaman ng iba na nag-iisa sila sa kanilang pinagdaraanan. Sa pagtataya ng mga respondent sa kanilang mental health, 18% ang nagsabing mahusay ito, habang 38% ang nagsabing katamtaman at 2% naman ang nagsabing mahina. Lumabas din sa survey na 29% ang unang lalapit sa kanilang mga magulang kapag may pinagdaraanan, habang 27% ang lalapit sa kanilang partner. Tumaas din sa 11% ang bilang ng mga respondent na lalapit sa lokal na pamahalaan mula sa 2% noong nakaraang taon, habang 10% naman ang lalapit sa mga profesional sa mental health mula sa 4%.
5: XFM News Nationwide.
0: Balitang lokal, tinakda po ng Manila North Cemetery sa Manila October 27 bilang huling araw ng paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura ng mga nicho para sa Undas 2026. October 28 naman ang huling araw ng malibing, habang mula October 29 hanggang November 2 ay bukas ng sementeryo mula 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ibabawal din po mga katropa ang pagpasok ng masakyan sa sementeryo sa nasabing mga petsa. Hindi rin papayaga magdala ng baril ng matutulis na bagay, alagang hayop, mga alak, gitara, malakas na sound system, madaling magliyab na mga materyales at mga gamit sa sugal. Nanawagan ang pamunuan ng sementeryo sa publiko na sundin ang mga patakaraan para mapanatili ang kalinisan, kayusan at kaligtasan sa paggunita sa mga yumao.
5: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa mga sa inyo katropa sa pamagitan po ng XFM 101.7 Canlaon, XFM 106.1 Kabangkalan Negros Occidental, at XFM 95.3 Brooks Point Palawan.
2: Balitang regional.
0: Diretso muna tayo sa Tugigaraw. Ang balita dyan, si Rimulya nilinaw na maayos na po ang issue kay BM Respicio ng Reyna Mercedes. At pinuri ang PNP bilang most trusted agency. Patro pa natin sa balita, JP Sacking ng XFM Tugigaraw.
7: Kahit yung vice mayor ng Isabela, best friend ko, ay put it behind. Tapos na yun, wala na kami pag-uusapan. Bro, di ko na bahala. Okay? Pero as far as I'm concerned, I have said my piece and I should take it no further. Okay? Kasi as a country, maybe you should move forward. Dapat diretso lang yung tingin natin.
8: Hindi na iwasang maisingita sa mensahe ni DILG Secretary John B. Cremulya ang pangalan ni Reyna Mercedes Vice Mayor Attorney Harold Respicio sa ginanap na Unified 911 Emergency Response System Turnover Ceremony sa Police Regional Office 2 itong ikasyam ng Oktubre ngayong taon. Dito nililaw ng kalihim, natapos na ang issue nila ni Respicio matapos lumabas ang negatibong resulta ng drug test. Matatanda ang ipinag utos ng kalihim ang naturang pagsusuri matapos akusahan ang vice-alkalde na gumagamit umano ng illegal na droga. Matatandaan pa na binayaran ni Remulya ang 28,000 piso na ginastos sa pagsusuri matapos ipakita ni Respicio ang resibo. Ayon sa kalihim, mas nais niyang ituon ang atensyon ng DILG sa mahalagang programa kaysa sa individual na issue. Kasabi nito, nagbiro din si Isabela Governor Rodito Albano na kulang pa ang naturang pagsusuri at kailangan pa ng neurotesting. Kasabi nito, itinuturing na maana ng DLG na tagumpay ang pagpasok ng PNP sa most trusted agencies sa ilanima ni General Nartates at tiniyak naman na magagamit ang 911 para sa mabilis na pag-responde. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nikakaisang Pilipino sa Pilipinas. At sa bumundo, ito si katropang JP Sakinga, XFM News.
9: 41 kilo shabu, pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas, na samsam sa Cebu City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 278.8 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buyback operation sa Barangay Mabolo, Cebu City kahapon na umaga. Umabot sa 41 kilo ang nakumpiskang hinihinalang shabu na ayon sa mga otoridad ay pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas sa nakalipas na 10 taon. Isinagawa ang operasyon bandang alas 7 ng umaga sa Arca Street sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Ayon kay PDEA 7 Regional Director Jewel Plaza, isang buong surveillance at case build-up ang isinagawa matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant. Batay sa intelligence report, umano'y kayang magbinta ng suspect ng 5 hanggang 10 kilo ng shabu kada linggo para sa mga drug distribution network sa Cebu. Kinilala ang suspect sa alias na John, 30 anyos, isang motorcycle taxi driver at residente ng Barangay Basak, Pardo, Cebu City. Bukod sa 41 kilo ng hinihinalang shabu, nakumpiska rin ang marked money na ginamit sa operasyon, isang cellphone na umano'y ginagamit sa transaksyon ng droga, isang sasakyan at iba pang gagamitan. Kasalukuyan nasa kusudiya ng PDEA 7 sa Barangay Lahog ang suspect ka. Inihanda ng mga kasong may kaugnayan sa pagbebenta at pagmamayari ng illegal na droga alinsunod sa Section 5 at 11 na Republic Act 91605 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kapag napatulong tunayang nagkasala, maaari siya maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo at multang hanggang 10 milyong peso. Mga katropa, ugaling uminom ng cellphone at coffee mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, motor napper. Dinakip po ito matapos maka-aksidente gamit ang ninakaw na motor. Tropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
2: Live report.
10: Nadaki tip ang isang lalaki na hinihinalang nagnakaw ng motorsiklo sa bayan ng Etiague, Isabela matapos masangkot sa isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masaya Sur sa bayan ng San Agustin, Isabela. Kinilala ang may-ari ng motorsiklo na si alias Ben, 51 anyos, residente ng Barangay Pangal Sur, Etiague, habang ang suspek ay si alias Felipe, nasa Hustong Gulang, residente naman ng Barangay Santa Monica sa bayan ng Etiague. Batay sa ulat ng PNP Etiague, unang naiulat sa himpila ng pagkawala ng isang kulay pula at itim na motorsiklo na nakaparada sa harap ng isang komersyal na billiard hall sa Proxa East, Barangay Pangal Norte sa Etiague. Agad namang nagpalabas ng flash alarm ang PNP Etiague sa mga kalapit na himpila ng pulisya upang ipagbigay alam ang insidente at makatulong sa paghahanap sa nawawalang motorsiklo. Kalaunan, iniulat ng PNP San Agustin sa Etiague Police Station ang isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masaya Sur na kinasangkutan umano ng motorsiklong tumutugma sa paglalarawan ng nawawalang motor. Kinumpirma ng may-ari ang motorsiklong sangkot sa aksidente ay ang naiulat na nawawala dahilan upang dakpin ang suspek na nagmaneho nito. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act habang nagpapagaling sa isang paggamutan sa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowen Munchang, XFM News.
9: Masusing investigasyon sa shooting incident na kinasasangkutan ng tatlong pulis, ipinagutos ng ICPO Director. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
11: Ipinag-utos ni Police Colonel Wilbert Parilla, Iloilo City Police Office Director, ang masuring investigasyon sa nangyaring vehicular accident na nagresulta sa shooting incident kung saan involved ang driver na doktor at tatlong responding police personnel ng Iloilo City Police Station 2. Base sa investigasyon na nagresponde ang mga police personnel sa 911 call sa Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City, kung saan nasagasaan ang kotse ang sari-sari store at ang nakapark na tricycle. Agad na humarurot ang sasakyan matapos ang insidente. Hinabol ng mga kapulisan ang kotse at kanilang naabutan sa Barangay Caingin, La Paz. Sa interception, ipinahayag na nag-attempt ang driver na sagasaan ng mga pulis. Rason na kanilang pinaulanan ng bala ang sasakyan. Nakatamo ng sugat ang driver na doktor at nasa intensive care unit ng ospital. Nirelieve ang tatlong responding police officers at ipina-turn over ang kanilang service firearm sa crime lab bilang parte ng standard operating procedure. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News!
12: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Trump and Brian, tuloy na lumabas sa tropical cyclone domain ng pag-asa ang bagyong si Koguma. Habang may isa pang tropical depression na namatayan sa layong 3,030 kilometers silangan ng Central Luzon, dinasa hindi papasok naman sa Philippine Area of Responsibility.
1: Katropang Babi ayon sa pag-asa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samantala, mga tropa, easterlies ang umiral sa silangang bahagi po ng Northern at Central Luzon, habang northeasterly wind flow naman ang nakakapekto sa extreme northern Luzon.
1: Posible namang makaranas ng mga localized thunderstorms ang iba pang bahagi ng Luzon.
0: At ang ano po ay 5:47 umaga, nakita, at tinasang lulubog mamaya 5:38 na ng hapon.
2: XFM News Nationwide, Balitang International.
0: Ang Balita International, hatid sa atin ang Suntone Plus Capsule. Katropa, isang nasawi at 11 nasugatan sa panibagong pag-atake sa paliparan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kahapon, isang araw matapos lamang ang nauna strike na kinasawi ng 13 katao habang mayigit sa 300 ang nasugatan. Ayon sa motoridad ng Saudi Arabia, tinamaan na hindi pa nakilalang projectile ang Terminal 4 ng paliparan at nagdulot ng sunog. Iniulat din ang motoridad na naharang ng kanilang air defense ang mga missile na patungo sa ilang lugar sa bansa habang isang drone ang nasira matapos maharang sa Eastern Province. Matatandaan na inako ng grupong Houthi sa Yemen ang responsibilidad sa naunang pag-atake at nagbabala ng mga sunod pang mga strike laban sa Saudi Arabia. Dahil sa mga pag-atake, pansamantalang inilipat sa online learning ang mga klase sa mga paaralan sa Riyadh hanggang Huwebes, habang patuloy din po ang pagsusuri sa kaligtasan ng mga paliparan.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Suntone Coffee Mix. Pagkasama-sama ang musika, drag performances at kulturang Pilipino sa birthday show ng drag artist na si Vinyas Deluxe sa October 24 sa Rampa Club, Quezon City. Tampok si Vinyas vs. The World, The Vinyas Deluxe Birthday Show, ang mga drag artist na sina Precious Paula Nicola, Brigiding, Minty Fresh, Arizona Brandy, Kriana, Hanabeshi, Taylor Sheesh, Shewarma, Tiny Deluxe, at Lance Reblando. Nakilala si Vinyas matapos sumali sa unang season ng Drag Race Philippines noong 2022 at muling lumahok sa Drag Race Philippines Legion Royale noong 2025. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula. At Premium D3 Protection sa buong katawan. Pasok na sa quarter panels ng PBA Governor's Cup ang Converge Fiber Sixers matapos tambakan ang Titans sa score na 152-119 sa Araneta Coliseum. Nauna po si Juan Gomez Dilianio sa Converge matapos magtala ng 32 points, 12 rebounds at 13 assists para makuha ng kupunan ang ikaling na panalo sa 10 laban. Nag-ambag naman si import Cameron Clark ng 30 points habang nagtala si Justin Baltasar ng 20 points at 11 rebounds. Samantala, umusa din sa quarter panel sa Magnolia matapos talunin ang Barangay Ginebra sa score na
2: 112-93. XFM News Nationwide.
0: 74 days na lang, katropang Brian at mga katropa, Pasko na naman. Live na po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yun na XFM News Nationwide ngayon Lunes, October 12 na po tayo, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Salamat sa sample.
1: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is
2: The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: sakit. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga secret solusyon sa kalusugan. Siyempre, halid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod ng Michelle Hias, isa sa inyo po mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama din po natin, makakapanyam natin ang dalawa sa ating po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Mga partner, malusog na araw po.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Doc Ronald po ito. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. At samahan niyo po uli kami sa isang panibagong talakayan hinggil po sa ating kalusugan.
2: And Doc Algie here. Good day sa inyong lahat, mga gilip po namin ka-wellness. Exciting ho ang ating mga pag-uusapan ngayon. Kaya sana tuloy-tuloy yung tumutok at i-share ang ating pong programang ito sa iba para mas makinabang po sila sa ating pong talakayan.
0: Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng ating pong mga partner FM stations nationwide. At sabayin din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page. I-search nyo po, i-follow ang ating pong mga FB page, mga ka-wellness. Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po lang, nakapost po lang yun dyan sa ating pong FB page. Sa mga po kami, sa ating pong talakayan, welcome na welcome ang inyo po mga katanungan, ang po mga mensahe na isyo po paabot sa ating pong programa. Pwede kayo mag-check sa ating pong numero 0969-609-6545. Pamanin po sa mga tumatawag, hindi po natin ma-entertain ang inyo po mga calls. Kaya kung meron kayong mga inquiries, text nyo lang po yan, mga kaibigan. Para bigyan daan din ang iyo po mga texters po natin. Ha? Sa mga kababayan din na gusto makasubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyo mabilihan sa ating pong mga authorized dealers, mga partner drugstores po natin nationwide. Kaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drugstore. Ganun na rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar. Ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness, ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Para po makasigurado na inyong pong ilimin at kaya gamitin ng mga produkto, ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit at mga fake products, mga ka-wellness, ha? Of course, pwede rin mabili at pwede ma-avail ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang po, Yes to Health 2011.
2: Sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, pwede rin po kayo makabili na discounted kung kayo po ay senior citizen. At ang good news, meron po tayong promo sa lahat ng ating pong mga Yes to Health, ito exclusive lang. O sa ating Yes to Health branches, kapag kayo po ay bibili ng Yes to Health Vitamin C, meron po tayong buy one, take one. At meron ding pagbibili po kayo ng Santon Plus Herbal Capsule na isang box, meron kayong opportunity to buy 50% discount ng ating Yes to Health Vitamin C. Ayan. At pwede rin kayo magpakonsulta. Siyempre, pag nandun na kayo sa Yes to Health, sa ating mga consultant, dahil marami to ay tayong program na pwede pong i-recommend sa inyo kung kailangan po ninyo sa inyong pagpapagaling.
0: Oo. Meron tayong mga personalized program.
2: Tama.
0: Na pwede i-recommend sa inyo if bibisita kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Maganda yan daw kasi may incorporate yan dun sa mga supplementations and other personalized program na gagawin nila daw para mas mapabilis ang recovery ng kanila pong mga karamdaman. Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gusto makabisita, makapunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay bisitahin nyo po ang ating mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas.

0: contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayan Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Bagugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zile Republica. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
1: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kasi Carlito si, subukan nila ang Santon Plus, talaga pumabato siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus dahil siya na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako nang problema ngayon.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode ito mga ka-wellness ay pag-uusapan natin ang iba't ibang mga kaalaman, mga kahalagahan ng kaalaman tungkol sa iba't ibang processes ng ating pong pangangatawan, nutrition, disease prevention at mga natural approaches para panatili po ang magandang kalusugan. Pag-uusapan natin dito yung ating pong patuloy pa rin na tinatalakay itong problema about chronic inflammation. Tinaguriyan yan mga partner, no? Na tahimik na apoy sa loob ng katawan natin na unti-unti po tayong tinutupok. Yun ang problema dito sa inflammation po na ito. Ang inflammation or ang chronic inflammation sa ating pong sistema ay nangyayari dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Kaya ating pong hihimay-himayin kung bakit nga ba ito tinagurian, ano? Na tahimik na apoy sa loob ng ating pong pangatawan. Bago tayo magsimula ito, Kanji, bigyan natin ng bigyan muna natin ang ating pong mga listeners ng ilang interesting facts. Bakit ba natin dapat pagtuunan ng pansin itong mga problema about chronic inflammation?
0: Noong Mesa, ang unang napakagandang facts about it is hindi lahat ng inflammation ay masama. Kapag nasugatan tayo o sabihin ang karoon tayo ng infection, ang inflammation natural yan para ng katawan na proteksyonan yung kanyang sarili at simulan yung tinatawag nating healing process. Ang problema ay kapag yung inflammatory response po ay nagpapatuloy kahit na matagal nang wala yung original trigger, o kaya kapag ang immune system ay patuloy po na na-activate sa paraang nakakapinsala na sa ating mga tissues.
4: Ibig sabihin daw, Kaji, yung inflammation, meron two sides or two faces, kung tawagin. Maaari itong maging protective sa katawan natin, pero maaari itong maging harmful kapag hindi na ito properly regulated sa ating katawan.
0: Exactly. Kaya kailangan natin ng inflammation po ay kumbaga alamin natin at ang goal natin talaga dito ay hindi alisin ang lahat ng inflammation response, kundi masuportahan yung tamang immune response at maiwasan po yung prolonged unnecessary inflammatory activity.
5: And of course, mga ka-wellness, ang pangalawang fact with regards to inflammation ay ang longer the inflammation ay merong mga tao na hindi nagpapakita ng obvious symptoms na merong low-grade inflammation. And of course, hindi din lahat ng may chronic inflammatory ay nakakaramdam ng

0: sakit, o di kaya langnat, o di kaya pamamaga sa katawan. Ngunit, tandaan po natin mga ka-wellness, hindi ibig din sabihin ang bawat tao na walang simptomas, eh meron ng hidden inflammation. Mm-hmm. Hindi din natin ito dapat pwedeng hula-hula lang natin. Kailangan natin ng clinical context sa mga ganitong problema at dahilan para magsagawa ng clinical test, mga ka-wellness.
1: Interesting yan, Doc Ron, ano? Kasi possible na wala kang nafe-feel, wala kang mga symptoms na nakikita o nararamdaman, mm-hmm. pero mataas na pala yung risk mo na sa pagkakaroon ng ganito pong problema at dapat bigyan mo ng pansin. Ngayon ang tanong, Doc Algie, may kinalaman ba itong problema sa itong ano natin, taba sa chan kung tawagin, mm-hmm. or belly fat kung tawagin, sa pagkakaroon ng mga inflammatory diseases sa ating pangang natapan?
2: Naku, sa mga pag-aaral, ang excessive visceral fat, yung mm-hmm. taba na nandun, matigas talaga ulo niya. Mm-hmm. Ito yung taba na nakapalibot sa ating internal organs po. Mm-hmm. Kumbaga, metabolically active, mm-hmm. maaari itong maglabas ng inflammatory signal, sinatawag na signaling molecule. Kaya kapag mayroon tayong maraming visceral fat, mm-hmm. abdominal obesity na tinatawag, hindi lang tungkol sa appearance, yung malaki yung pangitingnan.
1: Tama,
2: May kaugnayan din po yan sa insulin resistance, mm-hmm. type 2 diabetes, at ganun din sa cardiovascular risk natin.
0: And also, tandaan din natin, ang chronic inflammation ay may papel sa napakaraming chronic diseases. Mm-hmm. Kabilang dyan ay yung tinatawag nating atherosclerosis. Common po yan sa ating lahat, sa napakaraming mga tao. Ilang metabolic disorders, also kasali din ang autoimmune disease at ilang uri ng mga cancer. Mm-hmm. Pero mahalagang linawin, hindi inflammation lamang ang sanhi ng lahat ng mga sakit na ito. Maraming mga factors ang involved, tulad ng number one, genetics. Pangalawa, pagka merong isang infection ng isang tao. Also, primarily itong lifestyle and also environmental exposures po natin ay isang mga factor din ng pagkakaroon ng chronic diseases.
1: Ang isang malaking katanungan, mga partner, Doc Algie, ano? Mm-hmm. May magagawa ba tayo sa pamamagitan ng pagsasaayos ng ating pong mga kinakain or yung ating pong mga ginagawa sa mm-hmm. pang-araw-araw para makontrol or maiwasan ang ganito pong problema?
2: Definitely po. Ano, kasi ang overall dietary pattern natin, regular exercise, mm-hmm. yung tamang kalidad ng tulog, uh-huh. pati yung pag-iwas ng mga bisyo like sigarilyo, yeah. alak, ganyan. At healthy weight management. Mm-hmm. Number one na yan. Maaari po makatulong sa ating metabolic at inflammatory health. Alam mm-hmm. ng karamihan yan ng mga doktor. Hindi po ito overnight solution.
1: Uh-huh.
2: Pero ang consistent habits ay malaking bahagi po sa long-term prevention ng ganito pong mga problema.
1: Mm-hmm. Kaya mga ka-wellness, alamin natin kung ano talaga ang chronic inflammation. Bakit ba nagkakaroon tayo ng ganitong problema? At bakit ito tinatawag na common factor sa maraming marlubha, yung tinatag ng mga degenerative diseases. At para natin naalagaan ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng mga nutrition at healthy lifestyle. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil pag-uusapan natin yan sa pag-break ng
3: The Secret of Health.
4: The Secret. The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret, The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan at patungkol pa rin dun sa atin pong tinatalakay, ano? About chronic inflammation. Ang malaking isa sa mga katanungan, mga partner, Doc Ron, ano?
0: Mm-hmm.
1: Ano yung link? Ano yung kaugnayan ng always mataas yung emosyon natin to the point na tayo ay nagagalit in relation doon sa chronic inflammations na ating nararanasan?
0: Titingnan natin, ang inflammation ay isa po yung biological response o responde mm-hmm. ng ating katawan sa sistema or system responde ng immune system natin mm-hmm. kapag isang tao mayroong infection. Also, pagka meron ding tissue injury, kaya pagka nagkakaroon ng bali o mm-hmm. nagkakaroon ng sugat, isa at iba pang mga harmful stimuli. Kapag may injury and infection sa ating katawan, na-activate ang ating immune system cells at naglalabas ng mga chemical messengers kung saan tumutulong labanan ang mga harmful agents at simulan ang tissue repair doon sa mga damaged cells. Kapag short-term ang response at tumuhupa pagkatapos ng ma-address yung problema, ito ay karaniwang tinatawag na acute inflammation. But then, ang chronic inflammation ay isang prolonged inflammatory response na maaring magpatuloy ng ilang linggo, yung iba buwan at yung iba mas matagal pa or years, kuminsan depende sa mga underlying cause ng problema.
1: So, itong mga ano na ito, nababanggit natin, para bigyan natin ng bigger picture yung atin pong mga listeners. Pwede ka bang mag-cite, Doc Ron, ng ilang mga simple analogy about this?
0: First thing is, parang alarm system ng ating katawan. Let's say, for example, isang building, isang bahay na mayroong fire alarm system. Kapag may sunog, of course, the alarm system, yung saktong alarm system ay tutunog at magbibigay ng alarma para dadating or magre-respond yung mga firefighters para kontrolin yung apoy or to apulahin yung apoy. Pagkatapos ng emergency, of course, dapat yung alarm system hihinto na din kasi patay na yung apoy. Pero kapag patuloy itong tumutunog at patuloy yung response kahit na wala namang apo ay wala yung tinatawag na walang problema, maritong maging tinatawag na problema doon sa ating katawan. Ganon din sa inflammation, mahalaga ang immune response. Pero kailangan din itong ma-regulate. Of course, kailangan din ma-terminate o matapos yung kanyang trabaho in a certain period of time. Hindi pwedeng palaging ganon ang response ng ating katawan.
1: Doc Algie, ano naman po yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag persistent o nananatili pa rin yung inflammation na nandun sa ating pong pangangatawan?
2: So, actually, malaking damage ang nangyayari sa katawan. For example, may mga immune cells tayo na maaaring nananatiling active, ano? Patuloy na maglabas ng inflammatory mediators na tinatawag. Kabilang dito yung mga kilala natin bilang mga cytokines, ano? Meron din mga cellular signal pathway tulad ng NFKB na tumutulong na ma-regulate yung anong yan, yung inflammatory genes na yan. At kung normal ang mekanismong ito sa ating katawan, kumbaga, na yung pinakang control mechanism ng katawan ay normal, so automatic yun. So pag alam na ng katawan, wala na kalaban, natalo na, automatic magsusubside yung mga inflammatory na yan na chemicals in the body. Pero pag nangyari na hindi nangyaring mag-automatic yun, at tuloy-tuloy, ibig sabihin may problema talaga. Kumbaga may hidden problem na hindi natin nararamdaman pero still tuloy-tuloy na nadidetect ng ating immune system kaya may mga prolonged inflammatory response sa katawan natin. So, yun yung point na kung saan pag ganun kahaba, magiging damaging na yung epekto niya.
1: So, Doc Algie, hindi lang basta pinag-usapan natin yung mga simple lang na pamamaga sa ating pangatawan, no? To the point na mayroong mga chemical signals at cellular processes na na-involve sa ganito po ang condition ng katawan natin.
2: Tama po, kasi yung mahalagang point dito, hindi lahat po na inflammation pare-pareho. Kaya tinitingnan ng doktor, may pattern yan eh. Magkakaiba yung dahilan, yung gaano ka-severe, at ano to yung epekto nito sa bawat condition ng katawan. Kaya, pag ina-assess yan sa mga manggagamot, tinitingnan ano yung mga sources at gaano ka-severe yung inflammatory response ng katawan natin.
1: Doon, bakit naman tinatawag ng yung ilang mga health educators na common cause or common denominator ng maraming deadly diseases, ano, mga common cause of morbidity dito sa Pilipinas, itong chronic inflammation na ito?
0: Well, we can describe it as yung tinatawag natin na shared biological mechanism ng ating katawan or contributor sa tinatawag nating napakaraming karamdaman. Halimbawa, sa atherosclerosis, nakikibahagi ang inflammation, isa sa cause ng damage or yung plaque accumulation, yung tinatawag natin na yung tinatawag natin inflammation sa ating katawan. Sa insulin resistance naman, ang inflammatory activity sa fat tissue at sa ibang organs ay maaaring maapektuhan ang insulin signaling na cause ng insulin resistance. Sa ilang liver diseases, maaaring magpatuloy ang tissue injury or pagkakaroon ng fibrosis o pagka-damage ng mga tissues doon sa ating liver. And of course, sa ilang mga cancer conditions, ang mga long-standing inflammation sa ating katawan ay maaaring lumikha ng cellular environment na kasaan pabor sa abnormal growth ng mga cells na nagiging cancer. Mm-hmm. Pero ito ay hindi nangangahulugan na lahat ng chronic disease ay nagsisimula sa isang problema lamang, yung inflammation.
1: Mm-hmm. Kaya napakahalagang distinction yun, mm-hmm, ka-wellness. Ano? At hindi natin dapat sisihin na yung inflammation lagi ang ano, ang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng samut-saring mga karamdaman. Pero kailangan nating maintindihan yung role ng inflammations or mga inflammatory response ng pangangatawan po natin. And also, ibig sabihin ba na kung gusto natin protektahan yung katawan natin, is we must have a good and functional immune system.
2: Oo, absolutely. Kasi actually, yung immune system naman, alam natin na yan ay napakaraming role. Hindi lang yan depensa. Ano rin yan, nagre-regulate din sa healthy cells. Kasi alam mo, immune system, kapag meron siyang nadidetect na threat, ang katawan ay nagbigay ng signal, ang pinaka-main player talaga niyan, immune system natin. O kaya, siya rin yung isa sa factor kung bakit nagkakaroon ng inflammatory response ang katawan natin. Kaya dapat talaga, healthy yung immune system natin. At to achieve that goal, maraming possible na pwedeng gawin. Either nutrition, okay? Diyan pumapasok yung mga supplement, ano? And tamang pagkain, ganun yung tamang pagpapahinga, exercise or physical activity. And we need to basically know ano yung underlying cause talaga. Kaya yung pagpapacheck up, malaking bagay. Hindi yung puro ano na lang tayo. Mm-hmm. O puro na lang tayo mga, tawag dito, chamba-chamba. Mm-hmm. kung ano yung ating kailangang maramdaman at ano nga ba talaga yung karamdaman natin. Marami ang ganun ang problema ng mga kababayan natin. Kaya sa halip na maagapan, lumalala kasi hindi sila nagpapacheck up. The secret
1: of health. Dokron, ano po ba yung mga pangunahin na tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit nagkakaroon ng mga chronic inflammatory diseases or chronic inflammation sa pangangatawan ng isang tao?
0: Well, maraming mga contributing factors with regards sa inflammation. Mm-hmm. At kadalasan, hindi lang iisa, kung minsan, multiple. Mm-hmm. Unahin natin yung tinatawag natin na excess body fat, lalo-lalo na yung visceral fat. Yung visceral fat, yun yung fat cells na kung saan bumabalot sa mga organs na ating katawan. Hindi mo makikita yun and gakalimitan, tumataas ang timbang at pagka maraming fats. And also, napapakita din kapag lumalabas na din doon sa yung mga, kapag humahaba yung mga waistline natin. That means, meron ding tinatawag na visceral fat at nag-ano na siya, lumalagpas na doon sa ating subcutaneous fats.
1: Oo, kaya pala yung mga excess belly fat, kung tawagin na yan, no? Eh, may kagnayan sa mga metabolic problems. Mm. Nakita ko sa isang article na ang mga Asians pala ay very prone sa pagkakaroon ng larger belly fat, kung tawagin, ano? At, Dokron, ano ba yung role ng high blood sugar in the relationship doon sa pagkakaroon ng larger belly fats?
0: Ang chronic elevation ng ating blood glucose ay maaring mag-contribute sa oxidative stress at formation ng advanced glycation end products or AGs. Yung makikita yung advanced glycation end products, makikita niyo yung ano yung lechon manok. Ganun ang nangyayari doon sa loob ng ating katawan.
2: Parang naluluto ka ng dahan.
0: Naluluto ng dahan-dahan. Oh. Ang mga compounds na ito ay maaaring makilahok sa mga inflammatory signaling tissues at mayroon ding two-way relationship. Ang inflammation ay maaaring magpalala ng insulin resistance habang ang metabolic dysfunction naman ay maaaring magpalala din ng inflammatory activity. Parang cyclical na problema.
1: So, nakita ko sa isang article ano, or sa isang may isang kilalang doktor na sabi niya, ang mga Asians, hindi nila need na kinakailang maging malaki ng husto para maging diabetic. Mm-hmm. They only need to have a bigger belly na magka-contribute na yun sa kanilang pagkakaroon ng high blood sugar. Ngayon, Dr. Jay, pag-usapan naman natin yung mga pagkain na may mga kinalaman sa pagtaas ng blood sugar level. Ano ba yung dapat, Dok, yung dapat nilang limitahan?
2: Actually, marami na mga problema dyan, pero isa sa mga pag-aaral, sinasabi talaga nila na mahalaga yung overall dietary pattern. Mm-hmm. So, you need to follow a pattern na lagi sinasabi kung mas mataas yung calories, added sugar, yung laging ultra-processed food ang ginakain natin, tapos kulang tayo sa mga whole foods sa tinatawag, eh malaki yung chances natin na mag-develop nito kasi kulang ka sa fiber, kulang ka sa nutrients. So, ang end result, kapag lagi yan araw-araw kinakain natin, ma-overwhelm yung katawan mo. Mm-hmm. So, pag nahirapan siya, yun yung umpisa ano na magre-retain sa katawan mo yung mga sobra na yan, especially yung carb like sugar. na nadidevelop into fat later on. That affects our general health, ano. Kaya, alam mo, sometimes kung papahinga mo, simple lang eh.
1: Mm-hmm.
2: Pero karamihan ng mga tao, hirap na hirap. Ang daming hirap. Kasi nga, hindi rin naman simple
1: mm-hmm.
2: per se. Nasasabihin mo ganun, ganun lang.
1: Paano kailangan, Doc, talaga balansin yung diet natin.
2: Yes.
1: And most especially, yung sustainable diet. Mm-hmm.
2: Pag tinawag na sustainable, mm-hmm. hindi yung pwede kayang-kaya mo lang gawin ng isang linggo, you know, tapos surrender ka.
0: Mali, isa dati.
2: Eh, ganun, diet tayo, diet. O, isang linggo, mm-hmm. OMAD. Tapos nung magsama na, hindi na kaya.
1: Kaya dapat, mm-hmm. kahit simple lang
2: yes.
1: na ano, simple and balanced diet, basta mm-hmm. sustainable siya.
2: Dapat.
1: Yung kaya mong isustain.
2: Yun ang importante.
1: Ngayon, Dokron, eh, for example, ayusin natin yung diet natin, i-balance natin yung diet natin. Ano may kinalaman ng mga nutritional support like taking supplementation like Santone plus herbal capsule? What can it do to our body?
0: With regards sa ano, sa Santone plus herbal capsule po natin, napakaganda itong i-induce mm-hmm. na tigilan or pigilan yung mga inflammatory enzymes mm-hmm. or inflammatory cytokines also yung interleukin production sa ating katawan. So that is how, kasi pagka palaging na ano yung palaging pinoproduce yun, that causes inflammatory response mm-hmm. or immune system response ng ating katawan. So binablock yun ng ano ng alpha and also ng beta mangustin
1: mm-hmm.
0: and also ina-activate niya ang NRF2 antioxidant pathway na kung saan ay tinuturuan or sinisignal yung mga cells natin na mag-produce siya ng sariling protection mm-hmm. or antioxidant na kanyang sarili in order to protect from inflammatory damage. Kaya taking Santone plus Gold 1 capsule or Santone plus herbal capsule 1 capsule 3 times a day ay napakaganda pong tulong mm-hmm. para magpababa ng inflammation sa ating katawan and at the same time mapababa din yung tinatawag natin na epekto mm-hmm. ng inflammation damage mm-hmm. sa mga cells natin. Yeah. Kaya kapag kayo ay nagsisimula na nagkakaroon ng bilbil sa katawan at also kaya napakaganda talaga magpa-test ng HSCRP mm-hmm. test para makita yung inflammation and then you take Santone Plus Herbal Capsule. Napakaganda po talaga yan with regards sa pag-address ng inflammation sa ating katawan.
2: Actually, marami ng testimony na nagsasabi. Mm-hmm. Hindi naman sila nagtitake ng mga pampapayat.
1: Mm.
2: Pero when they consistently take Santone Plus Herbal Capsule,
0: yes.
2: Napansin nila na mas simple sa kanila yung pagpapababa
0: ng timpa.
2: O kasi nga, may special phytochemical yung moringin
1: mm.
2: Doon sa moringa inside, mm-hmm. Santone Plus, na nakakatulong para una, yung cellular protection.
0: Yes.
2: Eh, ma-trigger sa ating cells mismo. And also, pinagaganda niya yung metabolism.
1: Mm-hmm.
2: So, doon mo makikita na in a capsule, you have a lot of phytochemicals that can contribute sa normal body balancing mm-hmm. process ng katawan natin.
1: Ayun. Maraming salamat mga partners sa mga infos ano, na inibahagyo sa ating pumakawang. Maraming salamat din sa pagsali sa atin sa mga avid listeners natin. Sa ating talakayan na puno ng mga health information, bukas pagpapatuloy po natin itong talakayan natin, karugtong ng ating pong pinag-uusapan dahil mas mabuti na mga partner no, na maging well-informed tayo kaysa bigla na lang tayong bulagain no, ng samot sa aring mga karamdaman. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang ating pong programa.
4: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot, Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto, Lauric Acid mula sa BCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Arlon Irkin. Ayong buko nga sa puwit ko ng mga tisyo siguro. Tipunin, aromais mo lang. Ang kakalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kasi-kasi sa dibdib ko sa kaliwa. Nawala. Maraming salamat sa Santone Plus.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
1: Kailin po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Eh, Doc, meron nagtanong dito sa atin.
2: Mm-hmm.
1: Mga Doc, ano po ba ang pwedeng i-take ko na wellness product ng GastroHub para sa akin pong allergies? Si Jerry po ito.
2: Ayan. So, huwag kang malito.
1: Mm-hmm.
2: Dahil sa Yes to Health, ang isa sa pinakang advisable na lagi namin sinasabi
1: mm-hmm.
2: in any kind of condition, especially no, sa binabanggit. Kasi may kinalaman sa immune system yung allergy.
1: Yes,
2: no. Kailangan mo rin ng phytochemicals with anti-inflammatory property, mm-hmm. yung Santone Plus Herbal Capsule.
1: Yeah.
2: So, kung inaatake ka ng allergy, so you need to take at least 2 capsules 3 times a day. Medyo dagdagan mo ng konti yung dose kasi regular is 1 capsule 3 times a day. Mm-hmm. So, pag merong attack na ganyan, so dagdagan mo ng konti. Mm-hmm. Double dose mo siya. Then take Yes to Health Vitamin C. Mm-hmm. Dahil ang vitamin C naman, sa lahat ng proseso ng katawan, kailangan yan eh.
0: Yeah.
2: So, at kung meron pa kayong needed, ang isa sa pinaka-advisable, yung Premium D3. Kasi yes. Premium D3 is for immune system support.
0: Mm-hmm. And also regulation.
2: Regulation.
1: Yeah. Modulation.
2: So yung tatlo na yon, yung Santon Plus Herbal Capsule, yung ating Yes to Health Vitamin C, and yung Premium D3.
0: Mm-hmm. Yun.
2: Yeah, i-take po.
1: Sa lahat may mga allergic reactions mm-hmm. na nararanasan, subukan nyo po yung mga suplemento ng Yes to Health. Okay? Mm-hmm. Sa yung mga katanungan pa, meron pa mga nais ipadala ng mga mensahe sa ating pong programa, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At upon text line, 0969-609-6545. At sa pagkabalik po natin sa second part ng ating pong programa, ay ating pong tutugayan ng live ang yung pong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness, dahil ang kabalik ang programang
7: The Secret of Health.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Kami ay sinupiso ko. Allergy sa kamay. Dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Arginira ako ng pinsil ko. Narinig ko ng Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan ng mula. Ang tinding nawawala.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa BCO para sa antimicrobial support at oleic acid. At antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
7: The secret of health.

0: Balik po tayo sa ating program, mga ka-wellness. Sa mga nais pong magtanong, huwag pong magkatubili. Na-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line number sa 969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health, hindi po sa atin ang Sandone Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa namang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Sandone Plus Herbal Capsule ay isa pong powerful supplement na meron po yan siya mga bioactive compounds gaya po ng Sandones at iba pang mga compounds, active compounds sa mga powerful herb. Eh, biro yung mga partner, pinagsama. Yung queen of all fruits at queen of vegetables. Yan dyan sa atin pong Sandone Plus Herbal Capsule. Ano? Ang kagandahan po yan, pharma grade pa. Ang Sandone Plus Herbal Capsule natin. Kaya nga mula noon hanggang ngayon, eh, tinatangkilig pa rin ang atin pong mga ka-wellness. Ha? At marami natutuwa, Dok, ano, na napakinggan muli nila. Ito ang ating ano, kasi parang medyo na ano nga eh, medyo na set aside itong Sandone Plus Herbal Capsule natin, no? At natutuwa sila na nandiyan pa rin pala yan sa ano, sa market.
1: Parang bumabalik daw ang alaala na nakakaano.
0: Bumabalik yung alaala na alja. Kasi ang dami talaga nakasubok ito, especially ha, sa mga kababayan natin na meron po mga bukol sa kanilang pangatawan. Mm-hmm. Dito kasi tayo nakilala, Dok, sa ano, properties na ng ating pong Sandone Plus Herbal Capsule na natulungan yung mga kababayan natin na lumipis at totally nawawala yung mga bukol na kanila pong nararanasan sa kanilang pangangatawan.
1: So hindi natin sinasabi na gamot sa bukol ito. Ang kagandahan lang kasi ng Sandone Plus Herbal Capsule, yung mga bioactive compound niya, especially Sandone, tinutulungan niyang i-correct yung talagang supposed to be trabaho naman ng katawan natin, i-correct yung mga bukol-bukol na yan. Meron tayong internal mechanism that is, sabi nga the body have the ability to balance everything. Kapag mayroong mga abnormal growth, the body is capable of suppressing that. Nangyayari lang ng mga bukol na yan, kapag hindi na kaya ng katawan gawin yun, sa reason na, alam natin, na-overpower ng katawan, may weakness, mayroong high inflammatory process in the body na instead of makafocus ka dun sa trabaho mo ng pag-suppress, ang gagawin mo, para kang bumbel, lagi na lang papunta sa mga sunog. Doon ka na focus instead of building something or maintaining your cells. Eh, puro na lang control sa mga damage ang ginagawa ng katawan natin. So, by giving the body the right type of phytochemical, especially Sandone, yun yung nagagawa niya na ina-align niya ulit yung ability ng katawan natin to maintain itself. Kaya yung iba sinasabi, ang ganda naman ang gamot niyo sa bukol. Kasi yun yung kanilang naranasan. Actually, ang isa sa pinakamabilis kong nakita niyan, 1 week, meron siyang bukol dito sa may gilid. Meron tayong testimony noon. Sabi niya, after 1 week, kinakapa niya, hinahanap pa niya kung saan.
2: Nasaan
1: na yung bukol. May bukol pa rin, pero mas lubit na kaya hindi niya na masyadong nakapaagad. Samantalang dati daw, kahit tingnan mo lang na ganyan,
2: kitang-kita
1: mo na kung saan siya located. Kaya nagulat siya doon sa resulta sa pag-inom ng Sandone Plus Herbal Capsule.
0: Yun. Sa mga kabayan natin dyan na gustong masubukan ang powerful effect at benefits ng ating pong Sandone Plus Herbal Capsule, hanapin niyo po ito sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong lugar. Ito po ang itsura niyan, mga ka-wellness. Ito sa mga FB viewers po natin, ha? At hanapin niya lagi yung tatak Yes to Health. Yan, yung tatak niya na Yes to Health. I-check niya lagi sa mga boxes, even sa mga blister pads ng i-avail niyo ng mga suplemento po natin, especially yung Sandone Plus Herbal Capsule natin. Para po makasigurado na inyo pong bibilihin at iinumin niyo ng mga produkto, ayan yung napapakinggan niyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga fake, mga counterfeit products. Kasi yung Dok, pagka ano ka, maghahanap ko ng Sandone Plus, yung ibigay sa'yo, iba. Sasabihin, meron din tong Sandones. meron na rin Sandones itong ano natin na to. So, hindi natin alam kasi kung ano yung mga composition ng kanilang mga produkto. Lalo tigit, kung hindi pa yung FDA approved, mahirap na mga ka-wellness, ano. May sacrifice natin yung health natin, mga kabayan. Ha? So, hanapin lagi, tatak Yes to Health, mga kaibigan, dahil pagtatak Yes to Health, garanti sana talaga mula pa noon hanggang ngayon, mga kaibigan. Ha? At pwedeng, ano, para makasure kayo, pwede sa mga wellness clinic natin kayo bumili, wellness clinic and pharmacy, para sure talaga yan, nasa atin po yan. Ha? Or dun sa Shopee page natin, sa Yes to Health 2011. And dun sa mga natin, mga authorized dealers po natin. Available yan.
1: Pati natin si Buds K. Madonial and Fame Billiones. Ano, chatting live stream and also kay Mrs. Ella Ibaclala.
0: Yun, no? O, sa lahat ng mga viewers natin, ha? Sa ating pong Facebook live streaming at sa ganoon rin sa mga avid listeners natin na laging nakaantabay habang ano, habang kumakain dyan. Ayan, ay nakikinig sa atin pong mga programa. Dok, meron mga announcements lang na gusto kong banggitin, ano? Dyan sa, ano, sa Tugigaraw, especially sa mga ka-wellness natin dyan. Ito ang darating po na October 15. Ayan, eh, meron tayong gaganapin na Yes to Health Wellness Clinic Day dyan sa Tugigaraw mismo, mga kaibigan. So, pwede puntahan ang ating pong stations dyan, 95.7 XFM station, para doon sa clinic
1: nila.
0: Day nila. O, doon yung venue nila. Nandiyan po si Doc Ned, mga kaibigan. Ha? At ito namang ano, darating na October 18. Ano yan siya? Sunday yan siya. Sa ano naman, Doc? Sa Pagadian. Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Meron silang gaganapin, Doc, na health and wellness seminar naman. Nandiyan si Doc Cecilio.
1: Yung mga, di ba Zamboanga at Bacano?
0: Oo.
1: Paano sila ba
2: sa sur? Sa sur is Cebuano.
1: Cebuano. Cebuano.
2: Pagka Zamboanga City, Bacano.
1: Bacano. Paano bumati sa kanila ng...
0: Mayroon ka, Doc Ron.
1: Marunong ka?
2: Bisaya.
1: Wag na.
0: Chabacano, Chabacano.
2: Ay, hindi ako marunong
1: sa Chabacano. Ayan. So, puntahan lang po dyan, ano, yung ating, dyan.
0: Yeah, meron silang, ano, free health consultation, free taste ng Santon Gold Coffee Mix natin, at saka, ano, ewan ko, baka meron din Santon Plus Coffee Mix natin. So, you know, maganda yun. Kung gusto yung matikman, yung napakasarap at very healthy na coffee ng Yes to Health, mga kaibigan, ha? So, sa darating na October 18, so meron po silang ano, meron po silang seminar na gaganapin dyan sa Pagadian, Zamboanga, mga ka-wellness. Huwag yung palagpasan yung mga seminars natin na sinasagawa. Dahil dito, maraming opportunities na makapuha po kayo. Bukod sa mga kaalaman, mga ma-promos, mga products natin, at meron po mga pa-previous na ganito. Ano? O, meron pa mga pa-premium yan minsan sa ibang mga wellness seminar natin. Kaya puntahan yan sila, mga ka-wellness.
1: Saka ma-abit nyo yung ating nag-umpisa na yung promo natin ng buy one take one ng Yes to Health Vitamin C. Just imagine that, buy one take one. Bibili ka ng isa, may libreng isa. So, pwede mo lang pang regalo. And pagbibili kayo ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, mayroon kayo opportunity to buy at 50% off yung Yes to Health Vitamin C. Yan ang exclusive promo sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kaya puntahan nyo po kung malapit kayo sa ating Yes to Health Clinic and Pharmacy.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito. Ano? Doc, tanong ko lang po, ano po ba ang magandang inumin? May tama po yung lumbar pain ko. 4 taon na po ito ang paghihirap ko, tapos nagkaroon din po ako ng bukol yung kaliwang baywang ko po. Half day din. Tagang Batara sa Palawan po ako.
1: May tama siguro na ano siya, no? The something na
2: injury.
1: Na injury, ano?
2: Baka na ano,
0: natatilo, na dulas.
1: Silumbar din sa balak ang natin banda eh. So, doon sa ganyan, sikapin nyo sana makapagpa-check up. Either kasi i-recommend, baka mayroong mga dislocation, so, pa-check up po kayo. Pero, ang suggestion ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng supplementation para makatulong sa mas mabilis na recovery
2: ng,
1: and also sa inflammation din. Okay din ang Santon Plus Herbal Capsule. Ano. Sabayan nyo po yung tatlo na ano natin, no? Santon Plus Herbal Capsule. Kung nagko-copy kayo, palitan nyo yung coffee ninyo ng something na healthy, yung Santon Cold Coffee Mix. Kasi may collagen, mayroon siyang 5 herbal ingredients din na nakakatulong sa atin. At isa pa yung premium D3.
0: Yeah,
1: no. Kasi premium D3, mayroon siyang magandang effect sa ating buto. Saka sa mga litid at kasukasuan po natin, maganda yung ano. And of course, hot pack. Baka meron ka pang dagdag, Doc Ron.
2: Paka chiro kung ano, kung kailangan siguro ipa-x-ray. Lalo-lalo na kung bumukol, siguro na at least that means merong injury. Pwera doon sa, ang ano, kapag ka bumukol galing doon sa injury, kailangan talaga sometimes it needs to be
1: surgery.
2: Sometimes kaya, yung iba kaya naman ng mga bone alignment. Kapag ka bumukol naman, with regards doon ng ano, yung kumbaga sa growth, hindi galing doon sa masses, hindi galing doon sa injury. Santo plus herbal capsule, talagang napakaganda po para dyan.
1: Kaya kung mayroong taga-Batarasa ba siya? Malapit ba yan sa anong clinic natin?
0: Brooks Point.
1: Sa Brooks Point. Pwede po kayo kumusulta sa Brooks Clinic para mabigyan po kayo ng, ano, ng advice. Ano yung mga pwede nyo
0: Okay. Ito, another inquiry. Yung development of fibrosis sa lungs, ano po ang pwedeng i-take sa products nyo at ano po ang dapat iwasan para sa patient? Pwede po ba isabay ang pag-inom ng Santon capsule with our other vitamins? Para sa tumol daw or iba pa ng mga ano, forehead ache. So, yun daw, doc.
2: With regards sa fibrosis, kalimitan yan, infection sa bagay. Nagkakaroon ng scarring. Kalimitan yan, virus. Viral problem.
0: Yung mayroong ano, history ng tuberculosis. Ang
2: problema kasi nitong fibrosis is ano, yung lumiliit yung ano, yung mga sacs. Kaya nga, minsan nahihirapan kapag huminga, sobrang parang tinutusok yung ano, tinutusok.
0: Tapos yung iba, ano, napaka-hollow ng ano nila, shallow ng hinga.
2: Hininga.
0: Parang nandito na lang sa lalamunan eh.
2: Kaya, and also, yun ay ano, kapag kasyalo ang paghinga, that causes also yung ano, inflammatory triggers sa ating katawan.
1: So, kasi magkukulang sa oxygen.
2: Yeah, kulang sa oxygen. So, if you want to ano, na masuppress yung epekto ng ano, kapag kaganyan ang problema, Santon Plus Herbal Capsule, one capsule, three times a day, and also yung Yes to Health vitamin C natin. Isang kapsula ng Santon Plus, tapos dalawang kapsula ng vitamin C natin, 3 times a day. And ang dapat iwasan is yung number one, karne ng baboy. Kapag ka mayroong problema karne ng baboy, itlog, also yung commercialized na ano na karne ng manok, and also yung mga pagkain, mostly more on karne, meat as much as possible iwasan, and also yung mga crustaceans. Lalong-lalo na yung mga talaba.
1: Hipon,
2: yung crabs, even lobsters.
0: Mga shells.
2: Yes, mga seashells is kuan kasi yan, host ng mga parasites and also mga virus. Kaya dapat iwasan po ninyo yan.
0: Yun, so mga kababayan natin, nakakaranas ng ganito. Eh, ang problema pa nito, pagka nagkaroon ka ng pabalik-balik ng mga ano, fibrosis sa lungs area, ang hirap tanggalin yan. Eh, di ba nga, yung sa balat na peklat, tanggal pumalik. Lalo na yung mga nasa internal organs natin.
1: O kaya iba dyan, pag alam, mag-a-abroad sila, no? Hindi nila alam, makikita, uy, may spot ka sa baga. Yung spot sa baga, yun. Hindi nila alam na nagkaroon siya ng previous infection, akala niya, uubo lang. Yung pala, may tinatamaan na yung lungs niya. Pag nakikita yun, nakakahad lang yun para makapag-work siya. Kasi may mga bansa na, ano
2: Na stricto
1: sa, ganyan. Yes. So, pag nakitaan ka ng ganun, may previous history to ng infection. Common din talaga infection. Kung ikaw naman naninigarilyo, isa yun sa pinakang pwedeng dahilan. Kasi yung cigarette smoke can also damage, direct damage sa bagay.
2: Yes, of course.
0: Yan, sa mga kababayan natin ha, na mayroon ganito pong problema, eh inuman nyo na kagad yan, Santon Plus Herbal Capsule natin and other supplementation for my gastrohealth, and doble-doble ingat talaga sa mga kinakain natin, mga ipapasok natin sa ating pong pangangatawan. Especially yung nagsusuppress ng immune system natin, at the same time yung mga pro-inflammatory na mga pagkain. Bukod sa mga nabanggit ni Doc Ron, plus yung mga highly processed or mga ultra-processed foods na yan. Lahat yan sila. Mga pro-inflammatory sila.
2: Unhealthy coffee also.
0: Yan, ako.
2: Kapag mahilig sa unhealthy coffee.
0: Tapos, syempre, mga vices, automatic naman yan na dapat pong alisin na talaga. Cigarette smoking, tobacco, e-cigarette na yan. Even yung mga ano, Doc, mayroon ako nakita na, even yung mga smoke from mga yung siniga sa labas.
2: Yes.
0: Yung, di ba, yung plastic, mga plastic, mga yung mga dayami, mga dumi. Nakakapag-contribute din yan sila doon.
1: O tsaka yung mga ano, mga pinausukan ng mga pagkain. Yes, alam natin harmless yun, yung mga kumakain ng tinapa. Di ba yung tinapa pag pinausukan mo yun. It's a type of preservation technique. Pero hindi ba natin naiisip na yung smoke.
2: Yes.
1: May yun yung chemical na nagpe-preserve doon. So, based on some studies, although it can preserve meat, pero pag lagi mong kinakain kasi yun,
2: highly carcinogenic.
1: Yeah, it could give some chemical in the body na can also cause cancer.
2: And also yung electronic smoke, kapag lalo-lalo na nagsusulda, meron kami pasyente natin na ganyan ang problema. Electronic technician siya, palagi nagsusulda, tapos hindi nagmamask. Hindi nagmamask. Maga talaga, tama.
0: Kasi yung mga, siguro yung mga welder, no?
1: Basta mga chemical na yan, direct mo na i-inhale, may tama talaga sa baga. Kaya dapat protected tayo kung nagtatrabaho. Wala kang man choice eh. Welder ka, so ang gagawin mo, susuot ka ng protective gears para hindi ka tamaan yan.
0: Yun, okay ha. Tapos, take you. Santon herbal capsule natin. Santon Plus herbal capsule. Para kayo paano makakop up yung pangatawan po ninyo. Dun sa mga chemicals na yan, mga pro-inflammatory na nangyayari sa ating pangatawan. Okay? Ito, another inquiry. Tanong ko lang po, paano po ang taong pag-inom ng Vision X Plus? Bago lang po kami nakabili. At ang Santon Plus herbal capsule, paano din po ang tamang pag-inom? May tumutubong bukol po sa tiyan ng asawa ko. Kasing laki po ng butil ng bigas. Ayon po sa ultrasound.
1: So, kung iinom kayo ng Santon Plus herbal capsule, tapos meron na nakitang bukol, ibig sabihin may reason ka na para magmadali. So, ang pinaka the best talaga na gawin nyo, 2 capsules sa umaga, 2 capsules sa tanghali, 2 capsules sa gabi. So, ito po ay gawin nyo sa loob ng as much as possible 90 days. Kasi consistent na dapat yun ang ipapasok mo sa katawan within 3 months or 90 days. Ang laki ng ano ng epekto noon sa katawan natin. Kasi kung mga ibobombard mo yung katawan mo ng mga active phytochemicals na tutulog sa katawan natin. So, in terms of Santon Plus herbal capsule, yun yung way nakikita ko na maganda, lalo na kung may bukol na. Ngayon, yung normal dose naman, kung walang masyadong budget, you can start with 1 capsule 3 times a day. Depende na po sa inyo yun. Yun, yung Vision X Plus, 1 to 2 capsules a day. Especially if you're taking Santon Plus herbal capsule, pwede nyo pong isupplemental yon, 1 to 2 capsules a day. Yung iba, minimaintain lang nila 1 capsule a day, wala namang problema, sinasabay nila. Yung iba na gustong mas mabilis na mag-improve yung mata, ginagawang 2 times a day. While other people, they take it 3 times a day. So wala namang kasing sobra pagdating dun sa mga nutrients na yan. Depende sa lid ng katawan. So, yun po yung masasabi ko dyan. At sinabi niyo, may mga iba siyang iniinom. Pwede pa rin isabay yung supplement natin kahit may iniinom kayong ibang supplement.
0: Walang ano yun, walang contraindications. So mga tinitake nyo ng mga multivitamins or other medications from your physicians, pwede nyong i-incorporate yung mga supplementation, especially from Yes to Health mga ka-wellness. Okay? Ano to? Another inquiry. Doc, lagi po sumasakit ang left side belly ko. Ano po ang pwede kong i-take? At yung binti ko po, laging bumibigat. Kahit hindi lang po ako lakad ng lakad.
1: Sa left side belly. Sa tingin ko, Doc Ron, ano yan? Constipated.
2: Yeah.
1: O, kasi pag left side, sa isang araw, kung mali lalo may parang pain na tumatakbo-takbo paminsan, baka hindi kayo nakakadumi ng normal. Need to have a healthy bowel movement. Okay.
0: Yun. So, mga kabayan natin na hindi regular yung kanilang pag-dumi, minsan yung iba, 2 beses na sa isang linggo, napaka-delikado niyan mga kaibigan, ha? Yung iba nga, yung parang merong, parang tumutusok na pain. Minsan napapapilipit, pagka, umatake yung pain po na iyan, So, try to regulate your bowel movement, mga kaibigan.
2: And also, pagka meron ng ganun, pinakadalas, magpa-endoscopy sila. Kasi baka meron na something to
0: consider.
1: Lalo kung matagal na.
2: May polyps or diverticulitis. That might also, yung polyps, yun, doon nagsisimula yung nagsisimula yung colon cancer.
0: Tama,
2: wag naman sana. Pero, dapat kapag ka meron ganung problema, ay magpa-check po kayo. And also, yung Santon Plus Herbal Capsule para sa bawal. But then, kailangan din uminom ng tubig, saktong dami ng tubig.
0: Water.
2: Kasi kahit na gaano kadaming Santon Plus Herbal Capsule inumin mo, pagkakulang sa tubig, mahirapan din dumumi. Also, iwas din dun sa mga tinapay, mga wheat products, and also yung mga refined products. White rice also does contribute to constipation. And also, yung kulang sa tulog.
0: So, dapat mga whole foods, ano? Mga whole foods ang dapat nyo pong subukan, mga ka-wellness, para mas, ano, mas maging maganda yung peristaltic function sa colon area. Mm-hmm. Tapos exercise, Doc Ron. Mm-hmm. Huwag nila nga kalimutan, ano?
2: Oh,
0: yung pag-ehersisyo.
2: Maalala ko nga yung, mm-hmm, ano, yung nag-walking tayo, mm-hmm, ng 10 kilometers.
0: No, oh.
2: Ma-ingest talaga yung peristaltics.
0: Tama, oo. Oh, oh.
2: Naka-ano, may ano, merong supot. Malawak yung damuhan sa so,
0: kat. Yun talaga. Kasi ang colon natin is a muscle. Eh,
2: yes.
0: Diba? Uh-huh. Then, pagka tayo ay, ano,
2: nag-move.
0: Yes. Even walking, simple walking.
2: Yeah.
0: Nakakatulong yun siya to, ano, boost the process.
2: Peristaltic movement.
0: Peristaltic movement dating pong colon area. Ano? And take care, huwag kalimutan, Santon Plus Herbal Capsule, kasi bukod sa meron yan mga dietary fibers, mm-hmm, meron pa yan siyang mga antioxidants na natulong para din sa mga, ano, microbiome, mm-hmm, sa ating pong colon area.
2: Pagkain ng ano, pagkain ng mga
0: good bacteria sa colon natin. Eh, alam niyo ba, napakalaki ng colony ng ano dyan, ha? Ng mga good bacteria dyan sa colon natin. Parang ano nga eh, parang 80% ng immune system natin doon naka-ano eh.
2: Yes, naka-focus sa intestinal area natin.
0: Oo, so napakahalaga niyan na dapat maalagaan natin at maingatan po natin, ha. So take your Santon Plus Herbal Capsule. At huwag niyong itapon, ha, yung mga empty pad niya ng Santon Plus Herbal Capsule. Kung kayo po ay nag-take ng Santon Plus Herbal Capsule natin, huwag na huwag niyong itapon yung mga empty blister pad niyan. Kasi pwede niyong gamitin yan na entry sa ating pong paparating na raffle promo.
1: Ganun
0: din yung ano natin, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Huwag na huwag nyo itapon yung empty sachet niyan, mga ka-wellness, ha? O, ipunin nyo yan dahil pwedeng gamitin yan na pang-entry sa ating pong raffle promo. Tabayan ninyo yung raffle promo natin kung kailan mag-start yan. Kaya ngayon pala, mag-ipon na kayo ng mga pang-entry po ninyo. Ulitin po, ha, Santon Empty Pad or Empty Blister Pad ng Santon Plus Herbal Capsule natin at Empty Sachet ng Santon Gold Coffee Mix natin, mga ka-wellness, ha. Huwag niyong itapon yan siya kasi napakaano yan. Magagamit niyo yan siya sa ating pong raffle promo, mga kaabayan. Okay? Ano pa po ang pwedeng itiko, no? Ng wellness product para sa ito, sa allergy yung kanina.
2: Uh-huh.
0: O, sa mga kaabayan natin na meron po mga allergy, may allergies kayo sa inyong pangangatawan, take Santon Plus Herbal Capsule. Dahil unang-una, meron itong immunomodulatory effect.
2: Uh-huh.
0: Ibig sabihin, binmodulate niyan yung immune system niyo para hindi siya maging OA. Overreacting. Overacting, ano? Uh-huh. Kasi ang immune system natin, pagka ganun nangyari, it do more damage than helping our system.
2: Yes.
1: Yeah. Meron ditong chat si Ellen. Mm-hmm. Sabi niya, Doc, 36 years old pa lang ako, pero pag ako yung nagbabasa, para akong naduduling.
0: Mm-hmm.
1: Nagdodoble ang aking tingin.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po ba ang Vision X Plus sa akin?
0: Mm-hmm.
1: Yun. O yun, yung, ano, yung refraction error. Eh. Uh-huh. Yung mata natin, parang, ano yan, sabi ng isang ano, sa sobrang pagod ng mata.
0: Mm-hmm.
1: Especially, computer, cellphone, mm-hmm, for a very long time.
0: Yeah, no.
1: Tapos wala kang enough time to relax your eyes. Mm-hmm. Kaya na yung 20-20 rule eh.
0: Mm-hmm.
1: 20 minutes ka nag-scroll, mm-hmm, then tayo ka.
0: Mm-hmm.
1: 20 seconds, tingin ka sa malayo,
0: mm-hmm,
1: then blink mo yung mata mo, then rest your eyes.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: So, yun. 2020, sabi nila. Para daw sa 2020 vision.
0: Yun, no?
1: Sa Vision X Plus, one cancel two times a day, it can do a lot sa inyo.
0: Mm-hmm. Yan. Paano mga partner? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka ipakabal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Ano po mga kawal na sa lagaan ng ating katawan at i-reduce po ang epekto ng inflammation sa pamagitan po ng pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, one capsule, three times a day para mapanatiling malakas ang ating katawan. Iwas po sa karamdaman. Alagaan po ang ating katawan, mga kawal na. Yan po ay pamana sa atin ng Diyos.
1: Thank you very much. See you again tomorrow. Same time, same station. Sana po marami po tayong napulot na kapakipakinabang sa ating pong talakayan. Ako si Dokan, simula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat po mga partners at maraming salamat din sa lahat ng mga avid listeners natin, ganyan na rin sa mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. At sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na produkto, mga produktong tatak Yes to Health. Sana po natin butihin na CEO, Doc Remilito. Uy, ito po yung linko, Doc Michelle Hinas, yung kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating buong programang
4: The Secret of Health.
3: ang tatapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating

0: Σαν τα μου που γυλάω ας σε γαλλικούς έχω το μπανάνε.
1: Onse buhatan mo ang hayag ka na ba?
2: Maone ang nagpatuloy sa inyong kinakaw na sobra ka ba kayo? Tutlang kuni ang matibuli ang talan!
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: Lupain ang lakahan. Guntong isa ang paglihan.
1: Sige pa, Adam. Lipay ako.

0: X-rated.
1: Nagkalain-lain sugilanan sa kinabuhi sa tao. Yagi pa da, ini atong tulumano. Paghatagan o tampag
2: pinaagi sa atong mangkikita nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
0: X-rated.
1: Dalit kanin,

0: higala o mga suki na itong tigpaminaw. Kumusta ka mong tanan, mga pinalangga? Siguro nakurat mo ka ron, oh. Nakurat mo sa akong ubo. Ha? Mga higala? Ako ang inyong makaubanin ni mga takna akaron sa ngalan sa ato ang mga nipanaw, ay, nipanaw, sa ato ang mga nakalabay, mga angkor ni ini atong tulumanon, ang X-rated. Temporaryo ako magagunit ni ini ang mga kapryentehan ko. Tuguti ako sa pagpailakan ninyo. Ako ang inyong Kuya Helen. Kiguban ko ninyo sulod sa mga pipila ka mga oras, let's say 2 hours, nga puno sa mga nindot ng mga sonata, ingon man suwat tampo, nga gipadadinhi sa atong tulumanon. Diba, diba, bumaganahan, ana? Ha? Ganahan mo, dili?
1: Okay, kayo.
0: Okay, kayo, ha? Basta, sure ta, ha? O bueno, mga pariente ko, asama mo karong dapitan ni ining atong kalibutan karon. Medyo init ang panahon, no? Ako gani medyo nagkaluya ko, mga pariente. Pagkin sabay di ganahan anang magluya ka, nga init kaayo. As kang inita, mauna siguro ni ang gitawag nga El Niño. Yes, mauna siguro ni. So El Niño. Oh, El Nato ni kay ato amin ng tanan. Gani ang atong presidente nag-warning na, nagpahimang noon na mamalit ko no tagbalde, mga pariente. Siyempre, sudlan siguro og tubig. Mamalit daw tagdaghang kaayong balde. Pero murag wala man ay pulos ng mamalit tagdagag balde, mga pariente, kay magtipon tagtubig. Mauna po na hinungda na po sa mga lamok, ay nabuang nagyot. Lala, sige, bisag init kayo ang panahon, apan kauban kamunako karoy. Unsa may inyo ang gihimo diha sa inyong tagsa-tagsa karoon ng mga puloyanan, nahimutangan ninyo. Ako ba siguro karon naglawig, tungod kay, siyempre, nag-drive. Ako ba na masahiro, ako ba mga driver, o taxi, jeep.

Unsa man ay yung gi-driver diha ha? Ang uban karon nagpa-uraray, nagpahayahay diha sa ilang nahimutangan. Ay, kapoy kay imagine. Ay, basta kung unsa man ang inyong gitrabaho diha karon, makiguban ako kaninyo mga paryente o bani ko ninyo. Tungod kay akong isaad kaninyo ang maanindot nga mga awit, akong ihalad ni ining adlawa. Diha kaninyong tanan, ha? Oy, yara oh. Astig kayo atong kantaron oh.

Mga pariente ko kay matod pa niya timan era unya. Ha? Huh? Mura gid og grabe gyung kalagot. Imo pa karon. Kay og madamlag. Dunha gyud mamukmok. Hello, maayong hapon sa mga minahal nato ang mga tigpaminaw dinhi sa atong istasyon, ang XFM. Madunggan kita, Visayas, Mindanao. Hiling atong programa karon mga pariente. Agwanta sa muha kay wala pa itong inyuhang mga inyong mga babe, inyong mga dalaga, ng mga host nini atong programa. Aguantahan lang ko ninyo. Ato sila, mga babae. Ako, padulong naman pud ko. So, padulong naman ko sa pagkababae. Kung kinsay una makasugat na ako, may una makatilaw. Uy! Kuya Helen, inyong kauban karon. Niniinit kaayo nga panahon. Ah, diba, nakadungog naman mo nga, padungog ko no tag El Nino mga pariente. So, dili lang ni problema sa ekonomiya, mahimong problema sa nato mga pariente ang gitawag og panglawas. Kaya kanara bang tinginit mga pariente, maugit, tinggawas aning buni. Uy, umot nga nun eh. Na, kagandi ko kaila anak, nga kung tanginit, ang tingbuni po nila. Hapit ko matakdan, oy, kito sa Dabaw ko. Regards ko sa mga taga-Dabaw nga bunhion diha, ha? Mayo, gikayo mo ay. Mayo, paliwatan. Abi ninyo mga parinte, basta ligon lang din ang inyong lawas. Bisan pa kung saan kambyo-kambyo sa panahon. Kala mo bugnaw, mo init naman. Besan, ogun sa pa'y kambyo-kambyo mga pariente. Basta ligon ang panglawas. Dili kadali dali takbuyan. Oy. Dili kad dili gyud. Mauna mga paryente kung makahinumdo mo ha. Makahinumdo mo sa numero uno nga natural nga herbal nga inyong mapalit mga paryente sa mga butika o mga pharmacy, ang Santon Plus Herbal Capsule. Katubang brown ang kwan, tung brown ang kinini ang sudlanan. Kahinumdo mo ana. The best kaayong gamiton or imnon alang sa pagpalig-on sa imong lawas. Daghan kay tag mga kaila ni ana nga makapamatuod jud sa ka-epektibo ni anang Santon Plus Herbal Capsule. Siyempre pag matali mo sa buntag unsay buhaton nimo edi kape ang atong imnon. Santon Gold Coffee Mix ha. Santon Gold Coffee Mix. Lami, humot, ang ingredients, di basta-basta. Doon ay glutathione, doon ay collagen, na magdipinsa sa imong lawas, bisan pag ikaw mainitan, mga pariente. Lahil, kinimagdag, init, mga pariente. Ay, grabe. Abi ninyo, kamong mga, dilay kay kamo, di ay, kita-kita po, di ay, no? Katong dili, kayo tantong puti, may maning mga puti, kay initan, magpula-pula man. No? Unya karon kitang itumon kay kung mainitan magpula mang gihapon. Ah, mura taw gani nga uling gabaga mga paryente. Maghantay ha. Naani sa butika ug mga pharmacy ang atong gihisgutan.

0: mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Nuporeya, Tapalong, Sawata, Kunta.
1: Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
2: Kanina katinilyo, nilis na sa ganyang tibo, kayo ang sanggong kwan. Kayo buha akong tulog at tulog. Hindi na buka tulog o bayo, may magkamatulog ko buka na kapag balik at tulog. Kung malabinik ka, tulog na din ito, nakatulog bayo ang bawa niya. Mayroon akong tulog.

0: na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Central Garcia, Tagapuro, Bayamon, Matina, Playa. 75, Vero Baskog pa. Ay kayo, wala magbisyo kayo. Nagainom ko kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni Baskog po gamay. Mura po ni Bata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, nadyo yung panahon na magluya ta. Asay, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Itong mga tarihan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini kaya masulayan na yun na gani.
0: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Pundobre, okay! Ang dininata sa Supplemento in One!
3: Santo Plus,
2: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobre ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus,
2: Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mga kabaalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat pinitipang abos sa namang uri ng sakit.
3: Santo Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito ka ayos sa akong lawas. Nagka problema dito ko kung asahan ko pag niwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.

0: iklan nationwide.
1: Premium D3 user.
2: Ako si Geoffrey, taga-Sultan Madarat. So, naluyang kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim, habang ga-eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, minun na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati yun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-looming ko. Depres sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko permin. Basta, naka-Premium D3.
1: Gel capsule na makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.

karon mga pariente, ato kining i-dedicate nga to sa kanang mga security guard na naminaw nining taknaa tungod kay ako nang good ako kayo ko og respeto ni ini ato mga security guard, no? Labi ning nagtrabaho sa adlaw ng mga security guard. Dili nimo basta-basta mga parente, dili basta-basta mahimong security guard tungod kay try to imagine gusto kang matug apan di ka makatug, no? Gusto kang mo trabaho pero wala kay mahimong trabaho, kay siyempre magbantay ka lang, sige lang kay pamina magpasina kanay imong batuta, di na basta-basta. So tanang mga pinalangga nako ng mga security guard nga naminaw karon, kining awit alang ni kaninyong tanan, ha? Oh, siyempre, salamat sa inyong serbisyo. Manahimo kamong tigpanalipod sa inyohang mga area of responsibility. Nagtigpanalipod kamo sa inyohang mga gipangbantayan diha. No? Mabuhay kayo hangga't gusto nyo, no? Labi na sa akong higalang security guard karon. Na din hi sa Cebu City, dila na ko itugan asa dapita siya, no? Nagbantay ni siya siyang amo. Muna na sila sa mga silang bahay. Matod pa niya nga, ako daw timbayaon ang iyang amo. Nga utong tutok na nilhig ko ng kwarta. Ay! Datuwa ko na na di ay. Pero gonsara, bisag unsa pa nakadako na imong kwarta diha og kini ni ay dili ka magatiman sa imong panglawas, mahulog yapon nga useless na. Importante gyud nga samtang duna kay kalagsik pa sa imong panglawas, atimanagit na. Atimanagit. Bata sana pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Kung makahinumdum mo katong brown ang color. Oh, maroon ba na or brown? Marag maroon, no? Maroon ang color, Santon Plus Herbal Capsule. Pag-abot na to sa mga gibati ng mga bukol-bukol, doon na tayo kakulba, kay doon na tayo bukol-bukol, matunaw na. Kanang dili natural nga bukol, basi kanang bukol po nimo matunaw, dili na, makaya na. Kanang dili natural ba, mga bukol, kanang mutubo sa mga agta, mutubo sa buko-buko, na bisag asa di mutubo, ayaw tong naadito sa ubos, sa bakto'y labot. Santon Plus Herbal Capsule, ha? Unya parisa nimo kini og premium nga vitamin o premium D3, I mean premium D3 ang kapsula mga paryente, imo ning duhaon silang duha, mawala ang kabalaka nimo nang giingon na pod nila nga bag-o na pong plague mga paryente, bag-o na pod nga kakulba sa virus bacteria kuno ni kining kit-a nila sa Russia mga paryente. Ay, grabe naman po ni atong kinabuhi ron, no? Ang atong kalibutan karon mga paryente, nagkadamak, kadugayan. Alam nga nila magkadamak nga, nakita pa ko atong opisyal na to sa gobyerno nga, pati ang gakos-gakos atong mga nanawag og basketball. Isa, well, papa, nindot kayo mo ang pag-shoot, papa? Mga pariente, unyang taod-taod, ako nang ihatod kaninyo ang suwatan po mag-ipadadi ni sa atong tulumanon, ha? At ang ininyo, ato ning pagabat-baton ang suwatan po mag-ipadadi ni. So, at ang atangin! Kaya ang atong oras karon maura pod ni gahapon. Balik ko man guni atong oras good. So, no need na isulti ng oras, eh.

lang sa inyong mga tambag unya, sa inyong mga greetings. Ang akong number nga pwede ninyong i-text, personal number biya na ko ni, ayaw ko ninyo i-scam ha, kasi mag-scam-scam mo karan sa kuwa, bantay lang mo. Ha? Ang akong number kay 0919-498-3878. Usbon ako, usbon ko ha. Ang ato ang number din ni 0919-498-3878. I-text ko ninyo kunya para sa tambag o sa inyo ha. Mga greetings po di ha. Kaya mo kalimot ni Ana. Pagumanaanin, taod lang ha. Pagumanaanin usa ka kanta kay ato ng pagabasahon ang atong suwatampo. Kini atong musulod na awit, atod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Kay babo mo, nga kung ikaw mo tumar og Santon Gold Coffee Mix, unang mabantayan ni mo sa imuhang kaugalingon, kining pagnindot sa imuhang kutis. You know why? Tungod kay doon na kini glutathione o collagen. Tinuod na! Doon ay glutathione o collagen kining atong Santon Gold Coffee Mix. Magpanindot sa kutis, magpanindot sa lawas.

Maayong hapon kaninyong tanan, mga suki na kung pwede maminaw. Usa na sab kasuwatan po ang atong Tagalog pagtagad karon. Gingon niya din here, maayong hapon kanimo Kuya Helen. Huwag sa tanan nga mga suki ni mong tigpaminaw sa programang X-Rated. Kuya, ang akong pangutana sa dili ko pa isaysay ang akong suwatampo, kining inyo bang programa para lang ba kini sa mga ex? Dili siguro no. Kuya, ang akong suwatampo, ako kining isaysay kuya, diha kaninyo tungod kay gusto kong kakuhaan kini o pagtulunan sa uban ug usab matubag ang akong mga pangutana. Gani mga higala no kining atong suwatan po karon. Pinada kini sa usaka. Pinada kini sa usaka lalaki. I have no answers now, this much I can say. Huwag matod pa niya. Kuya Helen, palihog, tawga lang ko. Ang babae dahil ni Uy, palihog, tawga lang ko. Sa pangalan nga Jenny, 23 anyos. Kung kining akong problema kuya, may mahitungod kini sa akong uyab. Nagibuya sa akong mama kuya. Aron niyang hinsabtan ang tanan kuya, ingani ang mga pangitabo.

0: apa?
1: Duduk aja nih.
2: Oh, Pak. Nganong paanto sumen na to? Ang tagsa-tagsa na to kakao kalimun. Naparehas matang naikog nga sa usap-usa.
1: Oh, Jimmy.

0: Isupat niyo na akong gusto. Nga nung naging uyab na kanya, Bab. Nga kay ba naman ka nga doon ako'y ibuya niya mo kikal pa sa gagmeng bata ka pa? Gusto ko nga si Jim ang imong mabana, ha?
1: Ma, huwag pa'y gusto ni Jim. Si Bab ang akong
0: gusto. Abi no, ang! Ayagin ko sa paka, Jenny. Tawag kay magmahay ka lang. Huwag ka na si Bab. Huwag

0: Pahalaan ako sana ito po. Bigyan na ako, tigabuwagan. Mahal ko ikaw ba?
1: Kaluanin mo, Mama.
0: Kung palayasod ko niya, malayas ko. Mahimong mag-ipon pa.
1: Junie.
0: Huwag ko mabinuan pa. Kung pugsun ko ni Mama, malayas ko sa amo.
1: Ibinanagaray ko niyo, Mahal.
0: Sobra pa. Sobra.

0: sa'yo, Chin. Pero ako'y gusto ni mo. Si Mama ra ang gustong kita ang magkauyab. Pero kahit pa ako kagyot nga, ako'y gusto ni mo.
1: Malagi eh. Ako na pagus na sabi ko nga, makigdoon ni mo tungkol kay naamasin sa Mama o Papa. Sila may nagkasinabot sa mong Mama.
0: Hinaot na isaptan ko ni mo, Chin. Dili yun mahimo nga magkakita.
1: Ayaw ka ba lang ka, Jenny? Misabot ko ni mo ang bahina.
0: Salamat, Jim.

0: po niya. Ready na ka sa posibleng may hitabo?
1: Oh, saan sa Patricia?
0: Dili ba? Graduate na ba yan si Bob sa nautical? O niya, dili ba ni-graduate niya? Nani nakatanga barko para ma-oil sakyan niya sa gawas? Dili mo gina ni Mama Paulan. Ano ito po ang trip na?

0: nakabantay ko niyo ba na yung buhay mga itlog? Wala mag-ula ng kay ka.
1: Okay sa medik mag-ula na. Naunong kabuan kikan karon. Malayo ka naman ako. Tungod kayo masakay naman kaupar ko pa yung sa gawas.
0: Pasabot mata ka na? Hmm? Nga, kung upalayo ni mo, tungod kayo na ako'y purpos. Gusto ko na mag-tigong ko. Alas atong kami niyo on. Paano ba?
1: Dili pa tayo pwede nga. Kung magpakasal lang ta, bisa kuwis lang.
0: Punya na lagi na. Ha, Jenny? Ato unang ipahimutan ang tanan. Kung mga ginikanan, hindi pa sa gusto nga mapinyo ko. Gusto nila nga makalarga ko sa gawas. O, siyusap ko nga, ang imong mama, usupak din anak. Maundi sa tamag, magunayon na ang kasahan. Pero wak na magpasabot na di ko ikaw mahal. Ha? Mahal ka ayong taka. Basta, maulan ni Timan ikanunay. Ha, paminaw, di gintakang pulihan sa akong kasasasing. Pagpabutan siya ko. Itong ating mabalik ko, tungutog alam eh mo.

0: kayo ang soya, ang pangutan na nakabasawa ng kape, wala. That's why daily lang yung paborito na ako hasta ang akong timbo pamilya sa San Tomas Coffee Mix Guild. Tumani, basta kabigani sa San Tomas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: San Tomas Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. San Tomas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. San Tomas Coffee Mix.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang lota kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with lota kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santron Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng kitas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacteria, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santron Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.

0: dili na kayo makapoy, wala na kayo ginabatyan ng luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kayo. Ayaw kayo siya sa tuwa.
1: Nagkape ka na, may Sandone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Kuya Helen, pila may dagan sa istorya kay di man ni nato makanta. Nakalarga gud si Bob, kuya. Ato gud siya sa gawas. Gani, sakit gud kaayo para nako, kuya. Pero wa ko'y mahimo. Wala ko'y mahimo, gawas na lang sa pagpaabot niya, kuya. Gani, kada gabi eh. Kada gabi eh, gaun sa man eh. Kada gabi eh. Kanunay ko. Mamaghuna-huna niya. Naruha, pagsuwat. Gani, mahoy akong gisod sa akong uto, kuya. Nga mabalik siya na ako. Gani, kuya. Milabay ang mga panahon ug maukini ang mga panghitabo, kuya.
1: Gusto ko nga planuhon na nato ang inyong kasal ni Jen. Kung sa'y kasal, di man ni uyab. Kung gausa pa sab, doon na naman ko'y uyab.
2: Di ka magsupak! Ha? Nakasabot ka? Si Jem ang gusto kong mamahimo ni mong bana.
1: Pero ma, may uyab na ko. Uyab ni ni Bob.
2: Huna-huna mang kaadto. Natuwa naman to sa layo. Makakita na to gain dito.
1: Dili ma, misaas si Bob na ko. Nga mabalik siya. Ug ako ra ang iyang higugmaon. Ako ra.

0: Jenny. Kompirmado din nalun ang barto ni Pap. O, hanggang sa ron. Padayon pa ang pangita sa mga survivor.
1: Kaya nung naitapot na ni Mia. Kaya nung mahan.
0: May lang ang taong. Buhay pa ka ron si Pap.
1: Buhay pa si Trisha. Buhay pa siya.

0: Hoy, sige gihapon kag mukmuk niya. Gosoy! Patay na lang ang imong uyab. Pagdawat na lang ka matuoran, mawa na siya. Magusta na kasi managikan sa trahedya. Ugway balita nga napalgan siya nga buhi. Uga! Ang patalawas niya! Mga ayaw na pagunahuna niya!
1: Dili, ma. Buhi pa si Bahab. Buhi pa siya.

na akong kasing-kasing. Mag-usa na kabuan. Humansay tabo nga trahedya. Og iisip ng patay si ba. Pero, dili. Buhay pa siya. Buhay pa siya sa akong una-una o kasing-kasing. Ma'am, paamutan ti ka. Paabutan ko ang imong pagbalik.

0: bata na nakaagos na sa iyong mama. Harma nga, himpitikin nga malimot ka ni Pam.
1: Mabalik palagi si Bob, Tricia.
0: Pero magtulog ka buwan naman sa mga hitabo, wapagin mo pa si Bob.
1: Mabalik pa siya. Mabalik pa!

pare, kasal na kita. Sorry nga, biyabot ko sa punto ka nga. Inalani, ako, okay naman ako ba nga? Hindi ito nga kadayon, pero mamay gusto sa ito mga ginikanan. Ako na lang yung dawatan na ito. Alam ba sab, mawala si muna huna si Baba. Doon kay, unang nagkabuhan ko ikan sa Mount Tahitia. Ayaw ka ba lang ka, Jenny? Dilitin ka pa sa dan. Dilitin ka pa sa

0: tapos sa lalaki nga wa kit ko'y gusto. Pa, kung ako man pato, kanak kay gusto ko malimot sa tanan. Sorry, kayo.
1: Jenny!

0: Rendam ko ba po? Buhay ka?
1: Buhay ko! Dilibari sa akin ko ni mo pagbalik ko? Ha? Mia! Ipalik ko ni mo! Huwag ka na ako pakiasa na akong isaan ni mo! Kipalik ka ka! Tumutok alam sa atong gugma!
0: Huwag sa mapagkahita ko, ha? Abi nakuha ka na!
1: Dako ka milagro ang itabunan ko! Dako milagro ang pagbuhot sa ginuhagtasan!

Helen, ang nahitabo di ay mauni. Nalagsa di ay si Bob sa usa ka lugar ug kini siya maknakuma. Usa ka insidente ang nahitabo kaniya kuya. Maong dugay siya na report sa iyang pagkadagsa. Ug karon ang akong problema kuya, kini may mahitungod sa gikatakda ng kasal. Nako ug ni Jim. Ug ang pangutana ko kuya mao kini. Muatras na ba ko sa among kasal? Pero sigurado ko masuko ang akong mama ug ang ginikanan ni Jim. Unsa kaya ang inakong buhaton kuya? O kaha mulayas na lang ko? O makig-ipon na lang ko ni Bob? Ang maginikanan usab ra ba ni Bob o agin makagusto sa among panag-ipon? Kay iskandalo ko no, kay kasulunon ko. Ikatulo kong pangutana kuya, angay ba nga mobiya na lang ko ni among lugar o mabalhin sa pagpuyo? Kung magpuyo ang magmalinawon? Malihog tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Jen.

Grabe kayo, mga paryente, no? Daghan kayo tag problema, pero niya, dungagan pag ining problema ni Jenny. Pero tungod kay si Jenny, sincero man nga, nangutana o nagpakitabang ka na to, o niya kita kay maluluyon po kay tagkasing-kasing, maluoy manganit na sa mga lalaki nga mga yuglod na to. So, mahatagtagtambag niya, uy, no? Ato ning tabangan mga paryente, no? Kay total, na apil-apil man mo diri, naminaw man mo sa kuha niya, ako araman unta ni. So kay, nag-apil-apil man mo, ato ning po, ato ning, sa ito gani, karawon ta ni. Ato aning ko nun? Ato aning pagsawaan o niyang taod-taod mga paryente, ha? Tabangan ato ning tambag. So, ang atong text line, kung doon na mo yung mga lodi ha, o wala mo yung load, wag yun, 0 yun.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule nga.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako din si Annabelle, nagabatang Gilio Village, Matina Playa, Davao City. Naray ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia, Dilila Lima, Dindak, kay Kapoy Kayo. 24 hours, anong tindahan? Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwaya, dili na ko magduka o lamikay siya ugnon, lay sa uban na kape. Sukad na kayong kuwaning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. Sukad na nainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum kape na Premium D3 Coffee Mix.

0: kami. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamitin, boss?
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, paong sumakaayo?
5: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: Tiyandaha, oy. Magpamuhatsab ko. Asa ganito, pre?
5: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: doctor's and yes to health, mobile tap, Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: Importante nga doon kayo numero sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sola! Pagigilo yan! Sukat ka namin na kong XFM? Kwartahan ako! Nakapagigilo yan! Lison po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang, oh, init pa. Ipahit na kayo, suman, oh, oh, oh, oh. Lagrabi kayo, na pinatulato, libre, oh. 150 lang, 150.
4: Mga katupa, exciting!
2: XFM.
5: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras 101.7 sa FM Bukidnon, alas 3.7 sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kampahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpay alang sa serbisyong katropa.
0: Kumusta og maing hapon kaninyong tanan mga suking tigpaminaw, lakip ang mga nangasukog tigpaminaw. Layas! Gawas! Huh? Bubuan kang kape! Huh? Sumanjaw! Tata naman ka! Ha? Si baby girl? Bitaw, maing hapon ganyong tanan mga katropa di kadlaw ga... Uy, Lunes pa dito ron na si Katropang Dave nagsuot og uniform pang Martes! Muna ang alahi ang uniform ni Katropang Dave karon kay Martes ang gisuotan na ganiha! Ha, Merkules? Tulo ka buhok yung mong gidala. Sipyat. Oh. Nag-apas. Dali, magsuwildo god. Oh. Ha? Astilan, no? Oh. Exempted na kay Feldman. Oh. Basta kami yung nasa field. Exempted, Miss Uniform. Mm. Kaya yun sa'yo, mahimo mga intelligent. Oh, tama ang bangas ni Deb. Oh. Murag ok-ok na nasa karton. Tag-as na kayo. Bitaw, kumusta mong tanan mga katropa? Ning adlaw nga Lunes, pitsa dusi na ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Ha? Dispiras karon sa kubayan. Busa, maying hapon diha ni Boss Tanib Bayanban. Oy, ang baka, ang baboy gigitik na karong mga oras, ha? Oh, gigitik na ni Boss Tanib Bayanban ang ihang baboy karong mga oras, ha? Para unyang gabi, hinahinaya naglata ang mga humbaon. Kumusta ang atong mga drivers ni mga oras? Murag mibundak ang ulan karong kahaponon, oy? Oh? Mibundak mga tropa ang uwan ni Gasayos kahaponon. Kumusta ang atong duha ka syudad sa probinsya sa Bukidnon, Malaybalay o Valencia? Kumusta? 22 ka mga lungsod mga tropa, o 20 ka lungsod ni atong probinsya sa Bukidnon na maayo kahapon. Sa atong mga kasikbit nga dapit karon mga suking tigpaminaw. Ala, kumusta mong tanan mga katropa, atong mga drivers, multika, bao-bao, habal-habal, rila, bus, jeep, o siya man ang ipang driban karon. Ala, mayang hapon kanyong tanan o welcome sa programang servisyong katropa. Unya, mayang hapon po ni, mayang hapon diha mga katropa sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Oh, may hapon diyan ni Sir Dodoy Humawas, ni Kuya Roger mga tropa, o sa kapikas ni Sir Dodoy, o ang ilang mga kaubanan mga tropa, nga, mga staff diha sa GD Electronic Parts Equipment Trading. Hala, good afternoon!
2: Good afternoon, magandang buhay. Kamusta ang buhay-buhay?
0: Kamusta yung buhay-buhay? Mayong hapon po sa mga nangasukong tigpaminaw diha. Oh. Kay ilang anak na appeals by bus. Oh, nasuko si ante. Mo hinunggan ka si Deb na bilar kay wakatulog kagabi eh kay na nising in paghihapon siyong unahuna o pagpananaw ang panghitabo kagahapon sa pagsaka ni Mudri ante. Oh, tanawa si katropang Deb parang galurat ang mata. Okay, di siya ka-move on sa nahitabo kagahapon. Oh. Di mangod ni angad, dili mangod ni anad si katropang Deb nga kasab-an. Oo. Oh. Yeah, si mahimo kay siya manggid ang nabilin sa estasyon yun o. Kasi katropang Rostom, tuwa man sa banyo. Oo. Nag-shower si katropang Rostom. O, lisod siya magkatropang Rostom, mag-brief mo gawas pa ito bangon ng bisita. O, tamo na mga shocking tigpaminaw na. So, manginaotang, anaamo karon sa maayong kahimtang ning mga orasa mga katropa. O niya, madungog ta sa dial sa inyong mga radio. 101.7 mga katropa, og makita ta sa atoang Facebook Live. ang XFM Bukidnon, mga suking tigpaminaw. Di natanang mga isyu ay payets na nang mga nag-viral karon nga sanang sumalay-balay payet na o nya katong about sa post mga tropa sa drug bible sa pirusit atong Friday wala may daotan ato ante oh ang inyong gusto manggod ya ang wala toy daotan ante ang inyong gusto ato isda na pangalan sige o nya i-blur ang noun kay di kay mo makontento sa blur na mo nga pirmiro among gisunod po kanon daghan pa jud kay mo yaw oh kapa jud kay mo yaw ni abot pa mo diri sa ka unstasyon nga saba wala man nay pamatasan ning una na ate nabiya ka sa gobyerno nagtrabaho oh GO ba ka sa city oh ha GO ka city te ha choko jaw ba gud no samot ah Ja? Ah, wa ba mong kunahuman? Po kunahuman kasi di bloy kayo, wa tarawang mata. Muragi, kalibanga. Oh. Oh, mo na mga suking tigpaminaw. Okay, kamo among trabaho. Unsa may gusto nimo? Imong anak dito madakpan sa Valencia? Ha? Imong gusto imong anak dito sa madakpan sa Valencia? Para makita ang live dito, mudungo imong anak dili pa ginama Ingno pa kaya pa pagdungo-dungo dia. Oh. Dili sa XFM Bukidnon, na filter na muna. Sige lang. Oh, imo man ang katungod pero katungod na mo ang magyaw-yaw mi dire sa inyong gibuhat nga di pod maayo nga pagsaka ang mga saba mo. Unang-una ante dili man kamo nagpaswildo na mo. Oh, naglibog ba ang company sa muha kadaghan na mo dire naning kamot. Oh. Hulga mo diri. Amang magsakasaka mo diri. Nabit na CCTV diri no. O, nami CCTV na sulod ate. So, kung pwede mo muhangyo, in a proper way. O, gamit gyapon si... So, ito nga na to? Si Milani. O, muna mga suking tigpaminaw. Ako, wala ko na nga saba. Di pares nga ni manager ganiha nga lahat ito. Ya, ha? Suko dyan to siya ako. Panalagsa ako mo istorya, pero... Di mo ni pangasaba. Istorya rapod ni. Kakanay manggo ninyong anak, dili manggo na mabaybas kung walay intelligent nga o kana bitang gitawag na to mga katropa o monitoring. Intelligence monitoring. Ha? O gi-surveillance pag ina siya. O dili na makandak ang baybas niya. O walay surveillance ang gibuhat. Kung mingon og planted, mingon mo planted, dili ilaha. Dili trabaho sa media. Dili sa trabaho sa media ang mubarog na diha nga dili planted or planted man galing na. Nga naman, pangutan na dahin yung anak, during transaction, naba ang media diha? Ha? Naba di ang media nga nagbayloana yung 500 pesos pinalitay dahil sa baybas maitim? Di ba wala? Oo. Oh. Anar man ginakasayon? Ang trabaho na mo diha, naami diha, physical inventory. Ha? Unya ka ng body search. Narami diha. Pero actual nga transaction diha, binailuay, kwarta, o item, wala mi diha. Muna ang gusto namong ipasabot sa inyo, ha? Nga naman, uy, ako, gustohon man ako nga muuban ko sa actual nga transaction, pero gipanalipdan sa itong kapulisan ang atong siguridad. Nga naman, ang illegal drugs, aduna ginay kambal ng armas. Dabig musukol. Musukol ng targets illegal drug by bus operation. Mayingom rin ang bala nga, op, dito ni Igon, kay media ni. Di man na mayingon. Oh, imagine nate, nga nahitabo sa Bongga de la Sur. Dito sa Pagadian. Police major ganito. Operating unit sa drug by bus operation. Ha? Namatay. Musugot lugar mo, lipay lugar mo, anak. Mamatay mi. Oh. Sayang kaya mong kagwapo. Oh. Ha? Mm. Ha? Ah, mawalang sabaan? Mm. Oh, di nga. Kung muhangyo, istoryahon me in a proper way with Melanie. Oh. Ayan na rajod. Sir, pwede makuan. Mablur gamay kay unya katong paa sir nga puti. Pwede nga matabunan to or pwede mawala lang to nga picture. Ano ba? Di kay, anhidere, mura mong nakapanagiyag stasyon, mura ka mo ang nagpaswildo na mo. Hoy, tinuod lang ako, 3 years naman ko kapin 6FM, pero wala man ko nakasabi sa mong big boss yun. Wala may nakasabaan naman sa mga big boss dari. Wala may kong anak pa pangasaba sa mong big boss. Kamu o ikaw pa hinoon ang nakaako nga mga saba sa mga anak. Nga wala man gani kay bisang piso ang paswildo sa mua. Maskin, pwede siguro kami ang magyaw-yaw ni mo. Kay kanang G.O. mga site, kwarta man na muna ang nagsutabang mabibaswildo ni mo. Agay, nabali, dainit eh. Oh, kabalo man ko nga naminaw mo ron niya kay kusog mga radio na CR sa terminal sa Malaybalay. Oh, kusog man maminaw niya. Oh, wa ko'y labot ug masuko ka na ako. Oh. Sige lang, kay kanabuntag, kuha mo kong presyo sa merkado. Oh. Una kay kasuko na ko, hapaka na kong sayute ah. Oo. Oh. Oh. Ano na mga suking tigpaminaw? Baka kung mingon mo nga ako, ikasakit mo nila katrupang jaw kay sa mga comment ba? Ayaw sa ko, ayaw mo. Kung na mo nakasakit sa comment, reply ito ninyo dito. Kasi may gusto ninyo na headline, dili itong, ha? Kung sa tuwa man. Kung gusto man gusto ninyo nga headline katong duha ka mga estudyante man to, di ba? Butang na to, duha ka mga estudyanteng durugista, dakpas, bayabas, masakit o bugat na. O, kato na, okay, mga BB girls ba? O, but-pasabot, mga hamtong nga mga guwapang mga babadji. O, ana ba? So, medyo gaan ra kay kikasakit na ninyo. Kamu da'y pagkamu. Ay, kamu'y pagkamu. Kamu'y pagkami. Di ba? Pating ni Suda, maghimobalita, oy. Mas okay nang naka city, magbalik-balik ng trabaho, pero nga mo ang media, maghimo may mga news article, pero ting lahi-lahi, unsa may buhato mo mga katropa para mas mukuan pa mga tao. Oh, Basta kay, kuan lang among news, dili lang ingon nga, oh, dili kinopya, dili pinunit sa tinangkong, o tangkungan, o basurahan, kagihaguan na muna. Oh, ano nga, sige lang, picture pa man to yung nakita, na pa may video. Oh, di man ginapoy di way video kay na man ginay video mga tropa. Sa picture pa lang daan nagugot na mo. Unsa lang kang ma-post ni mga tropa ang video gud actual sa pag body search mga katropa. Sige lang gud. Oh, kasuko lang mo. High blaron mo. Pagpalit lang mo Shanton Plus herbal capsule. Oh, ana ra gid na. Astilan mga tropa, di na ko palab-an kay di ko gusto masuko ning unang semana sa kaning unang adlaw sa semana, no? Taon pa matag humba ug ma dito ilang bus tani bayanban. Oh. Oh, mo kana. Oh. So maying hapon sa tong mga FB viewers nga nakalili karon, unsa man nga di man ni musaka. Oh, na hide man unhide na to ni si unhide man ni si kuan. Maying hapon ni Ma'am Musifina Tinambunan nga nakalili kastong Facebook Live. Si Randy Santisas ming hapon. O nang ming hapon ni Sir Jojo Perla. Ngapi tabats, good PM. Salamat Sir Jojo, no. Lami kay mga piningulan ulan Sir Jojo. O nagyaw-yaw pa kwa ning saka gahapon sa station Sir Jo. O nga gikasab-an ming wa man to ni nagpaswildo sumuwa. Samtalang among big boss nga moy nagpaswildo na mo, maupay mo palupad sa ning nasod, wa man gimi katilaw kasaba. O. Katilaw mo na ming kasaba aning mga tao nga wa nagpaswildo sumuwa. O. Maying hapon ni Lower Maglasang, Mardi Kalalas, Reggie Lastimosa, Ades, Jilan Ilogria, Deb Hineralaw, si Suyong, maying hapon, Randy Santisas, maying hapon, Hanilo Tabios, nakalili, karos tong Facebook Live, gika dito sa, gika pa rin sa Thailand, si Katurpang Hanilo, nag-report itong shabu-shabu, kaganiya. Dito gini siya o Thailand, mga katrupa. Itong gireport tong kinsa mo itong parcel ng tao, no? Kasi may nag-order ato. Kasi mo itong parcel nga din naghana po itong shabuko, yoy. Wala nag mga angkon, mga katropa, basta address Pilipinas, oy. Pero mo angkon to, basta itong Pilipinong nadakpan, mutugan to. O, mutugan to mga suking tigpaminaw. Kasi mo itong parcel po. So, manano, oh? Thunder Chokodong, Tweety Sam. Dol, unsa to imong gidilit nga post na ay nasuko raban na? Wato na PM doloy? Oh? Stilan. Kani mag mga isyo dol. Kani bitang isyo nga mga kabit-kabit dol. Gawas na kita ni, oh? Oh? Kay, aside sa upatan na nga sakpe. Ayos na upatan nga sakpe. Wata nagbuhat, ana. Oh? Di gisa kita magsugod. Oh? Pero wata'y plano nga muundang tanang dula na to. Oh? mga buutan man taw niya. Isa po dol, bahala na sinang kinabuhi doloy, oh. Wagid tay labot ana ilang kinabuhi. Kailangan mo ng personal life. Oh, nangutana ito. Dito, city, ganiha. Oh, nagkampong chismoso po nsa, eh. Oh, kung watay labot, ana. Isa na akong gitubag. Watay labot, ana, kung unsa man ang mga trending karon sa syudad sa Malaybalay. Except na lang siguro nga nagtrending pero kwarta sa kaban ng bayan sa tong syudad sa Malaybalay ang hinungdan o nangapurnada mga tropa masukot ana. Oh, makialam ta mga suking tigpaminaw, di ba? Ako di na ko malimtan tong giingon ni Mayor Warren Pabilyaran sa Barangay Nuybe katropang Deb. Kung ayuda gani ang ipanhas barangay, maglinya ug chismis gani ulanon, di ba? Pero kung ang gobyerno magpatawag ug maayo labi na tong mga pulong-pulong diha para sa kaayuhan, wala in town. Oh, pero chismis, kinabuhi sa uban, pribadong kinabuhi, umatay labot, kung mag-unsa na sila diha, grabe, maka-download patag trades ng app para lang yun maka-chichwira ta diha sa mga panghitabo. Oo. Pero kanang kaayuhan, panawagan para sa katawan sa syudad sa Malaybalay, maihap ra sa kamutog tudlo ang imitambong sa Barangay Nuybe itong nakalabay ang buwan. Di ba? Ingana ta mga suking tigpaminaw. Oh. Oh, wala mga chismis dia, watay labot. Oh, wa pa man ta nga sapnan. Oh. Pero wa lagi tay po plano. Oo. Oh. Sila pa bisa pagkuag ko di mo mutugan. Oh. Naka-training good sa team CDO. Bitaw ming hapon sa team CDO, ming hapon yung tanan di ha. Oh, ming hapon dia. Oh. Walay hubog dia. Oh. Abi nako ang laki mag-pickle ball, mabayot, madugay, tan, na. Di ambot ani ni Maki, Mac, Lord, sumani, kulba, plido ni si Pring Pring Mac. Oh, oh bindirol, gibali-bali naman yung plido. Oh, yung gibali-bali. Shout out sa team investigator sa Malaybalay. Okay ni, kini mga team investigator, mga buutan man eh. O labi na ni si Ringer Cubs, bitaw. Oh, mga buutan man ito, mga police investigator ato diha mga tropas PNP Malaybalay. Kung nagingon nga samtang wa pa ta mga sakpe mangundang na ta. Oh. Wa na ra gyda. Oh. Kay lisod na. Nya napatoy na nga link mga katropa nga ambot din na nato gisgutan na gyud kay wagi tay labot ana bahala sa kinabuhi diha. Oh. May hapon da sa team CDO og sa team investigation na. Oh, naay wa kauli daw pastilan. Oh. Ang iring, oh, ang iring may hinungdan, oh, ang iring may nakahibawos, tanan, oh. Ang boto po ng iring, umangamuras, no? Oh. Ngunit ang iring may nasayod, rigod, wag ito'y kalabutan. Diba, Ma'am Josefina Tinambunan? Good afternoon, katropang Sir Jonathan, XFM Servisyon, katropa watching me dito sa shop. Aglayan, Bossing Bin, at mga customers, salamat, God bless, salamat po! Damats pagliili di ano si station manager Rusty Marie Cudino nagliili po karon no, live report ni siya kay nasa city. Live report ni karon kay dunay kalihoka ng City Tourism Office. Ingatog syudad si Malaybalay o si mga katikaran da kay natoy mga sayaw-sayaw ganiha katropang jaw nga naka-costume sa tuang kanabitang suot no sa tumo kay suunang cultural attire mga katropa oh cultural attire ato ang mga igsuunan nya mga lungsod to. Mga lungsod pag ito, mga tropa. So, dire gi-held sa lobby sa City Hall, mga suking tigpaminaw, no? Oh. Inindot mga katropa, no? May hapon yung tanan dia, oh. O niya, shout out si Andy. Oy, may hapon ni Andy, mga katropa, dia sa may si Boy, kwan, si Boy Soft Drinks, ni? Oh. Dia sa may investigation. Randy Makiputin, oh. Kini, ato ang kauban dito sa radio komando nga nahimong kusina sa media tanan, oh. Ming hapon dia. Yeah. Miaw miaw miaw, miaw miaw miaw gi preng. Oo. Bahugan rang ring. Oh. Ana mga suking tigpaminaw pero taliwala sa mga unsa man mga katropa ang mga issues dia. Padayon gihapon tas pakigbisyo mga tropa. Dula gihapon ta. Oh. Watay kalabutan mga katropa basta di mo nang ingon nga. Watay labot basta dili kwarta sa gobyerno. Dili mga tropa mapurnada ang katawhan wa tay labot anang tanan. Kung kana kung sa man ang mga nanghitabo oh prestong ating nagreklamo kay nasuko mga tropa kay nabaybas yang BB girls oh namura man pud si Ate Guay Salix tong kapulisan oy mahadlok Ate, sa comment ka na trigger. O kay uban mga comment mo tutur pang jaw kay kun sumuhon dos pulis o mapupayon mo sila sa sulod sa presuhan. Wala may gibalita dire sa mga radio station sa Bukidnon siguro nga ang mga pulis, mga tropa nang himulos ang mga dinakpan. Oh, mas daghan pag report ang agayan nga mga pipila ka mga pulis dito na involved ng mga ato mga intern student. Oh, kundi nung kas Bukidnon wala man. Kabutan ana itong mga pulis, investigator, mga tropa, itong mga CDOT, mga PNP, personals, malay-balay. Ha? Ha? Oh, ibailo lugar sa pulis ang ilahang baruganan, ilahang trabaho, sakripisyon, pila katupig, eskwila. Nga na lang nga binuhatan mga katropa nga, pwede ramang guna sila mga chicks, suglain ba? Oh, pwede ramang guna, di ba? Katropa ang EGD? Mm. Bitaw mga katropa, alas 3:28 na sayo pa kayo, nang saba na ta, mapaintrada sa tuwang managuban karon na kahapon noon, mga isugdan mong kuning Inday Marie kaganyang buntag. Oo, oh, hindi man ta mahimo nga di po ta katingog mga tropa kay na yung nag-share dito, o na yung nag-share ba nga, XFM Bukid noon, nga ni dapat ng headline, oh, dili kay hakog mong mga baby girls. Oh, nadamay pa mi si Rainier Cab. Oh, sa ipod kay hinipod si Papa Marbs, yahaman to arresting officer, nga nung di mo na mag-buhay kasaligan ng panagway ni si Papa Marbs atong mga baby girl. Mga katropa, 29 minutos, milagapak ang alas 3 sa kahaponon. Kapoy ka ba firme, dali na kakapuyon, o gusto ni mo nga paligunon ang imuhang immune system or imong resistensya panahon na para i-level up ang imuhang daily health mga suking tigpaminaw. So ay ang premium D3 softgel capsule, usa ka powerful combination sa natural nga ingredients nga makahata o tinuod nga kaayuhan sa imong lawas. Dunay virgin coconut oil, makatabang sa paghatag o kusog o pagpabaskog sa kinitibok ang panglawas. Dunay malunggay oil mga katropa, nailhan nga puno sa sustansya o antioxidant para sa mas himsog nga lawas. Vitamin D3, special nga vitamina para sa ligon nga bukog, kaunuran o grabing protection sa imong immune system. Diba? Busa ayaw na paghulat pa, i-boost ang imuhang immune system o dapat himsog matag adlaw. Kinahanglan nato magtumar og premium D3 soft gel capsule. Muna palig-una ang imong immune system aron paspas kang makapang chismis sa trades. Mm. Sa to magbalik mga tropa alas 3:30 na sa kapuno, standby. Servisyong

ay lagi kang pagod. Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masinglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.

0: Ura! Asa man yung bataan eh? Ura!
1: Bakit naman?
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos ng chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...

0: mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jolene, basta makainom na bali ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya na akong paminaw sa kulawas. Kaya GT ko ang dili na yun ko patuloy. Kaya paghanong ang mga sustansya na makatabastag sa kalawasan. At ang kalimut pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kumbahan kay dili man isama sa ubang kape. Paghanong ang mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltihan. Sana anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayos sigang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: nihala na unsa man ingako multigab nga lahi na maningting og makina bako manunta ni gasolina malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Alah, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihanisip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay ako. Sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apa sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buhan po pa'y tigre? Hindi ka ba di pete? Hindi ka transmise? Ah, may pemuligan.

0: Headline. Motor mi bangga sa tricycle wala walay naangol. Oh, sani. Oh, motor mi bangga sa tricycle mga katropa dito ni sa Butuan de la City, no? Headline. Si 35 ka lost firearms na kumpiska sulod sa usa ka adlaw nga operasyon sa Pro 12. Headlines. Matay no, daghana no, si 25 galos firearms. May ubay nito, nindot ni. O niya, karon mga katropa, dirita sa atong hisgutanan. Kung nakaremember mo mga katropa, nakalabay nga adla, yun no, kung murag 3 days ago na, ang nakalabay mga suking tigpaminaw, mi post diha si City Councilor Jason Chad Ayala sa iyang personal account mga katropa, kalabot, no? Kalabot mga katropa niining mga kontraktor sa city nga gipangayuan sumala pa og 10% sa mga kapitan mga katropa. O gipanawagan niini nga duo lang sa iyang opisina mga suking tigpaminaw sa SP building para magfile og kining complaint para sa quasi judicial. O di daw maangay mahadlok mga katropa ang mga kontraktor. Kaya di man gani gapangayo ang mayor mga suking tigpaminaw. So karon atong mahinabi mga katropa ang mga nga councilor unya. Inilagay mga kontraktor nga gipangayuan og 10% cut sa kapitan, giaghat nga magfile og reklamo sa SP. Now karon wala kaya ni mo suma pa murag aduna nay unom. Lima, uno mga katropa, kontraktor, no? So, bato-bato sa langit, ni bay? O, kama man trabaho ni Ayala, mga katropa, ni Consul Ayala, kining mga badlungon nga mga barangay opisyalis, o mga kapitan, o mga tanong kining kagawad, o monehang trabaho, o kining mga nasangkot, mga katropa, sa dimayong anomalya sa barangay, kay kwasa, judicial man siya. Mamanayahang komitiba mga katropa, no? So, sa pag-post niya ni mga katropa, sumapa, doon na may mga unom kabuok ang reklamo, ala ka. Morning, madungo, ato nang paminaw niya ang mga suking tigpaminaw. Kaya doon ay hagit ang maong konsihal mga suking tigpaminaw. Morning, giingon kong, ikaw nga kapitan, maayo ang imong tinguha sa mga proyekto, okay imong pagpadagan, wagi kay kabalakan ani mga katropa, di gig ka masakitan ani. Ha? Pero ikaw ga itong kapitan nga masuko kung gamay ra mahatag ang porsyento impatso ka. Okay na. Mo na mga suking tigpaminaw kay dili tanan ha. Wala na to nang itanan mga katropa na agi mo dawat og porsyento. Nagi na. Okay, ang mga projects mga katropa mo agi nang barangay. Wagi nang barangay mga katropa. May mga project nga moagig barangay niya ang uban mga move diha kay dito ipabutang nana mga pagtugot mga tropa. So di gina malikayan nga dunay mga porsyento mga suking tigpaminaw. Munay nindot niya paminaw nga atangan niyo diri mga tropa diri sa panaguban ha. Sa pagpadayon mga katropa sa itong mga balita karo kahaponon kay alas 3:44 naman mas taas pamangkot na ganihag pagyaw-yaw itong bypass operation. Diri sa taas sa detalye mga tropa sa mga balita. Kapin usa gatos o kapin usa ka gatos gramos. Sus, grabe gramos na niya. Nga syabu nasakmit sa high value individual nga driver. Dito nis Balinsa. Grabe Balinsa kapaspas oy. Baybas atong Sabado mga tropa, sunod buntag, nagabi, buntag na sad ah. Paspas kayo ang report pinaagi ni katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM report.
2: Sikop sa mga otoridad ang usa ka high value individual nga giilang si Mark 26 anyos driver og residente sa poblasyon Dangkagan Bukidnon human kini nahulog sa bypass operation Sabado sa buntag October 10, 2026 sa Porok Tubi Barangay Colonia Valencia City. Gibanabara ang ana sa 105 gramos sa gituhang shabu nga dunay standard drug price nga 714,000 ang nakonpiska gikan sa suspek uban sa usa ka unit sa motorsiklo og bypass money. Pinaagi sa malampusong operasyon sa Bukidnon Provincial Drug and Enforcement Unit bukid niyon video uban sa uban pang operating units subay sa gipigayong simultaneous anti-criminality law enforcement unit o SACLIO sa karon tingkagol na ang suspect sa detention cell sa Valencia City Police Station alang sa pagpasok

0: saka sa pormal nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o pagpahihot sa ginadiling druga. Mga katruparon, makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katrupang Michael Carato Ricabo. X-FM News!
1: Servisyong Katropa! Daghang salamat katropang Michael Carato Ricabo sa imong report. Moto mga katropa, anti oh, wagi siya na suko nga 100 gramos siya ha. Dagadang kagan bukid nun. Si Kinji Baron, salamat sa pag labay o pagli-li kastong Facebook Live. Si Dian Fuyente, salamat. Una si Miriros Kabisa Brunsal, good PM Sir Joe watching. Salamat sa pagli-li mga katropa sa Facebook Live karon na kahapon na. Sa atong pagbadayon, dugang detalye mga katropa sa ato ang mga balita, mga suking tigpaminaw. Motor, may bangga sa tricycle. Ag report pinagi ni katropang Junji Librias mga katropa gikan sa XFM Agusan.
2: XFM report.
3: Bokabat sa waluh ka mga individual ang naangul human nga nibangga ang single motor rider sa pampasahirong tricycle sa Purok Uno, Barangay Lumbukan, Butuan City, alas 5 kapin ang takna sa hapon, Oktobre 2026. Sa impormasyon gikan sa Butuan City Police Station 3, ang single motor nga Suzuki Rider 150 nga nagtangag sa plate number 370ZVF nagbiyahe gikan sa Barangay Lumbukan padulong sa Barangay Libertad. Pag-abot sa kurbadahong bahin sa dalan, giingong kusog ang dagan sa single motor hinungdan nga misulod kini sa Picas Lane o nagkabangga sa maoga dapit ang pula nga tricycle nga dunay body number R14003DN nagbiyahe gikan sa Langihan padulong sa Barangay Lumbukan. Tungod sa kakusog sa impact, natumbah ang tricycle hinungdan nga pipila ka mga pasahero ang nangalagpot gikan sa tricycle samtang ang driver sa single motor ug usa ka pasahero niini ang nalagpot usab nga miresulta sa grabing pagkasamad sa kalawasan. Ang driver sa single motor nga si Mr. Jimmy Cabalan Jr., residente sa Barangay Port Puyuhon, ug ang pasahero niini nga si Mr. Kim Patiluna, residente sa Purok Dusi, Barangay Lumbukan, ang daling gidala kini sa Butuan Medical Center. Ang samtang ang driver sa tricycle nga si Mr. Rosindo Tan, residente sa Purok City, Barangay Lumbukan, ug ang lima ka mga pasahero niini nga pareho sab nga residente sa Bongdapit, ang dali usab kini nga gipangdala sa Provincial Hospital. Sa pagkakaron, padayon ang gilusad nga imbestigasyon sa mga otoridad kung kinsa ang managot sa maong insidente. Mga katrupa, aron kanunay kondisyon ang atong panglawas matag adlaw, mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFN News.
2: Servisyong katropa.
1: Daghang salamat katropang Junji Lebrias sa ibog report. Walo ang angol, mga katropa. Dili kay walay angol. Walo. Walo mga suking tigpaminaw aga na angol sa mga insidente. Ilan mga tropa, road crash gihapon do. Magani ang buntag, gihapon sa Purok 5, Barangay Managok, mao gihapon nagsungag ang kining bao-bao og motorsiklo. Estudyante pa ang sakay mga tropa niini. Pag saglayan pasuruto mo eskwela bakay murag blue man ang uniform. Ilan ang pingamping kita kanunay sa mga kadalanan. Atong oras 49 minutos milagapak ang alas 3 sa hapon. Oy, katubang na ako ikarecommend sa inyo habay. Kana bitang nangita mo og kanang mga bulb, mga wires, mga solar panel, kanang mapasiga mo tanan yung kanang balay nyo ba? Dad, gabi, nahaan na halos mga katropa sa GD Electronic Parts Equipment Trading. O dito ko gahapon, oh, gabi kabise. Dili ko dito mga katropa, dili ramaday ingon mga suking tigpaminaw nga mga sound system na adya. Mo gadaw ang ingon gibalik-balik dres kang ina nga completos ricados mapawashing machine man na dito kana bitang spinner sa so washing mo spinner may tawag na di kay ko suito basta electrical mangod no mga electronics di kay ko suito na dito na di ang mga suking tigpaminaw microphones mga wireless na ba nindot kay mga tropa diha sa natoy nindot kitong mic nga gipalit kagahapon sa amigo nga police kay pwede siya ma-wireless, pwede po siya matauran og wire, mga katropa. Nindot kayo, so ayaw na mo pangita og laing tindahan kung maghisgot ta mga katropa og mga electronic parts and equipment trading. Naa sa GD Electronic Parts and Equipment Trading, mga suking tigpaminaw. Ika-garanti, iyagin na ako sa inyuha ba? Nga naan niya halos mga katropa. Pati mga belt sa washing, naagi hapon dito. Nagtatanong ko, belt mo sa washing o belt ni motor. Washing nga ito mga suking tigpaminaw. So, di na ka mo mahago ba? Di na ka mahago nga. Mabalhin na po ko sa pikas kay gikan lagi sa mga bolt. Padulong mga tropa nga mabuo ang imuhang mga appliances, unsa pa man ang imong hilig, pati sirin anang karwetang musiga-siga blinker mga tropa sa ampra, na gihapon na dito. Shin Ruado, salamat ya. May hapon po di kagawad, Shilami Sido, di asumay barangay patpat, ha? Salamat na, may hapon kagawad. Naa mga katropa, balik na sa GD. Naa sa GD mga katropa, mga megapon, nga ginagamiton mga tropa para mag, ano mga baha abitaw, kumpleto gitanan na dito sa GD Electronic Parts Equipment Trading. Kay kining GD mga katropa, dealer ni sila sa electronic parts, electrical supply. Kung imong balay mga katropa, dili matauran o kuryente kay usa sa requirements mangot ana, kanang magpataod ka kuryente, kanang building permit, labi na imuhang balay, gi konkreto nimo na, dakong istorya huno na. Ang uban gani magpataod kuryente, ay magbalay, magbarong-barong pa mga tropa. Magkuan pa sila kanang nagtaod pa og kanang mga balay nga murag warehouse ba? Agana I mean kanang murag banghouse para mataod kuryente. Mo di maagi. So, di na po ka ang mabalaka kay pwede ra maka magsolar, kay isa ra ka mo bayad. Kay isa ra jud ka mo bayad, no? Oh, na sila solar panel dito mga tropa, inverter and accessories, sound system, indoor og outdoor. Amo asimbol po sila og sound system mga tropa og mo repair po. Dugo hapon ay gi-repair dito na ko nakit-an dito nga sakop to ni Sir Dudo siguro. Na siya gi-repair mga tropa. Pero dali ar og gi-repair oy. Dali ra kay pansit ra mga silahan ning mga trabaho sa anad na kay mga tropa. Naga po repair shop da mga tropa. Ubang ka tungod nakit-an ko dito katong butanganan sa Siopaw. Gi-repair dito mga tropa. Onya pwede po ka magpa-charge da si battery sa mga sakyanan. Kaya doon na sila battery charging mga katropa. Yung na-platan ka, naa sila vulcanizing dito. Pwede ka magpa-bulkit, pwede ka mga katropa magpa-change tire sa imuhang sakyanan or motor. Di po ka kayo mawalaka diha kay bisa pag mo-burn out ng iskaadlaw. Kaya ka ng building ni Sir Dodoy Tala, as ni Sir Dodoy Humauas mga katropa, ang nagpadagan anang mga kuryahang kuwan niya, mga balbo sila naningog diha, solar. Solar mga suking tigpaminaw mo na nga, pwede rin kay ka magpabulkit niya bis pagway kurinte. Solar mga suking tigpaminaw. Nindot kayo kay, nindot kayo. Nalako gilabay si Modeb. Oh, na ay solar mga tropa niya. Sa una, panahon mga God, mabalaka ka mga tropa nga magpabulkit mo sa mga motor. Labi na, imong mga mags bitaw ni mo kay mga aloy. Yantas aloy na, pagligwat na nangakumi. Diha mga katropa, himasimaso nag-ayo ni Kuya Roger. Okay, nindot pa kay machine naman ang gamit diha. Machine na mga suking tigpaminaw. Okay, so Kuya Roger, diha mo ko ipabulkit God, mapalatan ko. Brato mo po. Kumpara ginaw sa ubang vulcanizing mga katropa, brato kang sir, kang Sir Dudoy Humauas sa mga katropa, lang vulcanizing diha. Brato. Kumpara to niya. Ang uban, di ka kalang, kung driver, tagyo ka. Mabantayan mo ng ligid mga katropa, labi na gamotor. Mga mags ang imong yanta, kanay mags imong yantas na imong motor di ka makadika dili suwito ang tigbulkit nimo tigtaod og ligid gautso-utso na kay isiting-siting man ang ligid na wong sigurado kay nga nga tawadihan lang ka sa GD Electronic Parts and Equipment Trading magpa kuan kinaan tapat ana nila da nay gamay diha nga mga dako di po kay tantong gamay na dili lang vulcanizing shop package ba. Muna ang ingon, balik-balikon ako mga tropa, naana tanan kompletos ricados sa GD Electronic Parts Equipment Trading. Pwede mo mo-inquire dito, pinagis lang cellphone number, agpas, kuha dito papel o bullpen. Kung naka sa kusina, sige, pagkuha sa uling niya, ilista kilid. Pwede mong tawagan sa 0917-7910-237. 0917-79-10-237 mga katropa. Una, pag-inquire mo dito, ni ilang location na mga katropa, naa sa Purok 8, Barangay 9. Na diha, kung gikan ka sa sentrong bahin sa Malaybalay, pawala ka. Kung gikan po ka, unahan sa Shell ba? Unahan sa Shell, napoy na maligyag bingka diha. Na, kung taligin nyo matundan, kanabitang dilatory sa una nga kanang mga yuhay o mga refrigerator, diha na silang area dapit. O mas dali mo na mailhan, makuhan kung landmark ba. Nya tapas lang ng green nga na maligyag mga LPG diha. Unahan sila diha mga tropa. Kung gikan kag Malaybala, gikan ka kag Aglayan, sa padulong kag sentrong bahin, tuo po na sila mga suking tigbaminaw. Ayaw na paglangan. Labi na katong mahiligon o kanta da, yabag kag tingog, basag pag ang sound system na. Ilisin na ninyo. Ilisin mga tropa kay ano lang mga nindot nga mga sound system da, indoor outdoor pa gyud. Sa GD Electronic Parts and Equipment Trading mga suking tigpaminaw.
2: Servisyong katropa.
1: Sa atong pagbalik unya ato nag siren. Ag pakinabi mga tropa ni City Councilor Jisun Chad Ayala. Standby, alas 3:56 sa hapunon mga katropa.
2: Servisyong

na imuhang teacher ning absent ra baka.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na. Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Iya, pake lamawan. 53. Kami abang konsil, 1976, kami siya nagsugod. Dili naman siya naayo ang antibiotic na ang dito na putaingan sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulungan. Dili mo nga nga akong baba. No, salamat po ko sa nilag Jesus nga, iya, hindi ayaw ko mga akong sakit. Umabanan sa Santon Plus.
0: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
5: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mipasarid yung kabis ang wakay sulod-sulod.

0: Σερμπίσιον Κατρόπα.
1: Balikta mga suking tigpaminaw sa ato nga panag-uban, 4 minutos na milagapak alas 4 sa kahaponon. Sa ato mga FB viewers nga padayon nga nagliili karon sa tong Facebook Live, ala maayo nga hapon kaninyo nga tanan. Salamat si Boss Loloy o hahahay. Salamat to. Oh. Si Vicky Bill Villamor, salamat si Kapinder Kapin Durkin, salamat mga tropa. Elgin Adaya, salamat sa pagliili kanunay sa itong Facebook Live karon na kahaponon, mga suking tigpaminaw. Servisyong katropa. Sa di pa nato mga tropa, ipasulod mga tropa si City Councilor Jason Chad Ayala dirita sa katapusang detalye sa itong mga balita. Si Tintay 5 Kalos Firearms na kumpiska sulod sa usa ka adlaw nga operasyon sa Pro 12. Ang report pinagi ni katropang Philip Oligario sa XFM Jinsan. XFM
2: Report. Nakakumpiska ang kapulisan sa tibok SOC Sergeant og 75 ka mga armas nga walay lisensya og 87 ka mga bala ato sa usa ka dagkong operasyon batok sa ilegal nga mga armas diantong nakalabayng adlaw. Ang dungan nga operasyon batok krimen naglakip sa 74 ka mga operasyon sa pagpatuman sa balaod sa tibok rehiyon nga may resulta sa pagkasikop sa 9 ka mga sibilyan. Ang mga unit sa PRO 12 nagpahigayon og 10 ka search warrant operation, usa ka pag-serve sa warrant of arrest, usa ka checkpoint, 21 ka oplan katok operation og 41 ka bilang boga operation. Ang Cotabato Police Provincial Office kon CPPO nanguna sa operasyon diin nakakuha sila og 20 ka mga armas, samtang ang Sarangani Police Provincial Office kon SPPO nakatala sa kinatas ang ihap sa mga nasikop nga anaa sa tulo. Pareha sa ihap sa CPPO, ang General Santos City Police Office nakakuha sa kinadaghang bala nga miabot sa 25 ka mga rounds. 5 pa ka mga suspect ang wala madakpan, samtang wala gitaho nga mga light weapons o eksplosibo. Matod sa PRO 12, ang operasyon kabahin sa inang padayon na kampanya aron makuhagikan sa sirkulasyon ang mga armas nga walay lisensya, mapunggan ang mga krimen nga may kalabutan sa armas ug mapalig-on ang kaluwasan sa publiko sa tibuok rehiyon. Para sa dugang enerhiya ug ligon nga kapugugan, Tumarnaog Premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News. Servisyong
1: katropa. Daghang salamat katropang Philip Oligario sa imong report. Daghang salamat katropang Philip ha. Mga katropa, sama sa kong giingon nila direta sa itong isigutanan. Ito laging nakalabay nga adlaw, murag 3 days na ang nilabay gikan mga katropa sa pag-post ni City Councilor Jason Chad Ayala. Doon ay mga komento mga katropa nga ipareveal na lagi daw ng mga kapitan nga nanawat o nangayo og 10% para mahuman ang mga tropa. Hinahinayon man na. O hinahinayon, relax lang mo kay basig na yung mga ligsan diha. Dali na ba na yung mahalangan yung mga adunay binuhatan? Oo. Oh. Kanina doon na yung mga binuhatan, dali ka na mo masilo. Oh. Kini, walay political color. Wala po ni siya pamulitika mga tropa. Ang trabaho ni Konsel Ayala, quasi-judicial. Ang mga musulbad mga tropa sa mga problema sa mga barangay officials. Labi na kini mga tropa kay ang transparent pagod ang malay-balay. Wala ba yung mong dilip, magiging mong dawat atong mayor mga tropa. Ang 10% ikaw pa nung kapitan na padamay. Oh. Pero ako, sa tinuod lang mga suking tigpaminaw, dili giniingon nga bakak nga. Nag-uban ginwi ni Kapitan Royville Pasco diha sa Dalawangan. Itong survey na mo itong area lagi diha nga, puraga ba amutag na sulbad na ba ng problema sa Dalawangan? O oh, kanang cute, kailahang gamay, kailahang culvert. Oh. Kita, uban ni siya kay si Kapitan sa Muagyod. Uban ming tulong ni katropa ang Dave. Ana si Kap. Kana katropa. Katropa may tawag na si Kuwa. Smiling, maginabutan mo gina si Kapitan Pasco diha. Kana katropa. Kana mga dalana. Kana. Wa pa na na-turn over. Di ko mo pirma, ana. Basta di na tarungon. Kaya kung mo pirma ko, ana. Luy man akong katawan nga mag-agi kada adlaw diha. Oh. Insakto si Kapitan. Di isa po na katropa. Di ko mahadlok. Kung dili na ma-turn over. Dili na humanon. O dili na siya mahadlok mga tropa nga. Dili paspasan. Ganun man. Wa man sa gadawat ng 10%. Oh. Muna'y nindot nga maruganan mga suking tigpaminaw sa usa ka barangay officials. sama sa giingon nga wala mang gani inagdawat ang atong mayor sa syudad og 10% 20%. Ikaw na lang kaha mga ikaw pa ba kaha kapitan des barangay? Mo. Mo na excited gyud ka nga di madayon ang eleksyon kada pa kay plano? Oh, ayaw na. Oh. Kaya nga amahan sa luong syudad wala nagdawat nga ikaw magdawat. Yaya po nimo. Kada ra pay di reklamo. Oh, sumapa do ni reklamo mga suking tigpaminaw nga adunay mga kontraktor nga gipangayuan og 10% nga cut sa kapitan. Na giaghat nga mag-file og reklamo sa SPI. Oh. Ano, trabaho na ni Konsel Ayala, mga tropa. So karon, atong pamatiyon, mga tropa, atong mahinabi, ang maoga konsehal, mga tropa, o kinadyaw, sa syudad, sa Malaybalay, City Councilor Jason Chad Ayala, mga kasuking tigpaminaw.
0: Niaging simana na ay contractors, guilders ng duol, no, kang sumbong lagi unta diri sa atong mayor. So, gi-advisean sila nga kabahin sa katong complaint nila sa barangay captains na naay gapangayo lagi o usay ipiton ang ilahang acceptance o gawin itunol, no, mo na ilang gi-report. Namagod sila yung mga pictures at yung mga conversation tan nga nangarecord ba. So si mayor nakabaluman. Project mana sa city, dili mana project sa barangay. So sa katong kapitan nga medyo guilty, pangandam nag-abogado niya. Okay. Maabot yun is angay at tan.
3: So itong minabi yung mga katropa sa City Council of Jason Chad Ayala. Eh, kalabay nga daw, kalabay ko ni mga kontraktor sa city, nagi pangayuan o 10% kung makapitan mga tropa o kaduol na ito kanina. So, kung saman ang mga garantiya o protection mechanism sa sumunian panglungsod o sa ilma, para di mag-blacklist o mag-gitip ang negosyos kontraktor ng muling plano.
0: Well, mayong adlaw kaninyong tanan mga katropa no, well ang isa ramang yun no, ang amo ragit kaning mga contractor namang gini sila time frame yun sa ilang construction, most importantly ang quality. Kay although nakita nato diri sa atong syudad ang transparency yun no, o ka matinuntanon sa atong pinalanggang mayor J. Warren Pabilyaran nga ang iha open bidding man kini no, so ang iha og bala pag magpaubos mo og presyo, but you have to follow sa program of works nga giandam sa atong city engineering. Kaya ang amo is gusto sa namo nga mahatag pud ang best nga mga infrastructure sa katawhan sa syudad sa Malaybalay pinaagi pud sa open bidding nga kun diin aha makasib ang atong syudad sa Malaybalay. So ang amo pud is dili man na ganahan atong mayor nga naay ma-blacklist, mubid lang ta sa taman sa unsay makaya ta. No, kay total daghan pa man kay opportunities pud gaabot unya ang ato lang is ug unsa ray makaya nimo nga i-finance sa imong bulsa, mo lang pud ang imong kwaon nga project kay ang ato dili mi gusto pud og bilis tan.
3: Kung usa ang mga ebidensya gihangtod namo sa contractor para sigurado nga maproteksyonan unsa man nimong isip-isip sa kwasa judisya.
0: Well, ang ani man guna siya tan no kay miaging semana na ay contractors gyud dili gyud siya contractors nagduol no kay una ang ilang sumbong lagi unta diri sa atong mayor. So gi-advisean sila nga kabahin sa katong complaint nila sa mga barangay captains na naay gapangayo lagi or usay ipiton ang ilahang acceptance o way itunol no mo na ilang gi-report. So dito na sa ako sa kwasay judicial no kay dunggon tapaman unya namagod sila yung mga pictures apo yung mga conversation tan nga naga-record ba no kay kanila usay ug muisgot ang kapitan no day sila kabalungan na day naka-record no. So mo to mismo si mayor nakabaluman no nakabalo na. So ang amo na lang is paabuton na lang sa mga kapitanis ug kwan ang sulat sa kwasay judicial to invite them nga di magunta pwede mo names karon kay they are not guilty until ma-prove nato no ne dili man pud ta korte nga mo-prove jud no kay puros pa man ni allege jud. So amo is quasi judicial to be fair pud sa atong mga kapitanis naman pud sila makahire man pud sila sa ilang kaugalingong abogado no kay para matubag pud ang mga pangutana sa ilaha.
3: So sa legal process timeline cons pila ka adlaw o bulan na aktong sa kwasa judicial process diya sa SP para sa inganing kaso?
0: Well, dali naman ni Pano, ang amo manggod is just to hear and recommend kay ang amo og ma found guilty gid namo sila, pwede gid namo din sila ipasa sa sanggunian panlalawigan or directly to ombudsman. No, kay mura man na ang kwan gid sa quasi judicial, then paghimuan ka nag resolution kay naagi sa akong komitiba, proven siya nga guilty kay total sa akong komitiba na may duha ka banggitang abogado, no, nga akong membro si Attorney Rendon Sanggalang o si Attorney Gapul, no, aside ana na pay sa mga IPMRs pod kabahin og unsay problema sa mga IPMRs nato. Pinaagi sa ila ha, mabaw-an ta naman gyud kay since mga experienced lawyers man gyud sila. So balo na ta og nagi probable cause ang ilahang mga sumbong. So kana tan balay-balayo na to na anytime dili pa na dugay sa ako ang komitiba kay pwede man na after a week na man ay pangayoon na mo. Siguro taas ng 2 weeks na yun na may resulta. Akong ikasiguro no, sa kaning mga contractor, ayaw mo kahadlok kay naaman ni mo laban ni Mayor. And besides, dili mo angay mahadlok sa mga kapitan kay uwa man mo isala, uwa mo angay kahadlokan niya. Ikaduha, project man na sa city, dili man na project sa barangay. So, wala man po kung naingon nga tanan kapitan pariho. No, dili man kay pipila pa man to ang gisumbong sa atong buhatan, no, alang pud sa mga kapitanis namo dili man mo angay mahadlok ug wala pud mo gibuhat nga daotan. So ang amo raman gyud is to be fair nga dunggong pud namo ang side sa kontraktor ug tinuod bagali nga nangayo ang certain kapitan o wala, no, kay depende pud na usay basig tumo-tumo ra pud sa kontraktor nga nangayo. So mo na ang sa quasi judicial amo kung dunggon ang side sa kapitan nga para patas, no, kay wala man mi gipaboran kay tungod sa politika or political color, wala. No, ang amo nga to be fair with each parties.
3: Kung sa mayon ang initiative, kung sa pag-action sa mga proyekto, nag-delay sa kapitan, dili umatag ang kontrakto.
0: Para sa ako, tan dili man gidsad siguro makadelay, no, diri naman na pinaagi sa acceptance. No, so, ang iyaha, mayon ang masayod ang sa mga katawhan sa ilang barangay ugwa niya dawata kay tungod di mo hatag og 10%. So siya ra gid gyapon ang maiguan ni. Ang amo ra mang gir ni mayor is tabangan nato, no, tabangan nato ang mayor, mao kini ang tsansa, mao kani ang panahon nga naatay mayor nga wa gadawat og 10%, open ang bidding. Tabangan og suportahan nato ang mayor sa ihang programa kay panalagsaon kay ni sa usa ka tao, sa usa ka Pilipino karon na ang Pilipinas nga gaagi og krisis. So ang ato nga suportahan ta lang total kwarta man ni sa katawhan ato ibalik dayon. Ug mahimo kwarta man guna sa hangin, no, dili gyapon na magdugay ang ako nga mayo gyud na nga magserbisyo ta sa katawhan sa malay-balay nga matinud anon.
3: Kung sa katapusan, pina na kami kapitan or kontraktor ang hinuon sa inyo?
0: Well, sa kontraktor, naanay ubay-ubay. Sa pagkakaroon, naanay ginganlan murag unom or lima na kakapitan ang ginganlan sa ako. No? So hopefully, maulatan na namin ilang papers, patawag ni namo sila. Then, ilan man ang katungod nga mo hire o abogado kay ato mang balayon o tinuod ni o nabay ebidensya gidaan kuan kay lisod manggod sa tan usahay i-agi o political color or politika na dili sad mi gusto, no, nga pareha na samo sa quasi judicial daghan man mi gakaagian nga ginasumbong sikap o si kagawad kay kontra day atong miaging eleksyon. Oh, dili po, dili po mi kwan nga amo nga gabalay na mo nga fair, no, pero kani kontraktor man gid ni, no, wa man siguro ni kwan bahin sa politika. So ang amo nga dunggon po namo ang side nilang kap, no. So ako, welcome man sa akong office. Ang sa mga kapitan, dili mo angay mabalaka o may gibuhat nga mali. No, kay total, kamo, makatulog mo o may gibuhat nga mali. No, so sa katong kapitan nga medyo guilty, pangandam nag-abogado ni mo kay maabot ginis angay abtan. No, so, maura na, no, ako sa katawan sa Malaybalay, si Conseil Jason, uban ni Mayor Warren Pabilyaran, among gapaning kamutan gyud nga ang kwarta sa katawhan maadto sa sakto gyud, no, nga maski piso wala gyud kana paingon sa among bulsa kundi balik ina tanan sa katawhan sa syudad sa Malaybalay. So daghan kayong salamat ug mayong adlaw kaninyo. Miaging semana na ay contractors gyud pers nagduol, no, kang sumbong lagi unta diri sa atong mayor. So gi-advisean sila nga kabahin sa katong complaint nila sa barangay captains na na ay gapangayo lagi usay ipiton ang ilahang acceptance.
1: Tumoto mga shooting tigpaminaw ang pamahayag ni City Councilor Jason Chad Ayala. Una'y giingon nga kung ikaw nga kapitan na doon na kayo binuhatan nga mga ikag 10% na impas na. Ato na magamit na taog mathematics daw eh. Amito na ito ning kuhaan mga katropa. Hayahaya no? Kung adunay project si mong barangay, butang na to bisag mga kuhaan lang. Ibutang na to, pinakataas yung mga project, 50 million. O, 50 million mga katropa. Kung yung kumangayo ka mga katropa o disporsinto mga suking tigpaminaw, o yahaya ko ni mo god. Ah, pwede na mga katropa nga di mo duties barangay. Oo. Kada project mga suking tigpaminaw, pagkayahay! O, so mo na yung mga katropa nga, pero allegation pa ni. Allegation pa ni mga tropa, aduna pa'y imbestiga, wala pa'y gitumbok mga tropa ang asa nga barangay, o kundili allegation ni mga suking tigpaminaw o kinhanglang pang imbestigahan. Si Gaga Baron, salamat sa paglili karong kapuno, no? Tumona mga suking tigpaminaw, kinhanglan pang imbestigahan. Kay, di ang po't ingon, sama sa giingon ni Konsayala, dili lang nila paminaw ng kontraktor. Ha? Muna yung giingon mga tropa, paminaw po lang sa kapitan. Kung unsa ka tinuod, lalay dilamansi mulanta, salamat sa paglili karon sa itong Facebook Live. Salamat kayo di ha. Muna mga suking tigpaminaw, sunindot ni Aron Patas, gyud. Wala itong klarohon, aligasyon pa ni mga tropa, o dili ingon nga one-sided ang maong nga konsyal nga isip na nakawid sa kwasa judicial mga suking tigpaminaw. Kung dili paminawon kini, mga katropa, aron mas sigurado kung na unsa ka tinuod mga suking tigpaminaw. Kini mga aligasyon, nga sumapa, murag aduna day unom or lima kapitan nga gireklamo. Wala pa na gitumbok mga tropa og asa nga barangay. Pero kung makakita man ka o namino makakaroon nga video o makita man ka ng interview ni Konsayala, hala ka, bahala ka dras buhay mo. Imo po na. Di ba, boss Michael Aringo? Bitaw. O, kini ato ang amigo ng lungsod sa Kabanglasan, mga katropa. Nga, nangutana na po na siya kumusta ang water district. Oh. Kumusta ang water district sa Kabanglasan? So far, nagbayad sila nga wala taro kagas. So, ato na pong kumustahon ang water district sa Kabanglasan. Kaya human naman ang bulan nga, tulo ka bulan, masyotong ihatag sa mayor kung dili masulbad ang problema sa water district. Yeah. Kita mo ito'y kauban ito, no? Ito nabisita sa water district, Tom. Murag kami itong rostom nabisita sa water district, mga tropa sa lungsod, no? So, ming hapon, sa lungsod sa Kabanglasan, mga tropa. Kanang problema sa tubig sa Kabanglasan, boss Aringo. Hagbar, jud na. Iga-eskwila pa ko. Problema naman na sa tubig. Unang, labaw po ng iba. Oh, labaw po ng iba, diya. Ronnie Liagas, lamats, maglili, karo nagkahapuno, no? Imbutlang. Imbutlang ng tubig, diya, mga tropa. Walo sa kita ro, problema mo ito sa tubig ng taon eh. Malipay lang ito sa ulan mga suking tigpaminaw. Sa atong mga kigsunan nga hugaw na kaayo og sakyanan. Uy, sali pa dahil mga katropa, may hapon dahil ni Tatay Bobby Pilapil nga taga Purok 21, Carmenville Subdivision, Barangay Kasisang. Uban si Hag Mrs. Diya mga katropa, no? Kumusta og may hapon diya, tigpaminawan sa XFM Bukidnon. Oh, ngita gi sa tong asa to nyong katong babaeng program nga isug kayo. Oh. Naglakaw pa tay. Oh. Oh, mo to mong manager tay. O ni aming hapon aside sa gabaminaw ni si Tatay o XFM. Salamat kanunay tay sa paggamit sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated kining ato mga Santon products. Salamat kay tay. Salamat kay kayo anak malipay kita mga tropa nga nay mo saka dire. Nga naminaw mi ninyo, user mi makatropa sa inyong produkto. O salamat kanunay sa pagpangga sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dako na mo ng kalipay. Nangumusta raman good ko ato o. Nangumusta na gani ni si Boss Aringo makatropa. O, kumusta no? Ito man ang amiga man ito ng bagong general manager karon diya sa Water District sa Lungsod sa Kabanglasan. Amiga to na ato tong chatan na pod oh, kumusta ho na to oh, kumusta na to day no. Sa to mga kigsuonan diha nga hugaw na kay mga sakyanan dito ta magpawasing sa tong sakyanan mga tropa sa 4F car wash ganimutang sa Purok 1 barangay San Jose atong syudad sa Malaybalay barato nga car wash mga tropa gikan sa 100 pesos hangtod sa 300 pesos mga tropa nga bayad sa imong pagpahinlo sa imong motor, sakyanan o depende mga tropa kay ang pinaka ang 300 dito mo ning higher off mga suking tigpamino kan dako na kay nga van siguro ni. Oh, kato mga habog na nga mga sakyanan siguro ni. Oh. Brato lagi sama sa giingon 100 ngadto na sa 300 pesos. Ang yahang services na blower, vacuum ug tire black mga katropa, no? Ambot pa ba ako di malason man kay ko magpahinlo aning patrol oy kay ga kabundakan og uwan. Oh. Lisod man pud atong pasaanon umadto ta sa field mga katropa. Oh, walay. Wag gyud di malason ko gyud. Oh, wag itay mahimo na mo na magin atong palaran. Nga katoy bitawng bangabang og sakyanan kay moadto og mga okasyon o mga family reunion, kasal, bunyag, mga ligo, outing, mga tropa, mo na sagad karon kitabo kay patapos na itong tuwig. Naglibog mo, magsakay ito og bunggo, basi yun yung bubirhit pa na ito subida, o di ba ka, maulanan pa ta, magbalay-balay pa ta, ayan o, pag-antos na, uy, pangabang mo dito sa 4F Karintal. Kay daghan sa silag mga sakyanan dito, na van, pick-up, SUV, sedan, mga katropa, sa barato nga kantidad. Imagine, 24 hours mga katropa, sa van, 3,000 ra. Ang 12 hours, 2.5, ang washing charge. Namang gina yung washing charge kay imo may nang gikuha mga katropa nga hugaw, ay hinlo. May balik kung hugaw niya, ikaw pa yung washing na ba? Tana, kapoy na mag-washing, hindi ka pagkas biyahe. Pagbayad lang 200 pesos ito, 280. 280 ang washing charge sa van. O niya ang pick-up o SUV, 2.5 ang 24 hours. Ang 12 hours, 2,000. Ang washing charge mga katropa, 2.30. Anya ang sedan, 1.5 ang 24 hours, 1,000 mga katropa ang 12 hours, washing charge na 180. Libre 2 hours. Oh, yahay. Libre 2 hours. Nani boundaries ha? Ang boundaries mga katropa, Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan, outside boundaries. Dependes kalayon by magdugang kag 500 to 1,000 pesos. Di ba? Pwede mo mapabok dito kay basi unyag hurot-hurot ni mga katropa ang ilang sakyanan, gigiingan ni Kustagyan nga, sir, na ipag magbutang kag sakyanan ni Mudri, sir, na may tatak, XFM ang sakyanan, di ba pwede? Pwede siguro, bao-bao. Kung bao-bao, pwede raw, kanang mga sudlunon, no? Pero waman tayo, 4 wheels, 3 wheels, paminaan na to. Wag ita ni mga katropa. Pwede mo mapabook silang numero, 0970-287-2613 o di ba ka sa 0915-547-3653 mga katropa. 4F Car Wash and Car Rental, mga suking tigpaminaw na imutang sa Puruk Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Katubitaw nga itong mga higala diha nga doon ay high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter, problema sa kidney kasi kaon ng mga parat nga mga pagkaon, hinamison mga tropa, ginhinya na guba ang kidney, ayaw gyud mo og pasagad. O ayaw gipasagdahin na kung aduna kay balatian yung sama niya na. Mga higala, kinhanglan na to, mga suking tigpaminaw, ang natural nga pamaagi. Nako'y ka-recommend kaninyo nga usa ka produkto mga tropa sa Yes to Health Incorporated, nga since 2011 man siguro ni nagsugod mga tropa kining Santon Plus Herbal Caps. Imagine 2011 hangtod karon mga katropa naglawig sa mga parmasya, butika o mga tindahan mga suking tigpaminaw na kining Santon Plus Herbal Capsule. Timanin ninyo kanang maron nga color mga katropa sa karton o kanayahang sulod mga katropa diha sa bystab, maron ang color mga katropa. Ha? Santon Plus Herbal Capsule. Usa manggod ni ka powerhouse food supplement mga tropa nga gihimo gikan sa kombinasyon sa dekalidad nga mangustin og malunggay mga suking tigpaminaw. Ang Santon gikan sa mangustin nga nailhan tungod nailhan pag-ayo mga tropa tungod sa iyang taas nga anti-inflammatory og antioxidant properties nga makatabang mga suking tigpaminaw sa pakigbatok sa mga libreng radical sa lawas. Samtang ang malunggay, di man ninyo ha, dili lang ni pampahwa sa mga hangover, naghatag usab kini og dugang bitamina og minerals para sa ligon o para sa mas ligon nga immune system o sirkulasyon sa dugo. Kaya kanin mo na itong lawas mga tropa, mura ta og sakyanan. Ang sakyanan nga dili ma-change oil, luya na mga suking tigpaminaw. Kaya galapot ang dugo, mura po ng tao. Mugin ang uban, magpakuha og mga dugo, mga tropa, kung na mga bloodletting. Kung na po, mahadlok ang pagkuha, kaya matusukan ka, mahadlok ka. Ayaw pag kumpiyansa ba, kung muna hinungdos balatian, malapot na imong dugo, mugahi, dili na mo circulate sa imong kaugatan. Muna, nga kinahangla na to, tumaran og santon plus herbal capsule. Ano siya bagay gahi? Timani ha? Color maron, mga katropa, ang iyahang karton. Unya na itatak, yes to health, mga suking tig. Ay mo, kaya, uban na ba na, mapiki ba? Kanyang itong produkto, bitaw nga ni sikat, ilado na. Sabayan din na yung mga mapahimuslanon ng mga tsulukoy ng dagko. O, mapahimuslanon. Kung gusto gin mo sigurado, saka mo dito sa stasyon. O, ay lang po saka dito yung mga saba ka. Palit sa antonte. O, anhidri ate, ay pagpangasaba, palit og santon plasibal capsule, ha? O, ubang pa mga produkto, mga suking tigpamin. O, ngayon, nindot! Anhi mo sa stasyon, kidaghan kay taog kining mga produkto diri sa Yes to Health Incorporated. Himutang ta sa Barangay 8, Dorto, Talatala Building, second floor mga katropa. Ani mo diri? Oh, hubo lang helmet. Oh. Wala helmet niya. Murug natoy nindot mga katropa nga balita karon sa Yes to Health. Kay murag adunay paraful mga katropa, wa pa na ako natuhog ug ayo to, ako pa tong studyahan. Murug na ato kay si tatay isa pud ginaminaw gid si tatay og radio. Kay murag nasugdan to ni SM kaganiha mga tropas pag announce on air ni ani gi si tatay. Wag na daghang mga solid listeners mga tropas. Salamat kay tatay ya Bobby Pilapil mga tropa Desporok 21 Carmenville subdivision kasi sa nga. Oh, malipay ginanda na tong kasing-kasing mga tropa nga dunay mga tao bitaw nga appreciate ang pagpangasaba sa on air. Oh. Ato na ta. Oh, babay na. Jaw nga excited mga jaw di man pagkawat bisag 10 minutos. Musunod na mga tropa ang extra balita kauban si Station Manager Rusty Maricudino mga suking tigpaminaw. Tangalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide sa mga Station Manager katropang Miss Rusty Maricudino katugbang sa pikas lawa katropang Jao Pagutayaw alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Jonathan Lee Suryano muingon ang pagkabot sa ustisya kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton ko ang kamatuuran matabunan sa maling binatan. May hapon, Bukidnon!

0: kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting?
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hala, ngano ni? Bago bagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina, jeepney. Asa ka kumuha kita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
7: Tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
8: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasagtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, ang bayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: Wuhan kayak sudah antai patai. Tolo semarang sesuatu nak senas rekayen di Oros City. Top 5 most wanted persons sa Quezon Bukidon. Nadakpan sa mga otoridad. Lady Rider, nanguhuman ni Bangga sa kasugat niya motorsiklo. Wanted niya Chinese National sa Pugu Link Operations, sikop. Congressman Pulong Duterte, miriak human, gipangayuan og opinion, labot sa 99.9% result sa lie detector test ni Gracioso. Investigasyon sa pagpamusil patay sa Panabo City, gipalawman sa kapulisan. Upat ka minor de edad niya gialigahang biktima sa illegal recruitment na luwas sa Puerto Princesa Airport. Idoran niya suspek sa pagpangdunggap, arestado. Siargao SDN, lakip sa punduhan sa Philippines World Bank Loan Agreement alang sa water project. Upat ka Pinoy sa Maroon sa Riyadh Airport attack.
1: Maayong hapon Luzon, Visayas sa Mindanao. Adlaw karon nga Lunes, Oktubre 12, 2026. O ganyan ang detalye sa itong ekstra balita. Mga katropa duha ka estudyante ang patay samtang tulo ang Samaron sa hitabong sunog dito sa Nazareth, Cagayan de Oro City. Kumpirmadong duha ka estudyante ang namatay samtang tulo ang naangol sa hitabong sunog sa isabuntag niya itong Biyernes, Oktubre 9, 2026. Sa 9th Street, Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Gila sa Bureau of Fire Protection ang mga namatay na sila si Samantha, 90 anyos, psychology student sa Xavier University o residente sa Maong Dapit. Kauban si Chris Jane, 92 anyos, nursing student sa Capital University na lumab niya taga Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Sumala sa report sa Nazareth Fire Station. Natrap ang duha sa ikaduhang andana sa balay, diin nakita na lamang ang ilang mga lawas. Alas 11 sa buntag sa susamang adlaw. Nasairan niya atol sa pagulbo si Kalayo. Nag-video call pa si Chris Jean sa iyang uyab. Sa iyang kalit niya nakulog ang iyang cellphone o wala na kinima kontak pagbalik. Samtang, tulo katawa ang naangol. Nagidala sa Maria Rina Hospital. Kuman ang usa kanila, nilok siya sa bintana, gikan sa ikaduhang andana aron makaluwas. Niabot sa third alarm ang maong sunog, gagayin lima kabalay ang totally damage o usa ang partially damage. Giba na ba ng mukabat ang damyos ngayon sa 800,000 pesos. Nagpadayon pa ang investigasyon sa BFP aron masairan ang hinungdan sa maong sunog. Sa pagpadayon na sa itong ekstra balita, mga katropa, top 5 most wanted person na sa Quezon Bukidnon na sikop sa otoridad. Ang detalye ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
2: Narakpan ang gina nga top 5 most wanted person sa municipal level dito sa Quezon Bukidnon niya itong Biyernes, Oktubre 9, 2026, sa Purok 2, Barangay Libertad, Quezon Bukidnon, tungod sa kasong sa iligaw nga droga. Gina ang nirakpan nga si Clifford, 20 anyos, ulitaw lumalupyo sa Maong Dapit. Gihimo ang hinayusang operasyon sa mga personahe sa Quezon PNP ug Second Bukidnon Provincial Mobile Force Company ug koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Bukidnon Police Provincial Office. Gisilbi ang warrant of arrest batok sa suspect nga gisyo niya itong Oktubre 2 ning tuwig tuhod sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung din, ang korte walay girekomendang at piyansa alang sa temporaryong kalawasan niini. Kasabtanan na na sa kustudiya sa Quezon Municipal Police Station ang maong suspect. Mga katropa, kape nga makayo, dili na imposible sa Yes to Health Incorporated. Ano na ang bagong kape nga dunay mga sangkap na makayo o labili sa tanan makapahamis pa sa itong mga pamanit tuwod anerkinig Glutathione o Collagen. Pagtimplog pag-inom na sa bagong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa Nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas na mukha, Dris XFM Kidon, kininyong katropang si Jao Pagutawaw, XFM News.
1: Lady Rider angol human ni Bangga sa kasugat ng motor. Ang detalye ni katropang Hanilo Tabios sa XFM Kidon.

0: Nangulo usa ka babaeng motorista ang manibangga sa kasugat ng motorsiklo sa Diversion Road, Sitio Kanagutay, Purokres, Barangay Base Camp Marama, Bukidnon, ngayong Sabado sa gabi, October 10, 2026. Ang biktima na ilang si Alias Gian, 33 anyos, na nasayra ang walang lisensya. Ginung nadas maganini ang usa ka Yamaha ng motorsiklo na gimaneho sa 23 anyos nga lalaki. Subay sa investigasyon sa kapulisan, ang Yamaha gikan sa Don Carlos para lungunta sa San Miguel Maramag o nagsubay sa saktong linya sa husto nga takusdon. Apan ang motor nga gidriban sa biktima nga gikan sa North Poblacion padulo sa Don Carlos, ang kalit matod pa nga nikawat sa linya sa Yamaha, hinungdan sa grabing panagbangga. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon o grabing nga mga samad o bunog sa lawas ang biktima. Kinsa dali kining girespondehan sa rescue team o gidala sa tambalanan sa lungsod alang sa medikasyon. Sa karon, ang duha ka motorsiklo kasamtangan kining gidala o gipay mutang sa Barangay Hall sa Base Camp Maramag. Mga katrupa, para malikayan ang disgrasya sa kadalanan, importante nga ikaw driver, tinaw ang imuang pananaw. Mag-Vision Express Soft Gel Capsule kay kini adunay lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E na makatabang mupatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakiusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, X7News.
1: Wanted nga Chinese national nga League Fugu Operations na sikop. Sikop ang usa ka Chinese national nga wanted tungod sa human trafficking ug sa pagkalambigit niini sa mga illegal nga operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operations kon Fugu. Nadakpan sa hinuusang operasyon sa PNPCIDG o Presidential Anti-Organized Crime Commission ang suspect kagila ni si Wang Mingmen ngayong Biyernes, October 9, 2026 sa Barangay Tambo, Paranaque City. Nagamit ang suspect o mga peking pangalan sama sa Yang Bin, si Wang o Abao aron itago ang iyang tinuod na pagkatao sa mga otoridad. Si Mingmen nag-iingong usa sa mga utok sa daghang illegal na Pugo Hubs na gironda sa Bamban, Tarlac, na mga ang Zone Yuan Technology. Samtang sa Pura, Pampanga, ang Lucky South 99 o Whirlwind. Ginong dakusap ang iyang koneksyon sa mga transaksyon ni kanhi Bamban Mayor Alice Go. Gawa sa Pugo, nakatukod na kini og mga negosyo og nakapalit og mga propiedad sama sa mga resort sa Quezon Province og mga fishing vessels dito sa Humalig Island. Anala karon sa kustodiya sa mga otoridad ang suspect alang sa saktong dokumentasyon og aron pasakahan og kasong kriminal. Mga katropa, Congressman Pulongya Duterte ni-react human na gipangayuhan ng opinion kalabot sa 99.9% na resulta sa lie detector test ni Gracioso. Ang detalye ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
2: Ni-react si Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte human kinigi pangayuan og opinion labot sa giingong 99.9% nga positive result sa lie detector test sa NBI nga may kalabutan sa affidavit ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. sa iyang Facebook post. Gi-question niini kung anong gikinahanglan pa ang iyang opinion kung dako na ang ilang pagsalig sa resulta sa maong test ug sa affidavit ni Gracioso. Dugang butyan sa kongresista nga kung ligon ang affidavit ang ebidensya mismo ang angay makapalikon sa kaso ug dili ang opinyon sa ubang tao. Giklaro sab niya nga dili siya ang nag-ingon nga 99.9% ang kasaligan si Gracioso kun dili ang mga nagpresentar sa maong pahayag. Subay niini, gihagit ni Congressman Pulong ang mga nag-angkon sa maong resulta nga barugan kini pinaagi sa ligon nga ebidensya ug dili gamiton ang iyang opinyon isip dugang kumpiyansa o pagpalikon sa ilang kaso. Mga katropa, aron karunay tinaw ang pananaw ug likay sa mga sakit sa mata. Iminti na ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: Investigasyon sa pagpamusil patay dito sa Panabo City, Davao del Norte, gipalawman karon sa kapulisan. Ang detalye ni katropang Lars Aniol sa XFM Davao Region.
3: Kasamtangan gipahigayon sa Davao Norte Police Provincial Office, pinaagi sa Panabo City Police Station ang lalong na imbestigasyon sa insidente sa pagpamusil patay sa Purgaturay, Barangay Namyo, Panabo City, Davao del Norte, niadtong Oktubre 9, 2026 hapon, gapong adlaw Oktubre 11, 2026 sa buntag. Gipangunahan ni DNPPO Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines, ang usa ka conference nga nagtuki sa mga pinakabag-ong kalambuan sa imbestigasyon ug ang padayong mga lakang aron masiguro nga masusi ang tanang mga mahinungdanong detalye sa mga krimen. Gipresentar usab sa mga opisyal ug mga imbestigador atol sa mga barangtigom ang dagan sa imbestigasyon ug gihatagan og gibugaton nga ang paraghiusa sa kapulisan ug komunidad mahimo dako matubang kamahin aron matumbok ang suspek ug makapot ang hustisya alang sa mga biktima. Kahinumduman nga sa inisyal nga imbestigasyon sa awtoridad, igo lamang na patubil na mga biktima sakay sa Toyota Hilux sa itom sa Maycas Gasoline Station sa naasoy nga lugar sa diyang kalit lamang giniginuol sa wala paling suspek sakay sa motor. Dayon gipamusil mga biktima sa daghang higayon subay sab sa naipos nga impormasyon sa kapulisan. Ang mga biktima gilang nga sila alias Don, 48 anyos, Minyo, usa ka corporate secretary o presidente sa Buhangin, Davao City, o si alias Lando, 53 anyos, Minyo, usa ka driver sa kumpanya o presidente sa Maa, Davao City. Samtang gipadalom na sa forensic examination ang mga ebidensya na recover sa crime scene nga nalakip sa 6 ka basyo sa bala nga gituang gikan sa .45 nga kalibre sa pistola, usa ka slug ug 2 ka piraso sa buing bala sa nasangpit nga kalibre sa armas. Gipasalig karon sa Davao Norte Police Provincial Office nga uting kayon ang mga posibleng motibo sa krimen, pakusgan ang tinguha sa pagsubat sa kaso o pagsiguro nga ang tarang responsable sa pagpamusil manubag sa balaod. Walang ipili ka oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape niya healthy, kanyang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, Exatan News.
1: Mga katropa, upat ka menor de edad nga gialigahan nga biktima sa illegal recruitment ayaw na rescue dito sa Puerto Princesa Airport. Naluwas sa kapulisan ng upat ka mga minor de edad gikan sa Rizal ug Palawan sa Puerto Princesa City International Airport sa wala pa sila makabiyahe paingon sa Manila niyatong Sabado, Oktobre 10, 2026. Una niini, nakadawat ang PNP ug taho bahin sa mga batan-on nga gituohang biktima sa illegal recruitment ug nakatakdang mobiyahe unta paingon sa Metro Manila. Sumala sa Police Regional Office ni Marota, dalong nga responde ang mga personahe gikan sa Palawan Police Provincial Office o Rizal Municipal Police Station human nadawat ang maong impormasyon. Ang mga naluwas ng minor de edad gipadala sa Women and Children Protection Desk sa Palawan na Police Provincial Office sa wala pa sila gi-refer ngadto sa Provincial Social Welfare and Development Office alang sa tukmang tabang o proteksyon. Samtang nagpadayon ang kapulisan sa pagpangita sa giingong recruiter nga nakabase sa Metro Manila. Kung mapamatud-an na ang iligal nga kalihukan, mahimong atubangon sa recruiter ang mga kaso sa paglapas sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act o sa mga balaod batok sa illegal recruitment. Sa pagpadayon sa itong extra balita, katropa, idaran nga suspek sa pagpangdugab, arestado. Ang detalye ni katropa nga Chris Lee Gasper sa XFM Jensen.
4: Nagtingkagol sa selda ang suspek sa pagpanunggab ni nakalabayang adlaw alas 4:30 tak na sa hapon sa Purok Mahada, Barangay Natalbatong, Malungon, Sarangani Province, human madakpan sa kapulisan. Subay sa inisyal ng impormasyon nga naglusad ang kapulisan ng hot pursuit operation kauban ang barangay officials o force multiplier kuban ang nahitabong pagpanunggab alauna 1:30 tak na sa hapon sa nasangpit nga adlaw. Ang suspek na ilhan nga si Paquito Tuli Jose alias Paking, 58 anyos nga maghuhuma og lumulupyo sa sitio Samblan, Barangay Blaan sa Laisgutang Provincia. Na-recover sa dinakpan ang 7.5 inches nga kutsilyo ug tubo na yung giturn over sa istasyon alang sa proper disposition. Kasong pagsupak sa homicide ang ginaandam nga ipasaka sa kapulisan batok sa suspek. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang kapulisan sa pagmangalap og dugang impormasyon aron masayran ang hinungdan sa krimen. Ayaw kumpiyansa sa free radical sa palibot. Karong panahon na, mag-Santon Plus Herbal Capsule sa Matag Adlaw. Aron siguradong layo ka sa makapabalda sa panginabuyan ng balatian. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Lee Gaspi, ex-FM News.
1: Mga katropa, Siargao SDN, lakip nga punduhan sa gobyerno alang sa Philippines World Bank Loan Agreement alang sa proyektong patubig. Ang editan, hindi ka tropa nga Limuel Ukay sa SFM Agusan.
5: Gipirmahan sa gobyerno sa Pilipinas ug sa World Bank ang usa ka loan agreement nga nagkantidad og 212.7 million euros or gibarabarang 14.9 billion pesos aron pundohan ang mga proyekto sa supply sa tubig ug sanitasyon sa Siargao, Surigao del Norte, Buhol ug Hulo tumong sa maong kasabutan nga mapalambo ang agianan sa limpyo ug luwas nga tubig ingon man ang serbisyo sa sanitasyon ug ang dagan sa operasyon sa mga water service providers sa maong mga piniling dapit. Ang maong pundo mao'y suporta sa unang hugna sa Philippine Accelerated Water and Sanitation Project in selected areas. Giduso kini pinaagi sa pirma ni Finance Secretary Frederick D. Go niadtong October 6 ug sa World Bank Division Director nga si Zafar Mostafaoglu niadtong September 23 sa maong proyekto pagatukuron ang mga pasilidad sa water supply sa mga piniling lungsod sa tibok isla sa Siargao Islands. Ipatuman sa Department of Public Works and Highways kun DPWH ang pagtukod sa mga infrastruktura ug paghatag og technical assistance samtang ang Department of the Interior and Local Government kun DILG mao ang modumala sa institutional reforms o pagbansay sa mga lokal nga kagamhanan aron masiguro ang lahutay ug ligon nga serbisyo batok sa kausaban sa klima. Nalatid sa kasabutan na ang pagbayad sa principal nga pundo magsugod sa Abril 15, 2037 hangtod sa Abril 15, 2055 samtang ang pagsira sa maong loan na gitakda sa Desyembre 31, 2031. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
1: Sa katapusang bahin sa itong ekstra balita, mga katropa, utata ka mga Pinoy ang sumaroon sa Riyadh Airport attack. Sa maronang upat ng mga Pilipino sa nahitabong pag-atake sa mga rebuilding Houthis sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, sumala sa pinakabagong taho gikan sa Department of Migrant Workers. Sa maong ihap, tuno ang anaa sa ICU sa mga ospital sa Riyadh, samtang usa ang gikataho nga anaa sa maayong kahimtang o gikatakdang ma-discharge gikan sa ospital. Gikonfirma ni DMW Secretary Hans Leo Katda na walay namatay na Pilipino sa maong makalilisa nga insidente. Gipasalig sa DMW o sa Overseas Workers Welfare Administration kung uwa na padayon silang nag-monitor sa kahimtang sa mga biktima kung ang damuhatag o dinalian na tabang o suporta alang kanila o sa ilang mga pamilya. Ug mapatong mga balitang atong nakalat sulod sa 24 oras. Manukad gikan sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Ato si katropang Marie Codino o kini ang ekstra balita.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita na ikaw o ako ang inyong masayo. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, kini ka mabiya. Tinhisa, XFM,
1: Extra Balita.

my lollipop, lollipop. Yan ni gitong mga kanta-kanta nato sa una, baka tong unang panahon na usog kay ni siya sa una. Unsay kuno suoton shorts. Shorts sa unang panahon mga katropa, kani imong tugtugon. Dira mo sa maklaro kung uniform no. Gabi na gid ni. May hapon sa inyong tanan. Welcome po sa Extra Drive. Ako po ang iyong Disney Princess pang hapon na version. Cinderella po hangtod alas 7? Hangtod alas 7 karong gabi una. Siyempre. Okay, hapon man karon. Onya, maabdan tag alas 7, so panggabiin na gid na. Hangtod alas 7 sa kagabion sa Extra Drive diri sa XFM Network Philippines. XFM Bukidnon. Atong oras alas 5:13 na. Nag-check gapong kag oras di ay. Dapat dili no. Check your oras. Luod man ha. Alam, maklaro no. Makasi ako lang ni kono niya. Maklaro. Nagkuan lang mang ko, nag-uniform ang ko guys. So maklaro ako ang kuan. Sige na lang unya na lang oh. Nag-uniform ang ko guys. So klaro kayo ang kuan. Mag-ilis ko karon. Taman. Okay ra? Oh, okay ra. Bitaw uy. Kumusta mo diha sa inyong kahapon? Unsa may inyong gipang kalingawan karon? Unsa may gipang kore? Ay, ting out naman di karon no, pero wala pa daw siya nag-out kay mag-overtime daw si Zah. Kuya boy. Mag-overtime daw siya karon sa iyang trabahoan, pero ang tinuod ni. Ang tinuod kay dili gid siya mag-overtime. Ingon sila kay mag-overtime lagi daw kuno siya. Pero dili gid na siya mag-overtime mo, nang i-check gid ninyo nang inyong mga asawa, inyong mga bana din ang adugay manguwi. Manguwi. Dungay manguli kay basig unya og kanang dili overtime ang lakaw ana. Amo na tong number na to, Papi Jao. Alas 5:14 na, sa mga gusto ko kuyugan karong hapon na sa to ang Extra Drive. Pwede mo nga mag-text sa 2 or mo tawag taod-taod sa 0. Gaya po maka-type eh. Sige na. I-type lang sa Bibi Jao kay di na po ako familiarized ang number. Unsa naman ang tawag ni. Sige, paliwag ko, Bibi Jao. Kaya, para ato na siyang basahon. Live kita karon sa itong official Facebook page. Search palihog ang XFM Bukidnon. Makita ninyo din ha ang naka-t-shirt ko pero ang tinuod na ka-uniform pagid ni. Makita ang tinuod ng uniform kay naka-blue. Wala yung pugay makita. Mauwaw ta, uy. Masig masakpan nila ba nga dito de ako. 0945-443-5869. Ito ang numero na pwede ninyong kuyugan karong hapon na para sa ito ang Extra Drive. Extra Drive, check po tayo mga katropa. Tatagalog tayo ngayon. Bita, Extra Drive, check. Basinganahan mong magpakumusta ang tapad na pasahero diha sa imuhang gisakyan nga bus. Tawagi ko sa 0945-443-5869. Pasinganahan ka nga, i-regards ti ka anang imong tapad. Or i-regards ta ka anang gwapo kay nga konduktor. Para pasa Pasko, na-expected na kay regalo. 1 month nga free swell, sweldo. 1 month nga free pamasahe. Free pamasahe 1 month kay giuyab ang konduktor. Sana ulang. Bitaw ha, basing ganahan ka nga kumustahon ang iwi mga tapa din ha nga nagkapi karon og premium D3 coffee mix. Ay nako, bitaw karong hapon na medyo tugnaw po baya kay sa gawas. Para sa mga gusto gihapon mapamaintain ang inyuhang sexiness, ilabi na sa hapon, gaganahan magbaktas-baktas pa uli. Pwede gid kayo bi para mabawasan po ng mga fat sa inyuhang kalawasan. O kung gusto gid ninyo nga effective nga mamayat, mugamay ang hawak, pag inom ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Legit sabi nga na ay fat burning properties nga makapapayat gid sa imuha, makapasexy sa imuhang kalawasan.
Pero kung mosakay ka, make sure nga ang sakyan nimo nga sakyanan kanang maabot ka sa imong destinasyon. Make sure sa mga driver nga naminaw karon, kung gusto ginyo makasigurado sa mga gasolina or di kaya sa mga lubricants sa inyong i-introduce sa inyong mga sakyanan or motor. Pagpagasolina na po si El Ilion Shell Mobility Station. Sure, well, gigay na siya binga ampingan ng imuhang makina. Ang ilahang mga ingredients o ang mga additives na nakabutang sa ilahang gas, dili basta-basta pang international po ang brand. Ang Shelby's, makita siya sa tibuok kalibutan, pero kung dali ka sa bukid noon, adun na kita'y branches sa Maramag, Valencia, and dili sa Malaybalay, duha ka buok, at bang sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malaybalay City Hall. O ayaw mo kalimot ha, pag mag-gasolina mo or magpa-change oil mo sa El Ilion Shell Mobility Station or sa Shell, ipakita ng inyong Shell Asia app kay basin isa ka sa makadaog sa trip to Shanghai, China. Or di kaya makadaog ka o ka ng mga pa-free. Unsa pag itong lang pa-free, mga groceries ba to? Nalimot na ko daw, will be aha, mag-iday ka ulit. Gisikay ni ako ang Bebe Double B. Gisikay ni iyahang kinabuhi bitaw karon. Sige lang kay ugnaanan ni siya. Mabalaan gid nato ang mga latest na mga unsay katikaran karon sa Shell Mobility Station. Alas 5:18 na. Padayon gihapon kita nga magsayaw-sayaw, magreminis. Ha? Padayon gihapon kita nga maghuna-huna, magsigig imagine sa mga nakaraan. Nga kung masakitan ka, tungod lang kay nadagma ka, dili tungod kay nasakitan ang imuhang kasing-kasing. 518! Kung ganahan mo nga mag-text ako, 0945-443-5869. Ay, mamasko ko, be! O, mamasko ko, ha? Advance, Merry Christmas! Boom! Tarat! Alas 5:18 na! Mawasko manaygon sa amin sa inyuhang mga kasing-kasing bi. Should you want or should you wish to provide anything para sa itong mga katropa, ilabi na sa itong mga street children, abri na po ang ito ang GCash account. Oh, natay GCash diri, official na gini ha. Ang itong text line, GCash na po na nato siya bi. 0945-443-5869. Ako na siyang i-announce, buntay bitaw. Monikin siyang ato ang nakapangalan niya sa ato ang katropang Rustam RV. Kay Pasko naman, pila na naman kaadla ang nabilin in town. Oy, Pasko na. Uy, sayo pa kay October pa man ron. Pero hapit na, hapit na kay ang Pasko. Oy, pila na lang katulugan. Pila na lang gid kaihapan. Bakasyon na. Kay Pasko na. Nya busy na pud ang mga malls, nakapag-decorate na ba ang tanan? Nakapamalit na ba og mga regalo sa mga ina-anak? Kay kung wa pa, daghan ta. Ako po, wa pa pud koy pang wa na koy pampalit man, guys. Wala na pait na yung Disney princess. Di na ganin na siya dapat princess. O, di na. Di na ni Disney princess, ha? Okay, nagpait na. Kay wala naman tay cash. Ha? Unsa? Baki na. Grabe siya. Disney frog. Disney frog. The Disney frog! Kaya wala na may kwarta. Alas 5:20 na po mga katropa. Kuyogi ko ninyo sa to ang programang Extra Drive hangtod alas 7 kagabi on. Kauban ang inyohang Disney Frog. Cinderella po para sa XFM Bukidnon.

0: may kalahian sa una o karon.
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyapan ta yun!
0: O niya, karon.
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot!

0: Magsan Don Plus Herbal Capsule na.
1: Kung doble, okay! Ang dinginata sa supplemento in one.
2: Santo Plus Herbal Capsule.
1: Ado ng mangosteen o kamunggay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaanlaw-anlaw mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santo Plus
1: Herbal Capsule.
2: Ang supplemento in one
1: na masaligan.
2: Suggested retail price.
1: 13 pesos lang.
2: Mga kabala na.
1: Ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat gamitin para sa namang uri ng sakit.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ito Richard Deloyo, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Doon na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaling kalamig. Sa pag-inom

0: linie Domo Premium D3 Copelix. Wala sa mga driver, makasauban ako per 20 alerto. Pang Premium D3 Copelix.
1: Nagtope ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Walay ka na maglihok-lihok. Tungod kay Yulia ang lawas, mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna tulog ka klase na fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dito ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank.
4: Uy bay, nanong diri man ka magpagas pero may.
5: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
4: Sige daw, sa Voltank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo. Anong sa inyong komportable nga paglibot og suroy? Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo,

0: ninyo, tanang katawan sa Malay-Malay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong gibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagan salamat.
1: Disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malay-Balay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Mau na di amade. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

Yay! Mo order na siya di ayo ha. Namo na remember na. Namo na remember ana ako an nga kanang an si tawag an oy nga sayaw di ba? I think nag-start niya siya around 2022 like the Moomooland. Ah, Moomooland. Nagsayo-sayo na rin ang mga bibi na ito nga nas kadalanan. Maayong hapon, padulong maayong kangit-ngiton. Maayong gabi ipadulong. Yung anak, day na siya. Unsa man, na, oh, do? Na ako'y na-remember anak, day. So, sa glatubang pa lang sa iyahang kamera, gibidjuhan na gito siya. No? Na ako'y na-remember anak. Kaninga, kuan, kaninga sayo. Kuan na siya ika ng, yeah, I remembered, ha? Oh? Agani. Ana-ana. O, ana-ana tayo. O, basta kaya, oh? O. 2022, B. Mori siya ang panahon nga naka-uyab ko. Oh, well, na-remember, na-recall na ako. O, oh, niya, kung ano siya, tambok, mangguto siya. May sayo-sayo siya. Ah, unsa? Nagsayo-sayo siya, ani.

0: Ganaw?
1: Unsa siya sa bag-o? Natanong na yung bag-o ha. Basta na-recall na ako ni siya, aning panahuna, nagsayasayo siya ani. Nalang, pagtugtog yan, ang katawa lang ko. Diba? Daghan tagkan tabi nga, daghan kikag ma-recall. Oh, ilabi na kong sayo sa bangko. Dili, oy. Kuan, apil man guys, si kuan ato si... Migunia ba? Migunia. Ha? Oh. Karon, payat pa man to siya sa una, imong migo. Oh, niya, ni-appeal siya anang sayawa, day. Napakoy video. Ano, mo siya na-iris dito sa ko ang Facebook, good. Diba, ingana ko magtagog mga memories. Or wala lang siya panahon mag-iris. Pero bitaw yung mga hapon sa mga nagbiyahe karon. Kung asa man mo padulong, uli na mo. Eh? Oh, ayaw ng taong naghapit-hapit. Kung asa man mo gunahan nga manghapit, kaya basig unya, uli na mo kasaka sa inyong balay. Oh, inya ang inyo mga asawa karon para maiwasan ang pag-overthink. Dalai og premium D3 soft gel capsule pampa sexy po sa kalawasan. Kung gusto ka nga effective ang imong pagsayo-sayo karong hapon, o syempre kikabalo jud ko nga ing arong orasa, mostly pag nana ka sa balay and then you're playing with this kind of music, o lami kayo iya sayo-sayo binya magpagamay kasi imuhang hawak. Perfect kayo nga i-pair nimo sa imuhang pagpagamay sa imuhang kalawasan ang premium D3 soft gel capsule. Naa kini siya fat burning properties, mga extra nga fat sa imong kalawasan, iyaha ka ng tunawon o iyaha ka ng ipagawas. Pinaagi sa imong pagbabawas, it's either mangihi ka or magbangla ka. Premium D3 soft gel capsule, mapalit na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Oras sa 5:48 na may hapon po, may padulong pagkagawi. Diya sa may aglayan, may gabi po, may hapon pa ba sa gawas? Dili ko sure, dili magid na ako ma-experience ang sunset. It's almost, ha? Dark na, totally dark. May gabi. May gabi sa inyong tanan, ha? May gabi diya sa mga naakaroon sa aglayan, especially po sa Tinambunan family. Kay Tatay Bossing, Bossing. Tatay Bossing, may gabi diya. Tay, may gabi po sa mga nagsakay karon sa mga rela. Ay, katapad gumot. Lingi o lingi. Isa man ang nakapula. Regards daw siya anang nakapula og nina. Dabi atong silipon na itong text line. Biki muraga. So man naman lagi ni nakaung-ung diri nga kuan. Ning mga nakasangit nga mga kung ano-ano naman ito. Hi, B. Oh, hello! May hapon diya sa imuha. Oh. Wala na din kas gabi. Karun pa ka? Wala na bang good? Oh, wala na. Panghapon na ko, biha. Panghapon na po ang inyohang Disney Princess. Makaoban ninyo mga tag alas 5 sa hapon hangtod alas 7. O, sa kagabhion. Maguyog-guyog kita sa mga kadalanan. Pampabuhi sa inyohang mga dugo. Kabalukungang gipang kapoy. Oh, ba? Hawa diha. Oh, diba? Padaplindiha. Kaya traffic, good ka. Ay, oh. Sige, oh. Saan po, suksok, diha. Baho kayo, kadu. Diba? Oh, nakasuway na mamuan ang magsigi mo. Suksok sa mga traffic. Makiglumba mo kung kinsay una mo tabok. Makiglumba mo o makasakay sa jeep para makauna og uli. Ilabi na karon sa mga palengke siguro. I know na busy ang inyuhang mga tindahan. Tungod kiting uli naman, syempre mas lindot gud kaayo nga muuli ka sa balay nga lami ang sabaw. Lami ang ayaw, gituyo na ko too. Ah, okay ra. Sige, okay ra. Ah, ibutang na lang na palihog. Nalimot ko ana. Lami bitaw kay karon no, pagulit nimo sa balay ang imong sudan kay sabaw. Oh, sabaw nga walay mantika. Kaya ingana ba niya maghigup-higup dayon ka. Oh, pero dapat mga piusa ka. Ayha ka mo uli. Santon Gold Coffee Mix. Nindot kayo ni siya binga pampabuhi sa imuang kahaponon kung nagluya na o nagluya na ang mga bebe gikan sa trabaho. Santon Gold Coffee Mix po ang nindot para sa inyo haog. Naakin na siya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang cuties. Mga na kini siya ang bagong nga gikagubtan karon ilabi na sa mga teachers sa sigira o ka-stress. Lord. Hurot-hurot. Yod. Kaya, need gid nila nga mugaan ang ilahang kalawasan. 0945-443-5869. Ato ang numero na pwede ninyong tawagin karong hapuna. Basing ganahan mo mag-extra drive check sa inyong mga katapad diha. Basing ganahan mo nga makigila-ila, mauwaw lang. Alit diribi, ako'y bahala sa inyo ha. Unsa ni? Ah, alas 5:25 nag-sunset na. Okay. Yun lang, sobrang maaga naman. Sobrang nagmamadali. Siguro kay nana manggunta karon sa winter solstice. Winter solstice. Kung ano siyang pasabot ana bi? Solstice, so ba? Winter solstice. Ibig sabihin longer nights na kini siya bibitungod kay nag-tilt na po. O ang ato ang unsa tawag ani? Ang ato ang pag-orbit. Ha? Ang axis. Oh? Ako ang science major pero gituluan pa ko. Nag-tilt na ang axis po sa Earth. As we all know, naagi na yung sariling wala mong ganun siya nakipag-share of axis. Lahi mong itong axis. Axis mong ganun. Axis. Ni-tilt na gin siya bi niya padulong na tayo sa mga longer nights with you. Ay, mo siguro yung naanin, no? Ang kanang sayo kayo ang sunset. Yung haskeng, tingala lang ka, alas 5 pa, hayag na. Alas 5 pa sa kanang kadlawon, hayag na. No? Hayag na kayo. Pero again, natin, kukuha pa man yung alarm akong cellphone. Ang akong alarm, ang good, binakaset na siya every 5:30 in the morning. Siyempre, kay mamatagid ko anong mga orasa, kay paduan ko sa maligo pa, mag-eskwila pa. Mag-eskwila, mag-atiman sa mga estudyante. Pero dili ko ay, sa'yo dyan ko mamata, kay alas 7 man akong in. So, ang tawag anak, B, ang pagbuntag, usually 4, nasa 4:40 or 4:50 a.m., hayag na gid na siya. Ilabi na kong winter solstice. Ibig sabihin, longer nights, shorter days. Kapag ka po winter, summer solstice, longer days, shorter nights with you. Hugot na po. Alas 5:53 na kuyog-kuyog gihapon kita hangtod alas 7 kagabion. Para po sa mga gusto kita makauban, pwede na mo manawag ha, or pwede na mo nga mag-text kung ganahan mo nga mag-text na lang mo. Magpa-regards mo anang iyong tapa din ha ang mga pasayro nga wow. 0945-443-5869. Ayaw kalimot, hapit o sa pharmacy, hapit o sa Dool na Mercury Drug Stores. Pagpalit og Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. O kung nakutan na ka o gasolina, di nakapit sa pharmacy kay natiurok ang sakyanan. Nga nung sa lahimang po ka nagpagasolina na unsa naman, in town ka, oy? Pagpagasolina na po sa El Ilion Shell Mobility Station. Bi kapag ka regular customer ka sa Shell, ayaw kalimot ipakita ang imuhang Shell Asia app para naa kay chance nga makadaog og trip to Shanghai, China. No, kalami na lang siguro ing aron, no? Kay sa pagkabalo na ako, pag ing aron, tugnaw na kayo sa some part of China. Kaya, maigo man ang Macau, ana. Maigo po ng Hong Kong. Tugnaw na po sa Hong Kong ron, no? Kalami ibalik. O, kanang panahon nga kauban on taktika. Di na yun mangyayari. Hindi na po yun mangyayari. Kasi araw-araw na kitang kasama. Charot. Sungugan lagi ni si Cinderella ay. Oh, sa mama ni mong ginahulat diha. Galaw-galaw na bioy. Unong siya naman taon ka. Hapit naman mag-December. Oh, December. Hapit na mag-December. Biyon sa mama ni mong gina pa. Abot in taon. Gusto naman siya ka nga magkakulay ng imong love life diha. Especially nga nag-panganduy ka nga na yung maghatag si mong pinaskuhan. Ayaw na pagpauhi. Oh, ikuhita na imong tapad. Kung maulaw ka, i-text ko sa 0945 443-5869. Padayon sa pagsayo-sayo, Veve. Wala, kalain sa music do. Nga, ako lang yung ikuan, B. Ako lang yung ibutang. Kanina lang ako ibutang. Oh? Can I remember pa mo aning kanta, ha? Wala siya tong sayo nga. Pa-japorms-japorms kasi sa eskwilahan. Niingon imong teacher nga. Kasi gusto mo sayo sa program, B? Sayo mo, yung ingon na aning inyong gisayo. Tapos butangan dayon ninyo og kanang panyo inyong agtang. Nga naman gusto ng panahon, di ba, pa-japorms-japorms or di kaya palit mong gel. O, ipatindog-tindog dahil ang mga buhok, ipatuskig-tuskig dayon. Ano ako nang kisa tong magduko-duko kunuhay. Mo't pinakagwapo kayo. Pinakagwapo kayo na magsayo-sayo. Mo't pinakagahi kayo sa team. Nga pinabaktambling dayon. Ang ending gidala sa clinic. Ginatlok na po! Kaya namali. Namali ang tumbling. Oras na to 5:56 sa 5:56 na post kahaponon kagabi on kangit-ngit. Kuya gihapon gilang tudlo sa programang Extra Drive.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo.
2: Mag-premium D3.
3: Mag-premium D3.
2: Ang mas gipakuso o mas gipaepektibo
3: tungod sa VCO
2: o Moringa Oil.
3: Premium D3.
2: Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms.
3: Premium D3.
2: Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ala, uy, ma-remember, ginakuning kantahan, no, katong unang panahon na pang field demo. Mawala siya nga, I think elementary ko anong panahon na gipasuot ko o pula? Pula. Pula to siya nga kuan. Pulang shorts, unya, white na t-shirt. Nay pom-pom. Wala gi, oh, nisayo ko sa unas. Hands up, baby, hands up. O, nisayo ko ni sa unang panahon. Dugay na po kayo ito, no? Mga pinanaka-years. 40. Lord, tiguwang nag-iday ko. 40 years. Ma-recall dyan ako, tabi-tabi. Nga katong panahon ng kanang, basta, uy, kabalo ko nga daghan kayo naka-relate sa inyo. Kay pang field demo, ganyan siya nga sayo. Katong gidugid mo sa gawa sa inyohang flagpole. Diba? Yan magsayo-sayo, diurn. Magdala og pompom nga puwa. Or di kaya katong lingin na. Unsay tawag adto? Itong hula hoop. Hula hoop or di kaya stick. Stick. Basta mauna to siya. Oras na to. Lasayos 20 na sa kagabion. Maayang gabi po sa mga ayha pagid na kauli o sa mga bago lang naka-tune in sa inyong mga radyo. You are currently listening po sa XFM Bukidnon. Inubanan po sa inyong hanggis ni Princess Bizoya version. Ulan sa gawas? Abi na hug-uwan sa gawas. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Wala na may nangumusta good sa inyo. Wala na nangumusta sa imo ha. Ako na lang magumusta ni mo. Kabalo ko nga okay ra ka. Kabalo ko nga nakauli na ka. Wala na nag-overthink imo ang asawa kay nakauli naman ka. 0945-443-5869. Kuyugi ko nga mga pikarong nga gabi una. O, ayha mo manihapon. Pangapi usa mo og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nabilin diyan ako. Dara ko mga pikay. Mayabun at diri. No, pampagaan po sa to ang kagabion. No, pampagaan sa to ang mga trabaho on. Kung naa kayo ang ipangbitbitin ang mga trabaho sa inyohang balay. Kuyugin na siya sa pag-inom sa to ang lamian kay nga kape nga to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. 622. Sa mga ayha pa na ni hapon, congrats kay sayo. Sa mga ayha pa nag-andam sa inyohang panihapon, aw, di naman po siguro gutumon kay murag nagkaon murag pan gaina. Lami ba ito so ang pan sa kape? Oh, trust me. Sa una po, sa unang panahon, kung ma-recall ninyo, dili man kayo murag expensive mangod ang pan sa una. Ang atong ginabuhat, kanang mga dukot nga kanon, ato na siyang ibutang sa kape. Ka-try mo, Ana. Ibutang na nimo siya sa kape. Kalami na lang yun. Ibutang na nimo siya sa kape. O niya, mauna yung mong kaunon. Nakalimut ko sa tawag, Ana, eh. Basta kay pagmuuli ko sa una, mauna ako ang pagkaon. Malipay na akong kape. Malipay na ako o ganang kanon nga dukot. O niya, ako na siyang i-mix together, init-init pa. O, maulian ako ang pas mo. Kasuway po ko sa una, Binga. Okay, recall manggit ni. Ex-memorabilia manggit ta. Na sa una pag naitanom nga mga sagingan nga among maagi kabalo na mo sa mga ginabuhat mangayo lain pud o mangayo dili mitagaan magulat ra taon may nga madugta nya pag mahulog na siya muna na amon na siyang puniton or never me nagapangawat no sumba ko palayo dili gyud na mo na siya ginabuhat baby ay kaya kabalo jud mi nga ang gaba no dili magsama oh wala mi kasuway ana santol. Oh, kanang santulan amo na siyang sakaon sa una para pag-uli na mo busog kay mi. Oh, sa unang panahon nga grabe ang access bitaw no. Pwede ra kamo saka og balimbing karon. Kabalo, kailan mo man ang balimbing? Wala na. Wala na sila kaila og balimbing. Oh, tawo na mangod ang balimbing ron. Dili na ang prutas ba na prutas. Sa una kay malipay na gid mi nay balimbing, nay mansanitas, o malipay na gid mi anak kay makakaon na gid mi. Idara nagigaday. No? Nakasuway pa mo, Ana? Basta kaning kantaha, gyud. Kung ma-remember ninyo, maugid ning kantaha. Ang ting panguhag santol. Ting saka og mangga. Ting saka og kanang... masaka ba din saging? Ting punit og saging nga mahulog. Ting adto sa mga punong, sa mga sapa. Mangita og mansanitas. O di kaya ka ng lubis sa nipa. O ka na, ginito ang buhaton sa unang panahon. Grabe, good no, kung inyong ma-recall. Pwede yung daghan kitag mga ma-remember. Kasagaran sa mga kaedad rapo na ako. Sa mga ubang nga naminaw, karon nga medyo bata-bata pa. Muingon na siya, unsa na? Wala sila kaila, unsa na? Kay layo, ragid kayo bito sa unang panahon.
Sa una masakitan lagi mig mga hugmis kahoy. Masakitan lagi mi og madagma mi. Masakitan lagi mig mapildi mi sa mga tigso-tigso sa mga lumba sa kanang dagan. Oh, mga sa tawag anak kanang tumbalata. Oh, ay haram yung manghilak. Karon kay di lang gani i-text mo hilak na. 6:25 alas 6:25 na kahap kagabhi on. Sige na bi pa ako anong sa tamo ipa-recall sa tamo daan sa inyong mga kuan eh. O inyo mga kaagi sa unang panahon. Alas 6:25 extra drive gihapon. Kauban ang inyong Disney princess Cinderella.

0: Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ug nabali ang iyang paa. Kinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM.
4: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sa una, huwag ikay uyab! Sukat nga naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
6: Wow!
0: Naapag ikay uyab! Lisod po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Pipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napailato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
2: Mga katrupa, exciting!
7: Santone Plus Herba Capsule.

0: mag Santon Plus. Herbal capsule na.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jimmy. Basta makainom na gamit ko o Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko o bilik ba yun ko kapuyon. Kaya daghan lang yung mga sustansya na makatabas kog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, bilik ko kulbaan. Kaya di man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga baltihan. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa dyan ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
6: Premium D3 Coffee.
5: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sama sa wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

Aisa. Aisa, gudu gabi. Dalit naman kay mulit naman tayo ng bebe. Dalit man, oy. Alas 6.54. Ha? Basa, bakit ka ba? Alas 6.54 na sa kagabi, oy. May gabi po sa mga gabiyahe. Gihapon ka rin pa uli. Anong late man ginawa mang uli? Ha? Basta may drama ninyo. Uli na yung taon mo. Kaya pag-abot sa inyong panimalay, mag-away-away na sad mo. Bitaw ha. Pagdala ba yung mugsod ang ayaw kalimot. The most important thing yung dalaon karong sa inyohang panimalay, ang inyohang sudan panihapon. Kaya masigura nagluto ang mga bebe. Ngano nag... Hala, nag-live po dahi ko? Live dahi ko? O si Binuan, di ba ako nag-glasses? Pagtarong, siguro-guro lo dyaw. Wala akong nag... Bad lagi ka dyaw. Wala ka magsaba. Ha? Gipalong, napalong manggod. Oh, the page is available. Wala manggod, oh. Wala. Wala na siya, wala na. Sa ako? Ambot lang. Layan lagi ka, ay. Wala ko yung idea, ani. Abi na ko... Abi akong glasses, bi. Kung na gani ko, wala lang yung nag-glasses kay. Abi na kong okay no. Nainig ka dyan. Naka-uniform pa ko ma. Machismis ta ani ron. Ah, sige, okay na. Hindi na ako mag-glasses, guys. Kay. Yan ang... Lain kayo ni sa jaw ba? Ulit na ta. Ay, mag-usap mo tayo. Ulit na ta. Ulit na ta kay unsa ng orasa, bito, bi. Alas 6.55 na po sa kahapunon. Kagabi on. Lain dyan. Trailer ka dyan. Ako nag-iubo kong t-shirt kaya abin ako kung anak ka nag-live. Sorry po, anak ko yun. Ah! No wrong. Kita-kita lang tanin yung ugma, ha? Ugma na lang kung mag... maglingaw-lingaw na po tanin yung usap ugma. Sa ngalan na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa Extra Drive.

0: Good morning, Father.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni muna tanan, Father.
1: Oo, mga sanina na ko ni tanan akong ipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, Padre.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Julian. Basta makainom na gamit ko ang Santon Plus Coffee Mix, rindutid ka ayaw na akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko ang dili na yun ko patuloy. Kaya daghan lang yung mga sustansya na makatabastag sa kalawasan. At ang kainot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kumbahan kay dili na nisama sa ubang kape. Daghan lang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagtihan. Samaan ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Maana sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangustin, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina, jeepney. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
6: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walang problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
9: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Nison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, Ako, nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay, o dagang salamat.
10: Substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy par! Pakuratera mo rin mong kapital niya nga! Karon ulaga na po, sukan ganyan to, sayang saat. Hoy, wagay na to man.

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Ani ni siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na.

0: mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James, nagaya na kayo po na kilawan sa kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yung mga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tangin, sakto ang kaisog. Pag-feelingin mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect kayo. Digin na ko, ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban niya kasi. Suloyigin ninyo para masalta ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabilis sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong biskuto ng hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura na ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbo o pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kape gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Janet, ang dietist ninyo sa taga-Bukidnon. Aduna jud kay problema sa mata. Labi na sa akong panan-aw nga perting katula. Ano, sige pud siya luha-luha. Problema kayo ko kay maapektuhan jud ang ako ang trabaho, labi na kay concentrate ko. Karon, kay namay nag-recommend sa kuha nga about anang Vision X Plus, so akong gisulayan. Sa akong pagsuway, sa sulod sa isa ka semana, wala jud ang pagkatul-katulog pag luha-luha sa ako ang mata. Okay jud ang akong panan-aw. Tungod jud na sa Vision X Plus. So salamat kayo Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa puso, o maski pa epektibo. Tungod sa VCO, o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT, o medium chain triglycerides. Nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto, nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3. Nga adunay VCO, o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, pili

0: The Unbake Shop. Unbake Shop na guaranteed fresh from the oven. Ug made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. The Unbake Shop. The Unbake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese desal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok desal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Redel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
2: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabi.
0: Akuan El Niño Misotoy.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nga problema jud ko kung asahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Today si Neil Caniero, Tagasit yung pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, Rokabuan, mas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Pero nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Jeremy Mendoza, 81 years, saka virtual assistant, taga Malau Barangay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalap, pananaw, pagpamili nga mamasko, bumalino ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas sintaw ang ako pananaw sa tadaan.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marino, sorry sa kong atlebo. 25, di ko na sakit. Dayang muto ni Emanso o Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyay.

0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamitin, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Pre, nindota sa imong sound system. Oy, bounce magkaayo.
4: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
3: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
4: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dulin Umabas or Lujer Fireman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: produkto sa Yes to Health, mabalik sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: Importante na doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas na pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka!

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapipili sa mga butika.
2: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
3: Permi, good. Gamuta-muta akong mata nga daw. Sore eyes ko, permi. Abi na akong sore eyes dito kay murag lahi. Ragyag kay 5 months sa manway. Undang, ug muta-muta akong mata. Mauto, ito maran akong pas-pas og Vision Lex Plus Capsule. Nakaluyan, og naulihan good ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Lex, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3.
5: Kailangan ka sakit akong kalawasan, sir. Murag action kong panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. May sukab nga gatumbar na akong Premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa firme na itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
4: Premium D3. Ang Vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ako si Janine, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, sigurado mo sagit sa ulo. Pero Cess the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Cess the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: Symptoms persist all the doctor.
0: Santo Blas Coffee Mix.
10: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag. Inigunan ako o ginong satong kape, kapakara akong ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: na! Sister Pain!
1: Si Diane Poyton, Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok na iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain! Hanggang ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist, all the doctor. Sa mga buki ka.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga bukol-bukol
0: Santone Plus Herbal Capsule, napamatutan, epektibo.
4: So Nay, nakailan ganing kapsula?
5: Nakailan na.
4: Anong ganaan ba kami naman eh?
5: Nay, alibyo ang atong pamatay sa lawas.
4: Kasi na pamatay sa lawas mo kinito?
5: Sakit kaya kung tiin, tuhod, o makamot, arthritis.
4: Sukad pag inom niyo sa Santone Plus Capsule, kumusta man yung arthritis?
5: Tawa ang sakit, tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning kapsule kay makawakin yung sakit sa lawas.
4: So mga katropa, kung gusto mong palitan dapat tanawag ninyo ka ng naitatak na yes to me.
0: Usa ka mo, pagtubar na, o Santone Plus Herbal Capsule.
6: Kapsula na epektibo.
7: Oh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? Miss?
8: Ha?
7: Ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells akod malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko nag-huben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka. Pero dali lagid ba na? Iintagli mabayad sa tuition mo?
7: Oo, oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.

tanan. Hello, mayang gabi pag-usap ninyo tanan. Mga pinilanggan ako, mga tigpamina. Kumusta mong tanan? Maayong gabi inin nyo, no? Kaya siyempre, di mong run adlaw, no? Gabi ina ron. So, mayang gabi inin nyo. Kumusta mo, oy? Ha? Niyana sa tani ni atong tulumanon. Atong tulumanon karong gabi una. Sao ba ninyo ang inyong Kuya Helen din sa atong programa? Ang putahe sa gabi. Yan. Pakpak day. Karong gabi una, nindot kayo ang atong putahe. Mga awit nga nagkalain-lain atong sagul-sagulon. Himo na tong halo-halo. Ang atong putahe. Kana mga awit nga madunggan ninyo sa jukebox. Kana mga awit nga dili ninyo makanta bitaw. Kana ini kanta ninyo malangan mo. Kana? Kana mga awit nga pinakapaborito ninyo sama sa malunggay pandisal. Madunga ba na ba akong friend, ana? Kay hubog ba? Sige, nagsigig inom. Sige, tugtog ka ng malunggay pandisal. Ha? Grabe kayo. Delikado di ay ng kantahan. So, karong gabi una, mga pariente. Kaoban ninyo ang inyong Kuya Helen. Dili sa itong programa. Ang putahe sa gabi eh. Wala pa biya ko kabayad itong mga kwan, oy, itong mga mag-load kunya. Karoon na siguro ko magpa-load na. Sama niya, oy, masaya, malimot, manggod. Wag, bayaran ta to, oy, msa. Abi pa lang, dito ako malubayad, no? Hala, asaman mo da, Peter, Juan. Nagkalilaing dapit, din sa Kabisayan, din sa Sugbo, din sa probinsya sa Sugbo, no? Din sa Cebu City, namo din sa Negros, sama mo kanlaon mo, namo din sa San Carlos. Habis ag-asa mo, ayaw na ko niyo kapuyag i-mention yung lugar. Kapuy man mo. Magpaabot ko sa inyo ang kwento. Mga text on niya. Manindot nga awit mga pariente. Katong mga nagbilar diha kay dunay mga trabaho karon. Ayaw mo kalimot lagi. Basta nga ni gani, bilar-bilar na gani atong trabaho. Kinahanglan nga mo inom na taog Santon. Ha? Pamina mo ha? Santon Gold Coffee Mix. Oh, nga tala mo gano. Ay, ang Santon Gold Coffee Mix, manggod. Dunay glutathione, dunay collagen. Mabisan pag nagsikag bilar, nindot gihapon ang imong kutis. Pangitaan na, nasa butika o pharmacy, Santon.

0: So, Nay, nakailan na ganing kapsula?
1: Nakailan na.
0: Anong ginagawa kami naman eh?
1: Nay, alibyo ang atong pamati sa lawas.
0: Kasi na pamati sa lawas mo kanito?
1: Sakit kayo kung tiin, tuhod, o makamot, arthritis.
0: Sukad pag inom ni mo sa Sabdon Plus capsule, kumusta man ni mo arthritis?
1: Oo, ang sakit. Oo, ang panakit sa lawas. Inom ka mo ang capsule kay makawakin ni sakit sa lawas.
0: So, mga katropa, kung gusto mo palitan, dapat tanawag ninyo ka ng night attack na yes to help.
2: Usa ka mo, pagtubar na, o Sabdon Plus Herbal Capsule. Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Kwan sir, yung kalit regod og kahanap niya kung mataon niya, mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Pag tulo na kabulan, niya, mura doon na gani puti nga nigturok sa kilid na pit sa kumata. Ito akong itong maragpaspas og Vision X Plus, nahadlok magugo kay basig madayunan ba, wara ba may kwarta. So sir, tinuod gudi ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium T3, ang bago.
5: Mahilig ko sa sports, ang pirmi kong magpapagodisyon sa akong lawas ang ginakonsider ang pagpupog premium T3 para adlaw ako kasi Jason.
2: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa aking training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumalang pain, nagtitake ako agad na Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Pain. Sa mga butika.

ani ni siya, mga pariente, ing ani ni, kung ikaw gani in love, umuminaw kagkanta, mag-enjoy ragyod ka sa music. Tama, no? Pre, ani kanta, ha? Enjoy-enjoy lang ka. Pero kung broken-hearted gani ka, wow, you understand the lyrics. Ang may tabo, no? Makarelate ka sa tanang mga lyrics sa kanta. Kada kong bungot sa ito'y... So, naaran na ni Moron nga naminaw. Ginahan ka sa akong mga kanta. O kaha. Baka sabot ka sa mga lyrics. Mga higala, wala yung pay ato, no? Istoryahan na ito. Kay napapriskon manggod ni atong presidente. Ingon manggod siya, mga pariente nga. Magandam andam na kuno tao ka ng laton. L. Gandam ko nung tagbaldi, L. Taghanon ko nung nato ang baldi. Grabe, no? Kita'y paandamo, no? Habi na ko ang gobyerno may mga andaman eh. Hatag tubig sa ato, ah. Basig, nagplano na po ni sila nga mamaligya na po daw laton. Ipon tagbaldi, ipon daghan kaayo. Mga usa ka buwan, ipayabura pod kay siyempre daghan na kay glamok. Bungot sa ito'y ani mga tawanan eh. Ay tungod lagi doon na lagi malabot daw kuno nga El Nino. Bikwan ba itong sulti? Oktubre. Agay, Oktubre na ba yun? Oktubre 12 na, apit na po ting swildo. Uy, kung apit na swildo palit, piya mo baldi ha? Or mas maayo ka ng drum? Uy, drum na lang di. Ay, nga nung baldihon man eh. Uy, klaro niya itong... I-drum na lang na. Kay kung sa drum ang good, ka ng plastic nga drum, ka ng blue, mas daghan pag maipon kay sa baldi. Ay na. Lagot na ko ano ba? So magbantay ta mga pariente ha? Pero kung yan ang mga bot, magay ng mga sakit-sakit, mga parinti, mas maayagid nga makatumarta o Santon Plus Herbal Capsule. Kita mo ng brown? Kanang brown ba nga kapsula ba? Mauna siya, Santon Plus Herbal Capsule na. Mauna yung palitan ninyo, ha? Ayaw ng light color. Kanarag yung brown, Santon Plus Herbal Capsule. Dugay na ka na nailang, daghan kay mamalita na, dugay na nailang, tungod kay maunay ilado o maunay grabe makahatag na to o alibyo sa mga gibati. Kanang inyong mga ginikanan, bitaw nga nanay mga sakit-sakit nga gibati-bati, patumarago na ninyo, good. Kamu kay di man kayo mo hingkwan sa inyong mga parents, good ba? Nagkamukamu ramam good, ang unsa na, inyong kaugalingon na timanon, ah. Puno mga tao nga nagsikripisyo ninyo. Sa. Diba? Lagot trabadayong ko.

0: tibo.
1: So, nay, nakailan ka ng kapsula?
2: Nakailan na.
1: Anong ganaan ba kami naman eh?
2: Nay, alibyo ang atong pamati sa lawas.
1: Kasi nay, pamati sa lawas mo kina ito?
2: Sakit kaya kung tiin, tuhod, o makamot, arthritis.
1: Sukad pag inom mo sa Subdung Plus Capsule, kumusta man mo arthritis?
2: Tawa ang sakit, tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning kapsul kay makawakin is sakit sa lawas.
1: So mga katropa, kung gusto mong palitan, dapat anawag ninyo ka ng naitatak nga yes to help.
0: Usa, come on!

0: ang natabangan.
1: Lalim kayo loko mo sir. Oy, hindi mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi nag mag-drive ka. Ito nga, tumara na kong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun ang kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Siya ron, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
0: Vision X! Sulay ang kaepektibo! Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Santol at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santol at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Zata Plus Coffee Mix User.
3: Halin sa mauna, wala gib ko gakape. Pero sa nabatian ko, ang Santol Plus Coffee Mix. Gintry ko, kuha ko kabalo nga ang akon bukol na nipis kagha sa subong na dula. Sang wala pa ko gainom sa Santol Plus Coffee Mix, nga ang akon bukol niyo, ang katol, di katol, halos sa daadlaw, gakatol siya. Sang nakainom na ako sa Santol Plus Coffee Mix, ang katol na dula. Tiyagan ako nga nipis, nga nagnipis, sa subong, wala nagin, gamay nagin ka tama. Salamat sa Santol Plus Coffee Mix. Ang ginahambal nila nga, kape na, bulong pa.
4: Sa kanami isang aroma, wala ka na sang pangitaon pa. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, punong pa. Mabakal sa mga butika.
5: Sister Paint. Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa anak buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, wanda mo agad ang visa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
0: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint. Symptoms persist. Sa mga butika.

Thank you. Thank you, thank you. Thank you kayo. Anya, makinumdum pa mo aning klase nga mga awit? Inumdum pa mo? Kadang mga time 1990s manino? Kung mauni ang panahon sa imong pagkaulitawo nya wala pa ka maminyo ron, may problema gyud ka. Nakay problema nga pagkatawo. Nagay problema kung dili sa batasan, but lang. Ay, nindo ito yung minahon yung kanta. Ay, mo nang gitawag sa English o nostalgic, no? Pantay mo, ana, ang gitawag nila nostalgic.

classmate ni mo nga mga Katoliko. Bawa, high school, may pinakanindot sa tanang classmate, di ba? Makinumdum ka classmate ni mo high school, ana, ganahan kay ka, gwapahan kay ka. Karon, di na kaayo. Kaingon siguro ka nga, may rapod nga, wala may magkuhan. Uban. Indot pa minahon, oy. Sige lang kay, kuhan pa mo na ito, padugok pa na ito, ano? Padugok pa ni sa mga panunba. Kanta-kanta lang sa atang. Kining atong awit, hatod ka ninyo, wala lang kundi sa Santon.

City. Sa una, gratitude lisura sa akong kahintang tungod sa akong arthritis o sigig sa akong presyon. Sa buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos dilit ako mga lihok kong tarong. Takugod akong pasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo sa akong glass capsule. Sukat-sukat ato, radyo kumihunong sa pagtumar. Takuka yung milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na katunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kayo sa Ginoo o sa Saturn Plus sa pagtapang sa kanako. Mga parehas na ko, ulayin ko ninyo ang

0: Optica, gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa mga uri ng sakit.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
0: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mapipili sa mga butika.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Ang kaning akong mga mata, sir, na ego ni Oxirhi katong nadula, ni gagmay pa sa akong manghor. Wala akong magdahaw, mga maapektuhan akong pananaw. Mo-auto na balaka ko, ug na problema jud ko sa akong sarili. Kaya basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mo-auto, nangita akong pamaagi, ug akong gisulayan ang Vision Lex Plus Capsule, ug wala na ako damha nga mao'y makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Lex Plus.
3: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Para sa instant energy, Premium D3. Premium D3, ang soft gel capsule na buhatag o instant energy. Tungod sa VCO na adunay taas ng MCT o medium chain triglyceride na nakita sa pagtuon sa mga expert na buhatag kini o instant energy. Maunga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-Premium D3. Mag-Premium D3. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o mulinga mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.

0: 있습니다.
1: 박수.
2: Okay, thank you kayo ha sa inyuhang mga pagpalakpak. Daghang kayong salamat. Dili ta na kayo mo tandugon di ha kay ang inyong mga ang inyong pagpaminaw straight manggood.
3: Look at this face.
2: Katong gusto matulog. Katulog lang mo. Ako na bahala diri magbantay sa earth. Pero katong gusto pang mumata. Katong gusto pang dagan pagkuan ba kuri-kuriun. Ako'y bahala sa kanta. Ang to, dalas dosin yung kanta. Ako'y bahala, ani. Ha? Kita ko makanta ba? Nga ka ng sakitan, gid bitaw mo. Ganaan ko na

kanta bitaw. Unsa man pagpili mo ka i-play na ko kining unsa ni? Kining Malunggay Pandesal o kining My Way? Pili mo. Asa mo yatong ikuan ani, i-play ani kining My Way or Malunggay Pandesal? Kay kung Malunggay Pandesal ang atong i-play, mabuhi ang inyong mga dugo. Pero kung kining My Way, murag delikado po niyo eh. No, dagan po dang, basta dagan delikado po niyong kwan po. Delikado po niyong My Way. Ah, kwan na lang akong kataon eh. Kining, makagana po sa inyo ba? Dili ng mga makaguol po sa inyo, no? Sa bala gabiin ha. Di lang po ta magkuradang magabiin. Ano mga kanta na good nga makapahinumdum, makapahinuklog? Nga na klase nga mga kanta, ha? Naala, sige, naayawit ako alang ninyo, oh. Kini atong awit, hatod ka ninyo, wala dahil kundi sa Visionix Capsule.

Una banga na. Diri kita buhak ang pagapaga sa tong utot. Higalag mga pariente, nining urasa gaon sa paman mo diha karon. Nanginaot ko nga nag-enjoy gyapon mo sa pagpaminaw sa itong mga kanta. Kaya mga natulog diha. Tulog-tulog lang sa mo. Kaya unyag, magplitag kamunggay pang disal. Basig din mo kadungog na. Dooy kaayo mo. Mga pariente ko, diay dako kayong balita mga pariente. Ato mga balita ka ng lusot o mga dlawang, mga headline gid sa balita, mga pariente, si Inday Sara, sa latest na survey, 50% kung inkaso himuon ang election karon, 50% ang nakuha ni Inday Sara, samtang 46%, si Lenny Robredo, naa sa 20% plus si Rapi Tulpo. Siyempre, dili na lang nato dili na nato i-mention siguro si PBBM nga negative 11 man. Kinsa pa may padaganon niyong presidente? Kinsa pa may inyong gustong apilon? Linear man o. Si Risa Hontiveros. Uy, puro man babae ang maglaban ay. Sorbi-sorbi ganina sa Pulse Asia. Ang survey sa Pulse Asia, mauna nga 50% yun. Bipisara yun ang daog kung himuon ang eleksyon karong adlaw. Sa nakadakong balita, no? Laing balita pag yun, nga bilyon-bilyon ang kantidad sa Shabu ang nasakmit din sa may Laos, diya silang airport o sa usa ka barko sa Thailand. Paingon tanan sa Pilipinas, no? Gani ang destination ani ang Metro Manila ang destination pero ang imbestigaran paingon kuno sa Davao na nabuang na. Ngano man to? Pa Manila manunta to? Kitawa kita kay Bao karon mga pariente kung si Kinsagid nang nag-import ni ana. Matud pa ang mga beef kuno ang sud. Sumala pa sa manipisto nga vape kuno ang sulod pero pag-ukay pa makalilisang nga Mauna yung mga init kayong mga istorya karong adlaw mga pariente ha. Inyo na madunggan din sa XFM Philippines kay kita na broadcast mga higala. O ingon man din sa Solid FM Cebu 92.3 nagbroadcast ta og mga balita mga pariente nga prisko kayo bag-o pa kayo. Kapula-pula pa ba? Lunggo pa? Kapula-pula pa? O sige na, text na mo din sa kuha be. O tanaw na to be, kitsa bagay nagmataran be. Bawaan man eh, Ron, kung kisa pa yung nagmata. Ang akong number kay 0919-498-3878. Ingon niya diri, Kuya, good PM. PM niya? Ano saan man inabot niya? O, ganina. Kuya, good PM, si John Kentz ni sa Cebu, A&J Travel Philippines, diri sa Mactan. Pa-shoutout na lang kuya sa tanan, always me na minaw ni mo. Ay, salamat kaayo dong, dong dyan. Nadal ka diya sa Cebu A&J Travel. Abin ako saan ang gravel ni dong, pagbasa na ko ganina. A&J Travel eh, ni. Ano nga, swat ba, kaya tanan ako saan ang gravel. Salamat kaayo dong ha, sa may Cebu A&J. Ngayon, mata pa man mo diya dong. Mayo

okay, okay, okay. So, katulang dua, puro lalaki, ganaan, klaro kayo, ganaan to silag bayot. Kaya naminaw manggit sila sa kuha, dili pa rin ang uban niya. No, hindi kayo maminaw sa tuha. Padayon sa mga awit nga makalilisang kaayo. Dinhi sa putahi sa gabi.

0: balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ado na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Vision X, daghan ang atabangan.
5: Sugad lang anak ko sa akong panganay. Medyo di na kaya ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugot at ang pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulihan gud ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
7: Ang mga bukol-bukol.
0: Santon Plus Herbal Capsule na pamatugang epektibo.
8: Siria Pedrajas, tamang pamilya, ginatagan naman importansya ang healthy lifestyle. Upod sa gusto na pagkaon, kag-regular na pag-atipan sa among kagalingon, kabahin man ang among routine kag pag-inom sa Santon Plus

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kung doble, okay! Ang nininata sa suplemento in one!
2: Santo Plus,
1: Herbal Capsule! Adunay mangosteen o kamunggay! Doble ingredients sa usalan ka kapsula! Inaadlaw-adlaw mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo!
2: Santo Plus,
1: Herbal Capsule! Ang suplemento in one! Na masaligan! Suggested retail price, 13 pesos lang! Mga kabalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat pinitipangabas sa namang uri ng sakit!
0: Ang kami na may santone at vitamin D3! Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nandung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala ang batulogod o naimsog akong lawas. 20 active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako 20 alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna itulog ka klase ng fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

Thank you. Thank you.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolton.

getting anxious to close. So thanks.

0: You wanna see me fall, baby?
1: I wanna show you something.
0: Oh yeah.

0: Boutique Nationwide.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninod, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santan do Cebu. Masiyok akong bumang piging kasiyok. Nang wala akong mabungog. Kasi kaayo ito, di nang akong Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus po dapu kayo kayuhan sa akong lawas. Bako bugay isatabang sa pampang lawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Walay gana maglihok-lihok. Tukod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag of instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay ug mahimong instant makusog.
2: Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug

0: uling gam mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Kasi Vivian, precious jud ko ayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: Coffee Mix.
1: Sample Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sample Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Coffee Mix.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message on Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa ugma para sa inahan ug bata.
3: Mga katupa, excited!

0: a mixed user. Atong paminawon.
1: Ako di ay si John Chris, taga-barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion Inn sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalungan sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Nina at Emilio, dili sa Santon Tibo, maayo ang Santon Plus. Maayo buo akong tulog ato kay dili man ko patulog ubayo nga magkamatlo ko dugo na sa pagbalik ka tulog. Ug mga dili ka tulog nga dili ko makatulog bayo ang nya. Maayo ako ang tulog magbangdo ra gud ko. Kaniadto dili man magpamag-inom sa Santon Plus.
2: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.

kape. Oo, premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 coffee mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 coffee mix.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Gabi Ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkasan ng mga
3: nangipa ka ba o di kalidad ng health and wellness products? Adunanay ka sa ligang na partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, o daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo o livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang o kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maon ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duca Street, Barangay 9, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Mga katupa, exciting!

0: Zantone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang sinsun sa lubok nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimo for the win nga pananaw. Maungli kayong masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee.

0: Coffee. Ang premium D3 coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with premium D3 coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Saan ang mga pinagamit sa...
0: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto, gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninod, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message on Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata. Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Tung, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato!

0: ihala na ang sa maning akong muntikab ng lahi na maning tingog si makina bako manunta ni gasolina malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
4: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 6, tres na sa buntag. O ganyan ang mga luwang tudling sa atong mga balita. Headlines. Sa balitang lokal, kapitan nga naghangyo og 10% sa kontratista, aksyonan ni Konsehal Ayala. Headlines. Sa balitang regional, manager sa Iladong Appliance Store sa Davao City, gingong gihold up. 50,000 pesos nga cash natangag sa tulisan. Samtang kani barangay kapitan sa Dato Odin Sinsuat sa Sultan Kudarata, gipusil patay. Sa balitang nasyonal, 121 ka mga kabtangan sa mga Duterte, giukay sa NBI tungod sa dakong diperensya. Sa balitang international, mga residente Dublin sa Suba sa Nepal, gipabakwit tungod sa kalit nga pagbaha. Sa balitang sports, Alex Iyala na hagbong sa number 19 sa WTA rankings. Headlines. Sa balitang pangkalusugan, kanunay nga pagtutok sa mga gadgets, posibleng morisulta sa pagkahanap sa pananaw. Sa balitang showbiz, Sara Labati, gipakita na sa publiko ang bagong uyab. Sa balitang kakaiba, Dolan 300 ka mga erodungan nga naglangoy alang sa Guinness World Record. Headlines.

0: Usaka gabi ng uban ang duha ka ubo o dinhi.
1: Awari-wari lima bari.
2: Uy, pare-pare. Kalma.
1: Inom. Kaol. Nana, bari. Aja, bari. Buraga. Relax ito, bari. Kaya buraga. Di daga ng mga nangabalay, bari. Sa kumpalan na, bari.
2: Na kung ingon ni mo ba palabi may gugang inom. Unya na lang ta ulit, pare. Ha?
1: Kala ba, bari?
2: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
3: Exciting! Mga katrupa, exciting!
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan. Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang naman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
6: The secret of health. Marami na ang natulungan lang Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Carlito, si subukan nila ang Santon Plus. Talaga nga aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako naman problema ngayon.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong PCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
6: Marami na ang natulungan lang Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
6: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Hello? Hello?
9: Oh, hello?
3: Papa? Pa?
9: Oh, nak!
3: Uli, na!
9: Na ako sa ospital, nak. Ay ko kalakaw. Nano di ay?
3: Hello, manok, parte.
9: Unsa? Akong manok, di barter? Dali lang, inahe mo mama, nanan ako sa krusig.
3: Exciting!
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, abalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Romeo Duran, sa akong roots bitaw, nga ay mga bubong wakabuang nga rin ako, koto sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwatong Santon Plus Herbal Capsule. Mawat po, wala na yung kwa na, nilayin nga siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala ko yun. Mga yung itinakadidabis na kinawala, magod, basta ka ako, sa ragu kung natisting mo ninyo, alanga, nindot yun.
6: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Anong sa inyong komportable nga paglibot o suroy? Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sana
0: hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ko nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why, Santone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko na pag pre-workout, kaya di ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santone Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
0: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
5: Uwa, pake, lamawan. 53.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Progress, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o En Lulier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga nak, lisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
0: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Bocchia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumog, piging gasiyok. Nung lakog mabumog. Kasi sa ayo ito, dinong lakog Santon Plus lang. Marti akong dinintin. Maayo, kayo siya. Gamit po doon Santon Plus po, dapo kayo kayuhan po akong lawas. Bako doon kayo isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sit-on! Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Go Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, VisionX Plus, Softgel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. VisionX Plus, Softgel.
6: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Sulfur Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Sulfur Plus
8: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Sulfur Plus Herbal Oil.
9: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Ini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may kanang pagamuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha, kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala.

0: ikalah naon sa maningga ko multika manahit na manintingo si makina bako manunta ni gasolina madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Alah, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chant Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Na Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunay mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.

0: Oh, bisa mandorak.
1: Tinoon ba? Matog? Ang ista?
0: Nah, anggot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitang isda. Nga magbit-bit og unlan.

0: Osai! Oras ka, tropa, alas 7:02 sa buntag.
1: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang isyu targitod sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye.

0: Maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa to ang matag-adlaw nga tulumanon ang programang Bullseye. Ang programa alang kaninyo mga katawhan, ang programa nga mulaban kaninyo. Ang programa nga mutuki sa angay tukion. Siyempre, ang programa mga katropa nga mudaig sa angay pod nga daigon. Di lang tapuro sa pag-saway din yung mga katropa. Apa na kinahanglan usab, natagaan po nato mga katropa o pasidungog katong mga mga individual nga naghatag usab o dako mga katropa nga contribution sa tuang komunidad. Labi na nga to ang mga elected officials mga katropa o uban pa mga ordinaryo na to nga mga katawhan. Adlaw karon mga katropa nga Martes. Hindi gusto ko makauban kung unsa ilang uniform kay basin og ako moy na sayop na uniform ko nya pagkahuman mali akong color. Adlaw karon nga Martes mga katropa. October 13, 2026. Hapit na mga katropa ang mamit na pod nato mga katropa si kani mag-igagaw nga si Jonah, si Bill og si Judith. Hapit na pod ni sila mong-ung mga katropa sa tuang pultahan ni basta ting sweldo ra ba mga katropa mao po ni ilang ting bisita. Ngan ultimo ni sila no pati ni sila mag-igagaw mga katropa Pinoy gid siguro ni kay makatimahog dai kwarta. Kani si Judith, si Bill og si Jonah mga katropa magkuyog ni sila tulo. Damayong buntag ha sa tuang mga local forces, ang tuang mga working forces mga katropa. Lakip na nga tuang mga working men and women, ang tuang mga kasundaluhan, kapulisan, ang tuang mga kasangga diha sa PDEA, sa CDEO, PDEO, tanan ang tuang mga law enforcers. Mayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Kumusta man mo, kumusta ang tanan? Kumusta ang ato ang pagpanikaysikay ning kabuntagon mga katropa na inaot ko nga naa mo sa maayong panlawas o sa maayong pakighilawas. Lakadlaw na lang 73 days to go before Christmas sa mga katropa. Pila katulog na lang mga katropa, magpasko na. Ang kahinaman sa tanan mga katropa ang bonus. Kahinaman sa tanan mga katropa ang 14 month pay. Pero di lang kita mahiubos og mga suko sa tuang company mga katropa kung asa man kabilong karon kun dili mamit ang imong expectation ha kay sa kalisod karon sa panahon mga katropa sa ka crisis karon mga katropa magpasalamat ang ato ang company nagtindog pa og do na patay sweldo. Kay bisan asa ta padulong mga katropa inyar ba masika kabak-ambak og trabaho kay di ka kontento sa imong isa ka company mga katropa kana siya mag diha makita kung unsa kang pagkatrabahante. Laban kita mulaban ta og company mga katropa kaya nga to ang company dili sab na sila mabuhi kung wala ta. Ha? Dunay mga company mga katropa nga nakita ang imong kahago do na puy wala. Ang importante diha wa kag iabuso, do na kay sweldo. Di lang kahit magsakit ang buot mga katropa nga pag-abot sa bare months, pag-abot sa December mga katropa wa kay nakuha or gamay ra imong nakuha mga katropa. Okay, basta importante di ha, doon na tayo trabaho. Ana ra gid na. Mayong nga buntag dai no sa tuwa usab nga mga negosyante. No ato mga nagapaminaw karon nga mga business sectors mga katropa. Naho na ton diag patimbaya na diha si Sir Dudoy Humauas mga katropa diha sa JD Electronics sa mga katropa sa Purok 8 Barangay 9 Malaybalay. Nagabaligya na sila ng mga katropa og sound system speaker mga katropa. Gusto ko magpabuhat mga katropa og kanang boom boom kay diha nga speaker. Solido kayo, quality kayo mga katropa. Diha ta mga katropa sa JD Electronics mga katropa sa Purok 8 Barangay 9 Malaybalay City Bukidnon. May buntag kanyo tanan diha. Naglanog-lanog always ang XFM mga katropa diha sa sa shop mga katropa ni Sir Dudoy Humauas. May buntag ka ni mo diya, boss. Ni Floaty Jack, importante dili masuko. Abi ni mo katropa nga Floaty Jack, wash out ka ni mo niya ha, from Japayuki. Japan third floor. From Japan third floor. Ang tao katropang Floaty Jack, ang tao nga di masuko, di na tao. Na duna na problema na ang tao nga di masuko. Pero kung ang tao po nga masipong kasuko, kakapoy ba? Ha? Bisag ikaw siguro nga ikaw ang sige kasuko, mara kapoy ang life, no? Stressful ang life, mga katropa. Nang masuko, mga katropa, normal na. Basta kayo kasukan, ug angay kasukan. Mayong buntag di akang Marinela. Good morning, good morning, unta. Good ang morning ni Dave Hiniralaw. Agay! Ha? Marag nakapiyats ni si Dave ay. good daw yung morning, Ma'am Marinela. Smiling man kayo si Dave nga. So, ganyan nga. Lahi ragin ni katropa nga unyag uli ni mus balay ka uban ni mo imuhang asawa. Makaingon ning mga LDR mga katropa sana all na lang ni sila. Mo na importante katropa kana bitaw unyag uli ni mo. Kita ni mo imong pamilya ba makauban ni mo imong pamilya mga katropa. Napansin ninyo ato na ning lagbitan mga katropa. Napansin ninyo karong panahon mga katropa. Ang pamilya sagad magbulag-bulag kay tungod sa pagpaningkamot, pagpanarbaho kay kung magtrabaho ka og naara sa duol, dili pod enough ang compensation, no? Usahay pod wala pod kay makita ang trabaho nga naara sa duol, kinahanglan gyud nga mulangyaw. Sama ana tong mga MIU nga ma-assign og layo, dili nila makauban ang ilang pamilya, dili nila makita ang ilang mga anak nga nagdako. Mao kana ang hagit mga katropa sa matag pamilyang Filipino mga katropa nga mahimong strong despite sa ilahang paglagyo mga katropa, no, para og alang sa pag pagpangitag panginabuhian. So ang ato ang nakita karon mga katropa, no, ang ato ang ginikanan ang mama or ang papa mga katropa, mas daghan pa og time alang sa trabaho kaysa sa pamilya. So, bari, galing na ninyo, i-compute. Kaya nag-try lang tag-hinuktok bitaw while nag-inom ta mga katropa o Zanton Gold Coffee Mix. Zanton Gold Coffee Mix, ito inumon kayo para while mag-hinuktok ta, magkagwapa ta, no? Zapo, no? Naaman na igluta tayo ng collagen mga katropa, no? Kanang while mag-maminsar ka ba, mag-hinuktok ka mga katropa, i-compute ni mo ba? La, 12 hours akong gispend sa kuang... sa kuang trabaho unya do na pay usahay overtime, ha, mauli ko sa balay mga tulog na akong pamilya, o dili ba muli ko sa balay every twice a month lang. So kung imuha na siyang i-compute mga katropa ba, mara tao ka nang nagapuyo ta ning kalibutan ng mga katropa nga mas daghan ta og memories outside mga katropa, kauban ang trabaho, kauban ang katrabaho, dili lang magpikilbol. Kauban ang laing tao kaysa sa pamilya. So, mauna nga, ako ang tambag sa inyo ha, mga katropa. No, basta kay duna mo yung time nga makauban ninyo yung pamilya. No, i-grab ninyo na ang opportunity nga ipakita ninyo sa inyo hang loved ones kag higugma ninyo sila. Anaragin na mga katropa.
1: Tama.
0: No? Kanang pagpanarbaho mga katropa, di nang mga madato kay as long as bulok ang atong panggobyerno mga katropa. Kung gayong kinsay bulok. Basta kay, kani ang ito ang nasinatian sa nasun Pilipinas, dili raman ni sa panahon ni Bongbong Marcos. At least fair to the patas ta ba? Dili lang ni panahon ni Bongbong Marcos, mga katropa. No nga, kita nga mga pobre, nag-aginod, tas kalisod, mga katropa, aron mabuhi. Di na lang mga bisyong madato ta, mga katropa. Importante nga, mukamas ta, mulihok ta, og patas. Unya, di ta mo apak mga katropa, o di ta mo tamak sa katungod sa laing tao. Yeah, mas mag-invest gid ta mga katropa og memory og panahon alang sa tuang pamilya.
1: Tama.
0: No, kay kini ato ang sitag panikamot kay gusto tag madato, gusto ko nga nako yuta do na koy dako nga balay do na koy sakyanan. Nya, may man kag tuwa kag Africa kay kung say mga kaptangan nimo dito, pwede nimo i-appeal sa lubong. No, na makas nasod Pilipinas mga katropa ang musunod ana. Ang musunod ana mga katropa. Amoy hayahay nya ikaw. Nadugta imong lawas panarbaho nga wa kayo kay kanang affection sa imong pamilya kay mas naka-focus ka sa pagpangita og kwarta. Mauna nga sa mga nagtrabaho nga naras duol, sa mga nagtrabaho nga kauban ang ilang pamilya, mauli nila kada adlaw, no, maka join pa sila sa meeting sa anak, graduation sa anak, birthday sa anak ug asawa or bana ba diha. Kana hinuktok kina magpasalamat ta angay ta magpasalamat kay do natay workplace or do natay trabaho katropa nga duol sa tuang pamilya. So to, in connection to 73 days to go before Christmas, magpasalamat na lang ta nga do natay trabaho. Additional na lang ng mga bonuses diha mga katropa or unsa pa. Ana ra gina ha. Ma'am Mardi Kalalas, may buntag gani mo diha. Atong coordinator mga katropas, kabanglasan, mayong buntag, lakip na imong mga miyembro. Tanang mga miyembro na to sa katropa, listeners and solid supporters diha sa kabanglasan area, mayong buntag gani niyo ha. Good morning, diha usab kay Mami Josie Tinambunan, mayong buntag gani mo mami, lakip na si Bossing Ben. Good morning kani niyo diha, diha sa Bossing Ben Change to Trading mga katropa. Yes, may Aglayan, Malaybalay City, Bukidno, doon sila branch mga katropa sa Alae, Manolo Fortich. Sila nagaayo mga katropa o mga guba nga chainsaw. Doon na po sila baligya mga katropa nga mga parts o syempre brand new nga chainsaw mga katropa diya sa Bossing Ben Chainsaw Trading mga katropa na to. Naol na lang taan eh, matod pa ni Floaty Jack, naol. Ikaw kay ulitawo pa man ka, hala abroad. Abroad kay nya balik mo sa Pilipinas, palito ni mo Pilipinas nya mapalit kapalit ta kag bayi ana bagi kanang tawag ana kanang maka-invest na ka og pamilya. Oh ana ra gud na. Oh shout out ya kay Bossing Ben og sa mga customers nila na Mindao da sa tuwa karon o sa iyo haba ang aga bukas na kayo mami. Ha? At 7 AM bukas na ba ang Bossing Ben Chainsaw Trading? Good morning sa tanan ha. Mantay ka ng kasabihan nga early birds catch the worm mga katropa. Oh, sayo kayo basta sayo ka mga katropa nga mo trabaho, sayo gyud na imong income, sayo ang blessing ana mga katropa. Pero kung yaw-yaw na rin, alas 7:20 naman di ayaw pa. Wapak ko ka-introduce ako ang programa. Ha? Puslan man, nag-greeta dari. Oh, na-adari si Ma'am Elgin Adaya. Mayong buntag, gani mo niya, ma'am. Diya usab si Sagayo Kathy. Mayong buntag, diya, kani mo, Kath. Lakip na mga katropa si Buboy Pansoy nga nag-share sa tuwang programa karon. Good morning, kani mo, diya, katropa. First time na ako nakita ni mo ang pangalan, katropa, dari nga nag-share. Salamat kayo, ha. Sir Francisco Alimorin, mayong buntag. Ay, kagahapon, nakadaog ni si Sir Francisco. Palihog kong hatag sa number ani ni sir. Wa pa na ko ni natagaan ni siya og kanang pa-premyo. Sige lang sir Francisco ha. Today atong panikamutan nga mahatag sa imuhang pa-premyo. Nausab si Sir Raul Imperado dos Barangay 8 mga katropa. Good morning. Da kay Lol Rua maayong buntag. Sura ni pangalana may marag masayop kag basa bastos man masahon. Tao, mayong buntag sa tanan mga katropa. Sa tanan na itong mga katropang nagpahipi di as Daplin. May uban katropang gusto mo salmod sa itong programa apan naglisod o unsaon, pwede mo mag-message sa tuwa sa itong official Facebook page sa itong Messenger XFM Bukidnon. Mo na itong official Facebook page mga katropa. Nga ayla mo pag-message diha o sigira mo gareklamo kay di ba mo mang-share sa programa. Oh, pwede po mo manawag na ito mga katropa sa ito ang numero 0945-443-5869. Muna ito ang numero.
1: Tama.
0: 0945-443-5869 mga katropa.
1: Tama.
0: Oh, message na mi diha sa mo ang number. Message po mi mga katropa sa ito ang official Facebook page o Messenger. Okay, para mabasa na mga katropa o matubag. Doon na mo yung mga pangutana, doon na mo yung concern. Oh, unya, alam mo pangaway o ka nang i-message mi. Pwede man mag-inquire daan, pwede man mangayog pangatahuran daan, clarify. Okay. Tao ra po ta mga katropa mo, init yun atong ulo mga katropa kung unhanta mo, init mag-inang lubot o sirtag dilingkod. No? Baga, kanabang respect begets respect. Muna ato ang pasabot niya ng mga katropa. Kung gusto kag respetuhon, respetuha po ang imuhang isig kaingon. Diba tama ko, Mama Dailin Magnicol Miyake. Good morning ka ni mo diha, Mama.
2: Good morning.
0: Salamat kayo sa imuhang pagali-li diha. Mga katropa na ito nga naminaw, palihog og share sa ito ang programa niya. Dapat naka... ang inyong pag-share mga katropa, naka-public na para maka-appeal mo sa ito ang katropa letak. Naka-public yun ang mga katropa. Kay dili na makita mga katropa... No, kung dili na makita ang inyong gi-share kung naka-private ra mo diha. Oh, naana di ay. Okay, so unya i-loadan ka na ko unya katropang katropang ali mo rin, ha? Unya, pasensya kayo, wa ka na tagaan kag hapon og pa-premyo. So paki-share mga katropa, dapat naka-public ang pag-share para katropang ma-appeal mo sa tuang katropa letter. Di na ko mag-ads Tom kay mahurot lang ito ang oras. Yaw-yawan kayo mga angkor. Nada ba ito yung nag-comment dito sa gishare ni katropang Jonathan Pasilan o ka kini ang ako ang madunggay niya kabuntag magayaw buntag sa'yo pag yaw-yaw na. Nga nung manggune, nga nung magining ambot lang kung tanang babae ba yaw-yawan o ako rapod. Ay, doon na tayo good news mga katropa. Paminaw sa muna. Paminaw, doon na tayo good news mga katropa. Ang XFM nationwide mga katropa. Nationwide yan, ilinis bukid doon mga katropa. Doon na tayo umaabot ang surprise kaninyo. Kanya kay... Excited man ko always. Di na ni surprise karon kay isulti man ako. Kani bitaw duna mo ika nang blister or carton box bitaw sa inyo hanga Xanthon Plus capsule. Kato bang isa ka box ba? Ah, kanang basiyo ba box sa Xanthon Plus capsule? Tiguma na ninyo mga katropa. Ah, tiguma na ninyo kay pwede mo makadaog og 50,000 pesos mga katropa. No kay duna tay pahigayon nga raffle, i-announce pa namo na og asa ninyo i-drop. No? Doon na po, pwede po mga katropa, pulo ka sachet in every entry, pulo ka sachet sa Xanthon Gold Coffee Mix. So, truho na to ha? Ha? Duha ka buok, imuhang pwede gamiton. Nga himuon imong entry. Pwede, duha ka blister or duha ka carton box, mga katropa, empty, nga carton box sa Xanthon Plus Coffee Mix. Isulod imo nagsubre. Butangan imong pangalan, address, contact number. Nya imuha na iseld, i-tape ba na nimo diha kay para dili mang makawat, makawat ka na nga mabus-bus na dili mang yabo. In every entry mga katropa, in every sobre, duha ka buok ang isulod nimo nga carton box sa Xanthon Plus capsule. Katong brown ang color ha, dili tong gold mga katropa kay wala ta to. Dili to original. Katong original gyud mga katropa nga Xanthon na Plus capsule mga katropa, duha ka buok. Or, di pwede po ka, kung hingapi ka, pulo ka sachet, empty sachet, ayaw po nang naisulod, na pulo ka empty sachets mga katropa sa Xanthon Gold Coffee Mix, ibutang nimo sa subre, butangan niya po ng pangalan, butangan nimo katropa og address og number. Dito sa sobre nimo isulat. Kana isa na po na siya ka-entry. So karon wala pa man butangan og boxes mga katropa ang Mataga Pharmacy. So para dili mawala mga katropa, pwede sa ninyo na dal-on diri sa tuang sibianan sa istasyon kay kami sa ang magtago ni ana. No, kami sa ang mag-collect, maghipos mga katropa. No, kaya isa po ang XFM stations, mga katropa, nga mudawat sa inyo ang mga raffle entries. So, nindot kayo ni mga katropa nga papremyo. Imagine, nangapi na ka, nangapi ka o Xanthon Gold Coffee Mix. O nga, nag-inom ka lang mga katropa o Xanthon Plus Capsule. Pwede ka katropa makadaog o mga papremyo nga muabot mga katropa sa 50,000 pesos mga katropa sa Grand Draw. Unya, weekly mga katropa, weekly manghatag ta og 2,500 pesos. Weekly na, ha? Sa natay weekly raffle, matag istasyon, manghatag ta og 2,500 pesos. Unya, sa grand draw mga katropa, ha? Ang consolation prize, 5,000, pulo kabuok ang ato ang tagaan. Ang third prize, 10,000. Ang second prize, 20,000 pesos. Kung ang grand prize, mga katropa, 50,000 pesos, mga katropa, with love, pag yun na. So, ingon ana, mga katropa, no? Ingon ana, mga katropa, ang kaanindot, mga katropa, sa inyohang paggamit sa ito ang mga produkto niya, ang Xanthon Plus Capsule o Xanthon Gold Coffee Mix, pwede na ikaw mo daog mga katropa o gapa premyo. Ah, kagahapon doon na ito ni Saka Dre pa. Ako atong kwaon ang iyahang tawag ane. Number karon kay ako ang i-text mga katropa. Ni Saka siya dali kagahapon mga katropa kay gusto siya mo appeal mga katropa sa ito ang paraffol. Unya kay wa pamanggod tayo instruction katropa nga mo receive. So nangutahan na ta dito sa ito ang higher management katropa. So ilahang gi-allow karon nga ang XFM radio stations nationwide pwede na mudawat mga katropa sa inyohang mga raffle entries mga katropa no for keep saving na siya. Okay, klaro ang tanan. Klaro kayo na, klaro pa na si Ihi mga katropa sa bagong nanganak. Katropa, atong oras sa alas 7:29 sa buntag. Karong adlaw katropa sa ito ang programang Bullseye. Doon na kita nakahanay nga mga hisgutanan. Lakit na ang mga balitang atong nakalapsulod sa 24 oras. XFM Report. Una kita dali sa ito ang mga headlines. Headlines. 64 anyos nga wanted sa kasong murder na dakpan sa Don Carlos. Human sa 18 katuig nga pagtago-tago. Headlines. Samtang batanon nga suspect sa pagpangdunggab tungod sa inom, gi-surrender sa inahan, biktima nagpabilin sa hospital. Ini mo inahan, i-surrender ang anak. Ha, dili kay mo pa manulong og istasyon. Samtang mga katropa, team Hipanaw, Mirango og second sa Region 10 YEP. Be your own boss training. Mga katotong mga balita na kalapsulo sa 24 oras samtang sa itong mga hisgutanan sa itong programang Bullseye. Hisgutan na itong mga katropa ang nagkainit nga away politika PBBM versus VP Sara Duterte mga katropa. Kaya recently, kagahapon, na dunay mga tinubagay katropa, no, interview dito, mga pagpadungog-dungog mga katropa nga bisag unsa na lagi pang hisgutan. So, ato ang hisgutan mga katropa no kining away politika sa tuang duha ka dagko nga lideres sa nasud da Pilipinas mga katropa. Unsa may padulong na to ani in taon? Asa padulong ang nasud Pilipinas? Asa padulong atong ekonomiya? Labi na kita nga mga pobre asa ta padulong? Bullseye. Abroad na lang tatanan. Bulag-bulag na po sa pamilya lagi. Mayong buntag diha, Ma'am Rizmalin Lubido de San Fernando, Bukidnon. Morning ka nimo. Salamat kay si mohang pagli-li diha, mga katropa na to, ha? Uy, napaday ko on karun. Di ba ka na nga Teacher's Month, man? Di ba? Teacher's Month celebration? Itibaya na to, Happy Teacher's Month na lang ang ato ang mga katropa ng mga magtutudlo. Kay wa man ta nakatimbaya atong kanang Teachers Day celebration. Dire ta sa one mga katropa Teachers Month man na lang mga katropa nga to ang gagamiton ani nga terminology. So Happy Teachers Month sa to mga magtutudlo. Ato ang mga magtutudlo mga katropa nga gihimo na ninyong yaya sa eskwelahan. Gihimo na ninyong tigbantay sa inyong anak ug unsay mahitabos yung anak kay grabe ka kiat ang sala sa maestra. Bitaw oy. Ang ato ang mga magtutudlo nga naminaw karon Happy Teachers Day or Teachers Month kaninyo tanan mga mamog sir. The noblest profession of all. Mga katropa, no ang pinaka profession sa tanang profession katropa ang kaning teacher. Ano man? Wala ka kung way maestra. Way maestro. Wala ka karon. No, dili ka maabot ana imuhang ranggo, ang imuhang career mga katropa, ang imuhang profession kung wa ka ning agi sa imong mga maestra ug maestro. Kung wa ka ni atong eskwelahan. Butlang. Mga katropa na sa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralao alang sa iyang update ning adlaw nga Martes.
1: Yes, Katropa Marie, takto ka na Katropa Marie, no? October 13, 2026, Katropa Marie, atong giyanunang na po dito ang mga presyo sa itong nauna na produkto, labing yun sa lahat na Katropa Marie, kung diin karoon na dawa, nakataho nga dunay pag-adjust sa presyo sa itong pangunahon nga palaliton sa merkado. atong gianunang diri sa ato ang kwan katropang maring kundiin ang DOA, nagpagawas ni sila og presyo para sa adjustment sa fuel og mao kini katropang maring sa gasolina. Adunay pagsakat nga 1.56 peso per liter ang diesel pod. Aduna tay maayong balitaan ni kay nibaba ni siya og 3.1 nga peso matag litro katropang maring. So ang arang rani kay 3 mangil na ni sa usa ka semana nato, labi na sa mga diesel user nato diyan ang mga kwan, mga katropa nato.
0: Namawi si diesel karon ay namawi si diesel.
1: Okay, usually kini si diesel mo kwan ni siya mo baba ni siya og mga piso, pero kani good news ni kini 3 gid buong 3 oh. Sa kerosene po nato do na po'y pagsakat katropang mari. Kung diin ni kwan kini siya ni kunhod kini siya 1.70 matag litro.
0: Ni saka o ni kunhod?
1: Ay, sorry. Ni sakat katropang mari, ni sakat. Oo.
0: Ni saka so, og pila?
1: 1.77 per pesos per liter. So, atong maobserbahan katropang mari kung diin atong October 6, dunay pagsakat ni ini mga produkto sama sa gasolina, diesel o kerosene nga ni kwan siya og anang piso nga to sa dos katropang mari. So karon arang-arang ni karon kay ato ang diesel karon
0: piso nga to sa dos ba last week?
1: Yes katropang mari, sa atong gasolina katropang mari is 1.30 nga to sa 1.95 ang estimation ani nga pagsakat
0: last week. Dili pagsakat, pagsaka.
1: Pagsaka. Sa ato ang kwan po, sa ato ang diesel po is 1.35 pesos per liter.
0: Last week
1: so,
0: na.
1: Last week ni siya, ito ang October 6. Sa ito pong kerosene po is 1.40 nga ito sa 2 pesos.
0: So consistent ang pagsakas sa gasolina o kerosene?
1: Kerosene. So sa gunso na ni 2 kasimana, so piso-piso nga dos, mga ana na gini. Apan ka ron, nibaba nga ito ang diesel na ito. So okay na ni siya. Pero sa ito ang pag...
0: Pero katong niagi pa nga... last week of September, unsa galito ni saka og kanang 10 pesos?
1: Ato ang kwan akong di na ako makuha ng katropang mari, katong diesel katropang mari, ramuto ni saka to nako
0: diesel
1: katropang mari.
0: So kun saka og diesel ani saka og 10 pesos ang diesel atong last week of September, unya pagsulod sa first week of October ni ubos og peso kapen, butan na nato dos mangiuon na lang nato. Unya karon na pod niya semana ni ubos na pod siya og kanang pila to?
1: Piso. Ay, karon semana, tres.
0: So, 5 ang iubos. 5. Napasay utang 5.
1: Okay. So, mo po niya itong panunong ginas mong sa toang kwan. Ito ang suki na itong Michelle. Ganon niya si LL yan na himutang sa barangay 8 katropang marikundiin. Ang ilang Shell fuel save is tag 89.40 per liter. Pesos niya siya, buo kayo. Sa itong Shell V-Power gasoline katropang mari is 90.40 pesos. Sa itong Shell diesel is tag 93.10 pesos. Ato ang Shell V-Power diesel is tag 98.20 pesos. So, kwan na, wala na nilapas og may 100. Pero, this kay murag arang-arang na ni karon.
0: Pero naabi sila ka ng pa-promo ang LL Yon Shell Mobility Gas Station dres bukid nun katropang Dave.
1: Katong ako nakuha ng katropang Marie is na yung murag-rebit katropang Marie. Labi nag matag litro ni mo, imuhang ipag-gasolina dres sila hang gasoline station. Ato sila kwan na, sila murag-less per liter ato. So, arang-arang na yapon to. If labi na itong mga katropa na ito, diyan binulto ang gasoline, pagpa-fuel nila, pagpa-tubel, makumilit mga yapon na. So, sige na, gamay nga kwan bitaw, nga bawi sa ito ang kwan na ito, labi na sa ito ang kalidad mo po niya, itong shell po din nga mga produkto na ito.
0: Kaniha, paminaw mo mga katropa, ang Shell El Ilion, diri sa Malaybalay, doon na sila'y branch, doon na sila'y Shell diha sa Atbang sa City Hall, naapo diha mga katropa sa Barangay 8 ba na?
1: Yes, katropa
0: Barangay 8. Kanang padulong spalingki likuunon?
1: Sorry.
0: Barangay 7.
1: Barangay
0: 7. Doon na po sila'y branch dito sa Maramag o sa Valencia City. Paminaw mo ha mga katropa, alang sa mga two-wheelers, but-pasabot, mga motor. Lesson pa, ayaw po ng bike, hindi mo nagasulinahan ng bike. Motor, single motor. No, dunay promo sila katropa nga, Dave. Two pesos per liter ang discount.
1: Oh. So,
0: kung paminawa ha ang tawag ni ang gasolina nato katropang Dave. Sa ato ang market ning ubo siya og 1 peso. Tama?
1: Adi saka, di saka sa karon.
0: Ani saka di ay.
1: Saka atong diesel ni baba.
0: Sa mukha ning gusto kita mag-ubos ang presyo sa mukha oi. So, imagine katropang Dave ang gasolina karon ning saka og peso kapin matag litro. Pero si Shell Ililion katropang Dave. Doon na kay discount, maghatag sila o discount nga 2 pesos per liter.
1: So, tako na niya nga tabang sa itong mga user na ito.
0: Unsay dako, aslang dako ah.
1: Okay. Nga no, kani siya, dili sabi ka sa kalitro yung may gasolina, nilabi na kung ikaw, mamuan ka dyan, bita ka nang magbiyahe ka, back-import. Sa imuhang motor ni mo. Labi na kaning imuhang kwan ni mo, maka-full tank na ka, ano bitaw? Makadaghan pa kag extra maka
0: full tank. Imagine mo ka tropang Dave, ha? Kung magpatubil ka og 200 pesos before, ang kanang 200 murag maka full tank na na og kanang single tank, motor. Karon kanang 200 murag gatulo.
1: Duwa na lang ta kwan, duwa na lang ka litro.
0: Litro. So imagine nimo kung magpatubil ka og 200 ka tropang Dave, maka-save ka og 20 pesos.
1: Sakto-sakto.
0: Diba? No, so, nindot kaayo katropa kay, naman kayo uban nga mingon nga, mahal daw ang Shell. Pero kung imong tanawon, bitaw katropang Dave, doon ako'y amigo ba nga, nasa'y sinuyop nga krudo. Isuyop pa, isuyop. Tapos laing nga lang nga, tabalo ka ng mga truck, bitaw. Suyop.
1: Hindi pasirit.
0: Pasirit. Nga doon na po siya kanang pinasirit po, gikan dito sa laing truck nga, nagapatubil sa Shell. Ihangi kumpara ka tropang Dave, lahi ramagid kayo og kanang color ang krudo sa Shell sa lain nga gasolinahan ka tropang Dave.
1: Oo, niya natandi niya. Like gid ay quality.
0: Sweeto ana si Katropang Cipriano Luloy Morelos Jr. Kay kini dili man ni manuyupay og krudo pero kini siya nagabiyahe ni matag adlaw ka tropang Dave kini. Gusante man ni tag iya man ni og kanang plantation ka tropang Dave. Plantation sa pinya og saging. Kabalo ni siya unsa ka kalidad quality ang diesel diha sa Shell labi na diha sa Ililion Shell Mobility Gas Station. So wala ginay wala nay butbut kana bitaw importante ka tropang Dave karong panahuna sa kamahal sa krudo o gasolina. Ang importante kalidad ang imong makuha nga serbisyo, kalidad nga fuel ang imong makuha kay ang sunod mangud ani ka tropang Dave kung magtipid kayo ka kay mahal mangud ang palitonon dito ka sa Bratohon. Problema na po ni mo ane, ang imuhang engine na po sa imuhang sakyanan?
1: Oo, minsyanon sa po ka, kaya base na ito yung mga add-ons at itong mga makadaot na binigin sa imuhang makina ni mo. So, diyan na po, gasto na sa dinoon.
0: Dinoon.
1: Less ka kay barato rang gasolina or fuel niya muna palit. Apan dito yung ka-ig-on dahil sa
0: imuhang
1: pagpa-repair.
0: Maintenance dahil sa imuhang sakyanan. Unya, so, kini, naka-discount ka na, moto ka og Shell. Inun na rin mo, nakadungog man kung dito sa XFM, nga naamoy discount 2 pesos. Si government, sorry, di diba sila mo angkon nga na makakontrol sila sa presyo. No, ang ato mga big players sa fuel industry, mga katropa, nagpataas sila sa ilahang presyo sa gasolina o krudo, pero ang Ililion Shell, doon ay discount nga 2 pesos per liter, katropa, alang ni siya sa mga katong na nag-iya o mga motor. 2 wheels, mga katropa. Kani siya, katropa nga, Dave, ang promo ani, October 9 hantod November 8 lang ni. October 9 hantod November 8 lang. Mauna nga, pagpagasolina na mo. Nga, napakaiya, doon ako idugang.
1: So, mauni katropang Marino, sa ito apong kuhan katropang Marino, sa ito ang pag-backlay po diri sa ito ang paingon sa itong stationan katropang Marino. Ito pong kuhan po katropang Marino ang presyo sa LPG katropang Marino. Yan unang po na ito. Kung din, ito naobserbahan katropang Marino nga last week katropang Marino, ito na sila pagsakat katropang Marino.
0: Last week?
1: Yes, oo. So, nakalabay nga pagsakat. So, mao ko ni katropang Marino, ito naobserbahan katropang Marino. Last na itong update dito, itong September 22 is ang ilang fiesta nila nga gas, 11 kilo ni siya, itong usual na nila itong ginagamit sa itong mga balay. Tag 1,218 pesos ang per 11 kilo. Nisakat ni siya og karon ang presyo is tag 1,358. So more or less, ni dugang ni siya og 100 kapin. Oo, sa ato ang kwan po, ato ang gasul po, nga kaniad to, tag 1,316. Karon Doon ay pagsakat nga, kwan, 1,456 katropang mari. 100 yapon. Sa tong Phoenix, nga kaniad to, 1,174. Karon tag 1,330 pesos. Sa atuang Tulane po, nga kaniad to, 1,313. Karon 1,452. So, more or less na 100 plus ang pagsakat katropang mari kaya itong
0: rubahan. Wakay padulungan po katropang Dave kaya kung magkahoy-kahoy po kakaroon dakpun po kag DNR.
1: Oh, gusto kayo katropang mari labi na yun ang kahoy-kahoy kay aha mo po kami itagahoy kung diin ang pag-aso-aso na nga si Mumbala dya murag
0: parang kasi mo ang wad to magali ikaw ka ng lumber katropang Dave kaya na maligya o ka ng mga kahoy. Ultimo mga retaso, mga gagmay, kaya bisikin itong mga ginabsan, maligya man.
1: Mga slabs, maligya na, ginakuan na nila, usually ginapalit mga ipuna sa mga bakery
0: o ka ng mga putuhay. Kaila ka og sirin?
1: Oh, sirin, o ka ng kuan, ka na iyahang kuan, tinabasan.
0: Ginabsan, murag ka na, murag libre pa siguro na ay.
1: Murag wala na katropang mare.
0: Ha?
1: Isod na kina katropang mare, gawas kong kuan, kailan mo ng bansuhan katropang mare.
0: Oo.
1: Okay, kana. Bayaran na po guru yapon ni mo na sa ako.
0: Sinak, baligya yapon, sinak kong ihapon.
1: Baligya yapon.
0: Nindot ko na siya kung ano, mura po na siya gasol o siga.
1: O, okay na siya katropang marikay. Atong kami kaniyad to, muna mong gamit katropang marikay. Magsansan ni butang kalata bito katropang marikay. Ang imong kahoy, anak nga kawayan ni mga usaka to pa katropang marikay. Makaluto na nag, nilungag, makaluto, pagidugsudan.
0: Oo.
1: O, kung nindot na siya nga fuel katropang marikay sa labi na kung ikaw bito ka ng hindi mo kakuan na ni afford na ni gasol-gasol sa una. Kuan man, ayram to sa una eh. Lisod pa man to. So, kuan pa to, sirin-sirin pa to. Pugi pa kami na manguha dito sa muang kaila na mo dito sa Manolo.
0: Oh.
1: Apan karon kay murag lisod naman kini mo nakuhaon yung mag-aso-aso naman yun.
0: Mag-aso na?
1: Oo, oh, makita naman kasi.
0: Lahi na siguro na nga kahoy. Lahi na siguro na nga kahoy.
1: Pero usually ka na siya, kay kuan na siya ka na Jimelina or sa mahugan yung nakatapang mga lagi na pang lumber bitaw nga ginagamit nila sa furniture.
0: Si Kuya Luloy, Morelos Jr. Social na siya katropang Dave, kaya iyahang gusto paliton ka ng rubber, guma ba guma?
1: Oo, oh, rubber tree lugar yung kuan, yan ang ilahangkan, kinapingan.
0: Oo. Oh.
1: Basta-basta.
0: Mm-hmm.
1: So, kani siya katropang marino, to pong nakuanan ka ron nga murag gawas sa itong pagsakat sa itong fuel, lagi din pagsakat po sa itong LPG po di ay.
0: Anak, di man ginawa pag-ansi, lisod po. Kung musaka gali ang presyo sa fuel, musaka ginatanan.
1: Okay, nalingat ako, habi na ako nag-maintain na ilahang presyo, lagi din pagsakat.
0: Kaya si Kito na lang ang ubos, ano yung mubo?
1: Mga na lang sakto ka, trapang mo rin magpa-ubos, permit.
0: Si Kito na lang ang mubo, ano yung permit eh.
1: So, mo lagi nagkatropang marino ako, natala na mga kwandri sa presyo sa gawas ng bahin sa ang syudad sa Malaybalay City. Nga itong mga katropa na ito dyan, magpadayo ng kita nga kalma, bisan pag nagkariyon sa itong kalibutan karon dapat nga relax lang ta, kay ang kinabuhi, magpadayon man yun. Huwag man yung kwandri, ang change is constant man yun. So, mao na ang dapat i-relax sa itong kagalingan para makasugakot sa matag-anlaw na itong ablohaton. Muna magtimta ta sa healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal ka pa. Dili lang sa gawas nga bayan para sa presyo sa update sa mga panlitunon. Katropang David Hineralaw para sa programang Bullseye.
0: Live report. Dahil salamat katropang Dave Hineralaw. Simuhang report a presyo sa krudo, gasolina, kerosene o LPG mga katropa. Nga doon ay mga pag... Si katropang Dave pa pagsakat sa presyo. Pasensyahin nyo na si katropang Dave mga katropa kaya... Kuan ni siya eh, kanang laking batang may laban. Ha? Laki sa layaw, dili, oy, batang may laban eh. Ha? Sa'yo nang kagmukuha na siya report ka tropas merkado publiko, kanang kanang hibi ba? Hibi. Ah, himuon niya ng side dish, mga katropa. Nana na siya kasosyal mo na nga. You have to understand, friends, nga sometimes, kaya si Dave Hineralaw, mga katropa, doon na siya kaya ng mga bisaya, mga katropa, nga diigid niya makuha-kuha. Anang spoken dollar, mga gudin siya. Sabta na lang ninyo, ha? Kaya pudilin nyo na sabton, mga luwa, biya na. Mga kalunggong luwa na. Matoy pa ni Kuya Luloy, babae man ang mahal, Ate Mari. Hahaha.
2: Sabot sa langaw.
0: Paliho ko sa imuhang imuhang background diha katropang Rustom. ang babae ra daw katropa ang mahal. Ang mga boys eh, may lang mo istorya o babae ang gimahal. Ang utana diha pila ka babae. Pila ka babae ang gimahal. Ay, nako ninyo. Abi kay giignan mo nga kanang love one another. Daghanon po ninyo og love. Pero kanay si Kuya Luloy kay kanang kuan man ni siya. Pitbull. Pitbull. Ay, nako, faithful. Tinaay mga bugo ko na po diya ang hindi kasabot. Sira mo pang bash. 7:49 ang itong oras, mga katropa. Mga girls, paminaw mo diya mga girls. Nambag ta sa mga girls, kay girl mapunta. Sa kalisod sa panahon karon na dungog ba ninyo ang precious gasolina o krudo, mga katropa? Ayaw na mo sig paglota-glota diya kay luoy yung tao na inyong mga bana diya, uyaw ba diya inyong kisa na inyong ipang kwarta diya. Luoy yung tao na mga katropa. Kay sige, panarbaho, timo brief, di nakapalit. Nya, come on, magsipag-gluta-gluta pa mo diya. Doon na tayo kape. Kape nga doon ay glutathione o collagen. Kene, o dire, dire tayo magkasinabot. Ang Xanthan Gold Coffee Mix, mga katropa, Xanthan Gold Coffee Mix, kape ka na nga doon ay glutathione o collagen. Nga, dili makabuslot sa bulsa sa inyong mga partner. Ang isa ka sa shayan ang mga katropa, kung mapalit ka sa pharmacy, kung ako na sayo, 20 pesos or 22, 23. Muna ay presyuhan mga katropa. Pwede pa ka mo ano dito sa itong sibianan, sa istasyon, kay daghan kitang baligya dito ng Xanthan Gold Coffee Mix. Ah, maka-discount po ka dito, manhi ka. Kung magpagwapa manggaling ta, magpahamis tagkutis, magpaputi ta mga katropa sa tuang pamanit, magpaligon ta sa tuang ngipon, sa tuang kabukugan, sa tuang hair, mga katropa, kay mo man ay purpose sa glutathione o collagen. Ato ang siguruduhon mga katropa nga di po mabuslot ang bursa sa tuang partner, ha? Muna nga, doon na tayo Xanthan Gold Coffee Mix, mga katropa. Kape nga healthy. Nindot na siya para sa inyong atay, mga katropa. Maubito na nga muhamis, budan agang imuhang kutis kung ikaw naka Xanthan Gold Coffee Mix kay. Adunay na siya cleansing power, mga katropa. Matabangan na nga to ang atay, mga katropa, nga mag-function o maayo. Kaya ka ng glutathione, ang purpose ang mga katropa, dili man naingon nga pampaputi yun, no? Nindot na siya para sa tuang atay. Mauna nga ang reaction, ana, kung doon na kay gina-intake nga glutathione, maputi yun ka.

0: kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Gilbert po, security guard. Huyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Ang metra.
1: Ano nga putot lang ka?
0: Ingon aming manggudnisya, metra. Bata pa lang ko. Wala na ko'y mama o papa.
1: Onya, unsa string son?
0: Unsa'y connection? Alangan, wala na may nagpadako na ako. Noong nang hantod karon, putot gapon ko.
2: Exciting!
3: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o Enluilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Paraguay ang masulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon glaming na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Binlayan. Kumbati gali!
7: Premium D3 User.

0: lasa. Inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buwing na oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tingnan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkano sa anumang uri ng sakit.
0: XFM Time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Santo Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santo Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!